0: Mga karubo.
1: Ang isa, atri sa bakulo, tapos mo nang dami, yung semen.
2: Ang
1: natiro niya? Ang itiro niya? Ang iyang bata.
2: Pero si ceramic yung mamang itiro. Ang na-iwag yun din.
1: Sa ulak ko na kasi niya. Ito ang oo.
2: Pero ang asawa yan, public school teacher.
1: Oo.
2: Naging tayo niya.
1: May pa? Bata ka na?
2: Ah, okay. Pero, kaya ano siya? Ano siya, mam? Na, sinunistok ko sila.
1: Ang asawa
2: yun. Ang picture na?
1: Oo.
2: May stroke victim galing.
1: Oo.
2: Bali, paralisado ang...
1: Umutiyak yung mga langwas.
2: Ah, okay. Pero, gaya, sa
1: hindi niya na yan.
2: Ah, okay.
1: Ito para na yun.
2: Okay. Sige, mag-uusin lang siya. Sige. Kaya pa, Irwin, so far, kamula mo na din nato na plan. Tapos pala yung kahiting asawa, pati nagpalailay problema.
0: Oo.
2: Kaya mo din nga tabo
0: mo. Wait, nakabalo manabis ang sitwasyon ka ito pang France base may mga threat or may base may harap pamahog sa kabuhin nila. Mas mayo nga at least na secure sila. Pero let's eliminate ato ang sigahot sa iya itong mga tupad balay. Now, nasettle na ito. Why na ito?
2: Why na ito? Ang maestra, ang utasawa yung maestra mo.
0: Okay, tapos kung
2: isettle... Is victim.
0: Kung isettle
2: mo... Pero hindi man...
0: kung may ara ka mo, away, isettle mo sa barangay, kag isettle mo, that means why ka intention ko na naman, no? Settlement mo lang gusto mo. Ang pala yung may saron ka ron, sino ang posible mga suspect, kag di ini nga ang gulo, nakaapid, nakaangkla, ang pagpatay sa ining anay OFW? Oo.
2: Para nakapalain niya muna, hindi na ito mapaktan. Kung ano, git, kay... Di man tama kasi rin nga mistaken identity naman ini.
0: Correct.
2: Oh. Oh, may... So, siya gitang target eh.
0: Target siya.
2: Ang na-identify sa lakyan niya. Kaga na tubod niya siya na katropa Irwin, no? So, kaya mo nisubo nga ito, rin nga balantayan. Kung ano ning investigation sa karoon sa kapulisan, rin sa banwag naman na katropa Irwin.
0: Oho. Talagang ba? Ka... So far mo pa mo lang ning shooting incident nagluntad sa manaplano?
2: So far ka pa rin i-reviews ng mga killer na lumiyara. Papakamot po sa mga kapalitan na pagkakas. Ang na-involve naman sa sining shooting incident katropa Irwin, krimis mo sa pagbuwan ng manaplano.
0: Oo. Katropa Franz, ang gulo sa insurgency, why hindi, wala ni?
2: So far, do, wala man di, no?
0: Oho. It's more on...
2: Ay, no ka, ano man?
0: Probably personal grudge. Dumot-dumot mo ro.
2: Sige, di ba, nuwa pa. Pwede di ang lugar pang incidente nga nakabuhan, Sir Irwin.
0: Oo.
2: So, although, ano ni ba, proper na nibis ang banwa ang insidente. Kung sa din natabo. Kaya mo ni subukang aton diri nga ginanuman usika kay ta si Paul maka timing kita diri kay liwat kay police stop din para yung dinag floor wa ang hepe pala sa ngarap na PNP para makakuha para makagata yung makita ka sa additional pagin ng mga details sa sininga hitapo sa hapon sang aga na
0: Grabe man ang tabo ba? Why pa ang gulo nga matumod? Why nakabalo? Pero for sure may ari gid ni isang ano. Hindi ta kambal nga mistaken identity lang katropang France because kinplanuhan gid, ginbantayan gid. Even as sakyan, kinasakyan niya. I don't know kung mistaken identity if it's asawang ang target. Pero most probably, bana ni gurong kasakga, pero may gadala sa slakyan eh. So, basi na-identify na bala?
2: Oo. Amo na katropa Irwin, kaya tiba siguro ang asawa, bala doon na true, baka to bala? O, may na-interview lang sa dama daw pa, bala katropa Irwin. At ipabati ka lang na. So, i-side ko lang eh. Si alias Nunoy lang niya.
0: Alias Nunoy?
2: Kaya kapampoy na bala?
0: Oh, sige ba?
2: Oo, oh, kapatid, okay, tada.
0: Oo.
3: Anong natalpag ng hapon sa natabot ng

0: tapos ang pila ka lupo, sir, batin, sir? Apat. Pero may mga tabo ng guya.
1: May tabo.
0: Tapos do agit sila. Tapos do, after isang incident, hindi sila dinagkanto, sir. Pagwa di yung? Pagwa na sa banwa? Ah, okay. Pero sir, do, masamay mo na di ang, hindi ka mo pamilyar sa mga nagibuhatin. Hindi, mukhang kilala sila. Ang motor hindi naman pamilyar. Nagpano pa din motor at patugong pa din wala man. Ha? Ah, doon nag-standby, langit sila. Okay, sige sir.
2: Nakahipid sa paghimo ba? Oo. Pero pang fans daw ka, daw hipid ang paghimo sa nito. Ay, good. Daw ay, ano? Kapalagyo din ang suspect.
3: Oo, muna rin. Kato pa rin.
2: Ara ka na, may ginastorya ka na kato pang fans, dira?
3: Ari pa, manahog pa lang kami.
2: Oo,
3: Yes, study nga po, nung sumbanwa mo, manang kula pala. Yes, study nila.
2: Ah, okay.
3: Oo, naman ang pula. Teka doon nga, nagkato parwens ang ilang, ano, mga kapistahan ka po.
2: Bulabot ang fiesta eh.
3: Eh, amo man nga nasabuhan ang insidente, kaya parwens. Teka doon nga, ikapon sa insidente. Ang, ano man, ang fiesta nila, nasabuhan, gid pala. Oo, teka mo ni subong ang... Entrance sa punin, sir?
2: No.
3: Okay. So, mga salud ko, nagkato parwens sa ilang, ano, police station, no? Ano kita dere? Hangan, tao kita dere. Si makapakasisa, magkita dere ba lang?
2: Oo.
3: Para makapagsinangot, pagkita dere kay Police Captain Marion Bidaflor, ang Chief of Police, pili sa manap na PNP, for ba siya may update ba lang?
2: Oo, ganyan man, oo.
3: Oo.
2: Terrible, no? Pero ang pagpatay sa ito, ganyan plan, to do, o do?
3: Tama na gani, makatilingan, magkita lang. Nga, ano din ang motibo sa ang mga suspect sa biktima.
2: Oo.
3: Kaya,
2: yeah, katingala ko na, if it's petty nga mga away...
3: Good morning!
2: Oo.
3: Good morning. Sa media, mama.
2: Ari kita
3: karoon sa... Ano
2: man? Manapla PNP, mga katropa sa katropang France.
3: Ah, okay. Sige, mama.
2: Oo.
3: Ang... Dekto lang ko din. Eh, ba't ikaw na bela po lang sa blog? Kaya pa rin mo, let's nakita dere.
2: Sige, sige.
3: Ano si Police Captain Marion Binaflor na.
2: Oo.
3: So, available siya today. Kaya maka-historya kita sa iya. So?
2: Basta may mga development na?
3: Oo, paano ka lang na di footage ang salakyan.
2: So, kung na mo katropang France, kahapon to, fiesta. Mo pa rin
3: fiesta,
2: natabo.
3: Yes.
2: Na bulabog fiesta nila eh, no?
3: Oo eh. Ito, do starting August 16 din ilang fiesta. Ito, Parvin, isang manangkula, no? So, do ka, ano, gid, arigid isa, ano, sa windshield sang driver's side ang, ano, ang igo, sang bala, o.
2: Marami.
3: Ipasa ko naman ang footage para makita niya na. Nakapa, Parvin, para ma, ano, da, no? Pasa ko na. Narang igo sa, ano?
2: Oo, ang taon-taon, eh.
3: So, sa driver side gate, na-identify gate nga siya guro. Lakay doon sa information talaga na-receive, ang asawa, kato Parwin, doon nag-apungko sa may likod. No? So, may alam mo na guro ang gusto ng asawa, at yung wide na pilasa, mayroon niya higo, bala. Nagaling ang banay, gadya kay muning gayaman niyo sa staff yan. Ang naka ang natamangin ka to Parwin kaya posible nga target din.
2: Oh, siya good target.
3: Sa mga suspect.
2: Oh, amo niyo? Oh, driver side ng igo mga katropa, makita niyo sa Facebook natin. Buot pala ni kabilog ang igo, oh. Grabe ba? Sa ano ni sa driver side no sa left portion area sa salakyan mga katropa ang igo sa ano sa salakyan. Oh, so meaning to say, gin-target ang driver. Hindi man takambal nga ti iban kina target because iya man ni driver so but sir konti siya sa iya siya pero may dalas ng slack yan
3: kasi bigi tipping sa waya ano ni Parwin no truck victim ba paralisado ang do I think do to uwi ni part ng lawas paralisado So, tiga mo ni Kata Parvin, subong nga to rin nga, ano, nga pag kato rin, subong sa banwa, sa manap lang. So, sige lang kay, mahula ka kita, dali ka dali kay Police Captain Marion Villaflor. Kasi kung maka, may additional na sablang information ang Otteri Balang. Para mapatpatan sa store, Parvin, ang sambit niya, shooting incident ka na tabo kahapon, no? Pero, sa panggawala kita, sa kay Police Captain Villaflor, nakata Parvin Bridge, so, kung nalangin lang shooting incident ba dito sa may barangay lalo, sa Banwa, sa Calatrava. Oh, isama to ka lalaki ang gintiro patay kata Parvin. Isang wala ni makilalaan yung mga suspect. Dito mismo sa nabukin na ni Ngabahin sa barangay Nalong mo sa sityo Pangiasgiasan sa Tropa Irwin. So, si Rindri ang biktima maging talaga sa kay Alice Jundel sa Quinta Anyos. President, si man sana sambit niya lugar. Kag sa mismo sa kay Police Captain Jesus Alba, ang Chief of Police ang Kalatrava PNP kaya Tropa Irwin, ang biktima halin ni Kresiya ang balay. At mapadulo ni Kulong sa may barangay Bago, bala? Takot na ako na sa Banwa sa Don Salvador. Kaya boundary ni ang barangay Lalong. May portion na boundary sa barangay Lalong ang barangay Bago. Sa Banwa sa Don Salvador Benedicto. Hindi si Makano Castro Carwin magumpra kay si Kapon Domingo. Magingagaw bala panaog dito. Kaya ba siguro bala magumpra bala. Amo to nga natabuan nga wala naka-napot sa padulungan ng bisima kay naligara, tatlo dito may aras na tatlo ka mga suspect. Ano ni ko Dr. Parvin sa information na di-provide sa asawa. Bare face na galing mga suspect. Wala tabon, any bonnet, iso? Any cover sa guya.
2: Why cool ba?
3: Kalo, face mask. Na posible na magtago or magtaboy silang identity. Kaya muna ang natalpang dan na Parvin nga wala. So, natalpang dan sa asawa, kahit pila pala kung kamitros ang distansya sa niya nga bana, kung talaga pang nakatot yun dito na niya nakitaan yung bana, ya, ginatiro na sa mga suspect. So, after isang incident ito, dunay na po mga suspect na talagyo. Tingin nga ba, natutod, nag-amyagon din kay bangod sa mga tiro nga naagom si Nino. So, sa nga na-recover sa lugar sa incident kay Parvin, ang pila ka infisyon sa caliber 45 na nag-resultagin sa kamatayan sa nga biktima, no? So far, wala pa man na, ano, may natubot din niya posible na tamo-tigo. Wala ka sa Parvin. Kaya ang biktima, wala man ko no records police, wala man ko no problema sa barangay, may mga nakaawa ng lugar. Pero ang asawa sa karoon, so may mga possible na mga inisyal lang mga information sa gin-provide niya. Kaya mo sa karoon, ginabas niya sa kapatid ng kapulisan para matutukan kahit makalit sa ina ng investigation at makatubod doon sino gining sa likod sa incidente ni Katropa Irwin. But wala, hindi pa man na ma-disclose na may tangtanan sa insurgency ni Katropa Irwin ang motibo sa insidente or sa pagtiro sa sininga biktima. No? Sa karoon, ang buhay sa investigation at pagpuwas ng dugang detalye angot sa sining cement na natapo naman sa ano, sa Kalatrava. Pamatihan sa nabla Katropa Irwin si Police Captain Jesus Alba ang Chief of Police ang Kalatrava PNP para sa dugang ng investigation sa sining shooting incident.
4: Matuhan ako dati ko sa tawag kahapon na sa ating pick-up team sa Barangay Lalong may aras yung shooting incident. Siyempre, agot natin ito, dito na ito na from the residents yung patanawag na ilang mountainous area na niya tapos sa along the highway, no?
5: Okay, sir.
4: Yes, so
5: bali, sir, ang biktima, sino ni sir?
4: Yes, yes, sir.
5: Ang biktima, anong pangalan? Sino, sir?
4: Ito, ang ito si general na, general ang ating biktim, no? Bali, napauli siya, halin siya sa la residence, manindahan siya, no? Nindahan siya sa Barangay Bago, Banwa na nasa Don Salvador Benedicto, kaya bandiri na namun. So, misugata yun siya sa mga tao, tatlo kalilog na according to Mrs. Security. Yan Mrs. from the residence, di kaon, walang siya nga nagalakatan yung habana ka panahon. Ito niya na kung may tatlo katao nga nagtiro sa yung habana.
5: Baligin sugata siya, sir?
4: Yes, so misugata siya o yung tatlo katao.
5: Bali, galakat lang ng tatlo?
4: Galakat lang, o.
5: Okay, sir. Bali, pila kalupo ko na, sir?
4: kasama, hindi ko mano kung sila, pero at least damo po.
5: Okay.
4: Memorable kita sa area na official sa mga caliber 45.
5: Oh. Okay, sir. Mm. Pero do possible nga isa lang ng gunman o kung ang tatlo ginita na nagtira?
4: Hindi na kung mano mo, kaya according sa yan, mga damo kasi malupot na.
5: Ah, okay.
4: Batang narkodero nato sa, ano, sa... Ito
5: yung official
4: sa caliber 45.
5: Okay, puro caliber 45 lang yun, sir. Pero, sir Alba, ang mga suspect, ano, may mga tabo ng guya?
4: So, pwedeng sir, wala man. Wala man.
5: Hindi familiar ang mga nabong, sir?
4: Hindi na familiar.
5: Pero, sir, prior sa pagtiro, ano, may ginambal tas last victim or wala na?
4: According sa'yo, kapit malayo nga visual yan nga kita iya banak. Hindi yung mano kung naging isuwa na nagambal. Ba't ka nakita niya nga wala na sa damo pa nga kapag siya naging tiro na lang dahil ng iya nabal.
5: Bali, ang asawa, sir, kasunod sa iya banak? Kasunod lang siya?
4: Oo, nasunod man siya tanong. No? Kung arap sa sa'yo lang balay nga nakita niya lang ang iya banak na binatiro na.
5: Ay, bali ang balay gali nila kagang lugar sa insidente, lapit lang.
4: Dito sa panahon ko sa mga Pinus area yun, lugar sa barangay lalo.
5: Ah, okay. So, possibly, Sir Alba, katuon gigurutanin yung biktima sa balay yaman galing na kagwa na, doon mo na?
4: Yes, doon mo naman po nga siya din ang target sa tumatawin sa mga isabot-sabot sa ibalang yes, mga pagkataan nyo nila.
5: Okay, sir. Balik, sir, ang biktima, ano ni siyang background, Giniman? May record sa police?
4: Farmer. Ako, kung sa tumatawin ng wala mo nang siya background sa barang, bad record sa barangay or may record. But dito naman ako kung ano ako plumata kung ano dito kayo niya. Wala man yung isang kaso, no? Wala man yung isang ano sa bang nag-clear mo yung record kasama mo lang.
5: Okay.
4: Kaya dito natin ako nang tinanong ito nga kung naging patay siya.
5: So, di man yun ato masiling related sa insurgency, sir?
4: Yes, hindi pa natin na mahanda ako sa bunga. But nilagay pa natin yung business issue.
5: Okay, sir. Sige, sir. Bati ang asawa, sir, ano ni? Naka-provide sa inyo sa additional information?
4: Yes, may araman siya may ginaan, may araman sa ginapansapin eh. That's why naong gawin pa itong
5: distribution
4: regarding siya para makakuha na itong identity ng suspect.
5: Ah, okay. Sige, sir. Nang why man siya sa intra-intra sa kung ano, sa mga operations sa militar, wala man.
4: Oh, wala man kami nakita ng mga
5: So, ka-intel siya or wala man?
4: Oo.
5: Okay.
6: So, Marvin, okay. Mo ito nga ito nga pagpangusisa.
2: Oo, oo.
6: Sa kay Police Captain Jesus Alba.
2: Ang
6: Chief of Police ng Calatrava PLP. Sa natabunin kito, Marvin, dito sa shooting incident naman. Sa Balwa naman yan sa Calatrava.
2: Oh, gapon mo na sa tabo katropang France, no?
6: Yes, kapon sa aga man.
2: Oh, kapon sa aga.
6: Katropang Irving.
2: Nagbalusay lang?
6: Oo. So, amok Andrea sa manap na, posible may ano ginigurong kapulisan na. So, tapos na ni Goroya, tumuro niya kung ano ni.
2: No.
6: Ay, si Katropang Irving, yung kulang taon pang lasada sa krimen. So, may dati nga may matubod ang kapulitan regarding sa person of interest.
2: Ganyan man.
6: Sige, sa asawa ni, eh, may itanyag man guro ng mga kasalye. Para ma-discussionan ni, kag may investigaran sa may dead. Pag mga otoridad. Ang nasambit ng insidente, katropa Arwis.
2: Oo. Ano man lang ni guro, ah? Mga last nga mga events ba na? Probably nga na nag-terbisiyo o dumot o resulta sa amuling nga insidente kay Tropang France.
6: Kay Tilikus Santri, siya mo. May manubaboy siya. Pero katropang namin, hindi nakakasa na sa amuling sa posibilis sa lipan sa kapulitan. Kung atong iya nga ito padalik, hindi ka kung ito nga ito man ito mo. No? Ganto man ito, pero na-identify nga why naman ito sila isang problema. At yung na-solusyonan naman tayo na Irwin kung ano ito ang ilang issue sa tunga ng duwan.
2: Doon kapos na magpatay tao sa bong ba?
5: Mag-ano, no?
6: Yeah, doon ka dapat na kinisubong ang mga insidente, pala kasi, doka po, sige, nasubong matutas ang abuis ang kakatawo.
7: Oo.
6: Katropa ang Irvin, no?
7: Oo. Amo ni kung kisa.
6: Amo ni nga po, yes, o.
7: Amo ni kutropa ang France nga, importante, gid mo double time, gid pulista, tuon para sa investigative nila. Kung paano mag-identify sa possible nga mga ano ebidensya, paano mag-convince ang pinakakapoy ni katropang France ang witness magpangita mo, mga tao nga makambal lang, siya na ho kilala siya, amo na itsura niya kaginadukan man blao, basi mabalikan man sila blao.
6: Yes, sakto na. I think mo nang concern katropang Irwin sa posibleng taxi kasi mo nang yakil para ma identify gini kita pa rin kung sino giling mga suspects sa likod sa mga insidente mo. Tingnan mo gina importante na na dapat may saksi. Pero di kaling kita pa rin, muning masakiting ba nagkapinsa mas na safety nila. Di kung mag-insar sila na mabutang sila nga lang ang bilang kapuhay nga bilang yung saksi kira. Kasi maano man sila, no? Kasi maano nga lang man sila.
7: Oo.
6: Kaya mo nagkarong rason nga tinadlog sila.
7: With the numbers of killings katropang France, muna yung nakapaminsar man ta, kinahanglan na sa police na mag-upgrade, no, from forensic gathering of evidence, no, from people na kantoan nila, may mga process muna mo, no? Dito ganun sa US, katropang France, anong, ano bla, ang forensic, pinaka-importante kayo mo. Nga ma, even unto eh, even kuko.
6: Mga pundo man ah.
7: Oo. Galinti, pundo to na, sakto na. Pundo ay gid, kulang.
6: Wala po gani. Kaya mo ginadang nagkakanapas na katoparin. Kaya, ang pundo magamit ng gusto, ay di para managyapos pa ito sa inyo sa siguridad gag sa kalinong mo, no?
7: Enhance na po.
6: Sa kapulisan, tama. Tutukan niya ang ining na mga kaso.
7: Oo.
6: Sa pagtumol, kag may maresto na ito. Sino gini mga resto sa base, sino yung mga fremen.
7: Kay, notice mo ka, tropang France, sa mga LGUs, damo naman sa mobility, tawain naman problema. May mga sakyan man, mga ang pulis na mo. Tapos, ang number police officers na to, namunan na, medyo, balira ko no, medyo kulang ang pwersa sa PNP. Pero, ito na nahimo ito naman, ang ato local government naka-enhance man sa mobility and that would improve some visibility naton sa mga area. May mga slakya naman da, kaga mga newly graduate kay mga police officers naton, ginasay naton sa mga, ano, sa mga lugar. And crime still happened. So, siguro, there's always point na mag-upgrade sang aton nga capability when it comes to crime prevention, investigation, kag pag-file sang kaso. Duras ka, tropang France. Amo na, mga katropa, plus ang mga complainant na nakita, na nakuha na sa mga kapulisan ta, ang mga ebidensya nga ni, ang next nga step naman da is mismo ang complainant ang gakatabo, ang complainant ginahadlukan, gakatras ang kaso. Katropang France?
6: Amo ka ni katropang Irwin, kaya mo ginang masubod rin. Kaya nagligat ko nga kaso sa incident drama sa syudad sa Makulod. Atong bitiros may proactive pala parang naman dalagan.
7: Oo.
6: Kaya saksi ito. Kaya istorya naman ito ang pamilya kato Irwin. Mataya. Pagaling amo ito ang kasubuman, no? Pero ito may maayo man ito ang resulta ang pagsaksi yan.
7: Oo.
6: Kaya yung sa mga nagbitiro ito, naristo kato Irwin.
7: At least may arat na development to sa katropang France.
6: Oo, amo gani.
7: Garanti amo lang itong isa to, doon gin, ginlaot mo ito sa mga suspect.
6: Oo, temo pa na ito nga ibalikan sa police station
7: 3. Amo na, amo na yung mga sitwasyon. Amo na yung nakakartabo, katropang France. Amo na yung nag-headlocks tao. Ang culture, barang, ang impunity. Nga tao, hindi na maghipos, no? They remain silent because nga ti, why sila salig sa aton otoridad para masulbar ang kaso kagbutang sa nang-anang ang ila kabuhi, no? Kung magtindog na sila bilang witness, so might as well hindi na lang kay para hindi na magka problema bla.
6: Oo, amo gani na. Ay, so ganun si Kapo Erwin. Araw-araw si Mobe ang ano mo, no? Para pa rin si mo ang sabat. Ikaw makatungkol sa mo kung sino itong kanamo mo.
7: Right, right. So, to.
6: At ikaw itong mga tudlo, magaling si may papangit sa italitali mo kabuhi, mabalikan ka again, no?
7: Mm-hmm.
6: Pati mo ni Subong ang kapalisan, taga-tingo again.
7: Mm-hmm.
6: Ay, hindi man ikaw pa rin madali-dali, sulbar, ila yun, no?
7: Oo.
6: Ang inyong kaso, labi ni Ginisa na kabuhi siya pinisirin, diri si Manuwa sa Manapla, kahit mismo dito sa Baluwa, sa Kalataba,
7: oh.
6: Sa tropang Erwin.
7: Oo, oo.
6: Kaya pa Erwin, muling update, ha?
7: Mm-hmm.
6: Sa pila ka mga informasyon kay mga incidente diri sa probinsya.
7: Mm-hmm.
6: At yung mga tropang Francis ng Bobo, sa mga bukol-bukol sila was magtubar sa Santo Francisco. Para sa kaugil ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
8: XFM Live Reports.
7: Salamat kay Tropang Fran sa mga latest update mga katropa. Manapla shooting incident, isa ka negosyante kag anay OFW ang patay. Ito man mga katropa sa Kalatraba, may isa man to ginutang na patay man. Nagbaslanay, nagsabtanay lang to ang ining mga banwa matapos nagluntad to ang isa ka incidente sa pagpamatay dito sa ano sa Manapla. Ang ginahambal sa pirak may eksperto kag mga criminologist mga katropa balila once nga gataas ang crime kun gataas man ang mga unsolved cases that will give a perception sa pila ka mga perpetrators na hindi sila madakpan, pwede sila makapanago, pwede sila maghimo sa mga kalakasan tungod nga tiway man kapasidad para magsulbar sang ining problema, sining kaso, sining mga insidente sa pagpanglutang. No? Para sa ato naman mga katropa, gina-identify ta ano ni sa klase nga krimen, no? If it's na inflict ni siya due to personal grudge or na tabo ni siya because nga may ara sang insurgency, no? Or probably basi nang sahi sang pagpamatay lang gid ora iya punto, no? May mga grupo da kunano pa, so ginalantaw nato ni mga katropa kung ano ni klase. Oras naton 8:32 na sa pagbangarag naton. Mahaboy ko commercial mga katropa pagkatapos balik kay ta na ikadali lang gid. Ma'am Jovia Abudente, morning, salamat gid ha. Sa kay Mama Revic Jory Castin, thank you. Elvira Glogo, sa kay Paring Vincento, good morning. Ang gakatabo ng mga bullying kag school violence sa eskwelahan makaapekto ini sa mental at kag emotional sang isa ka estudyante, tama na sir. Oo, Melka Tumbos Makalalag, may aga, salamat gid sa pagpamati. Ma'am Rihanna Jastro, good morning, salamat sa Kunalom chapter sang katropa kunsang class. Sa kay Mega Len Antonio Talde, Ma'am Len, Carmen chapter, we have Jessica Gonzalez kag Kunalom chapter, Himamaylan, Rhea Robelin Kaliaw, Jenely Lanario Gazon kag sa kay sa tanan na nagamonitor dira sa ano sa mga kuturanta sa Kabankalan. Dominic Acomodor, no? Acomodar, thank you. Salamat gid. Ari kami sa Buena Vista, Rizal, Puente Vedra. Mayang aga. Salamat sa pagpamati. No? Commercial ta na, ibalikan ta mga obligasyon ta. Storya kita. Angot sa mga problema kamo sa eskwelahan pagkatapos sa mga panumdum. Standby.
8: XFM 90.3 XFM 103.9
9: The Secrets of Health.
10: Pag-abot niya Sir Josil sa mga bioactive compounds nga makabulig sa aton Sir Josil, panami sa kondisyon sa aton sa nga kurason, panami sa kondisyon sa aton sa nga kaugatan, mayara magitas ang brain protection sini, pagbalansi sa aton sa nga blood sugar, may potential sa nga cancer prevention, kag bisan pa Sir Josil sa mga gusto mag-maintain sa ila sa nga kabug-aton, hindi mangin overweight, mangin obese, pampabakod sinisang tulaan naton kag sangaton sa sa nga maskulo?
11: Southern Plus Gold.
10: Ang isa sa Radiosil sa ma-recommend gid na to, no? Nagakaigo sa nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni sa Radiosil. Manami kombinasyon no, na naton nga daan ang Southern Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Southern Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
11: Southern Plus Gold.
12: Ang iya sa nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex-arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Southern Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Southern Vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
11: Southern Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
12: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
10: Gintuyo gani Sir Josel kag ginhungod gid niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josel. Tikapin pag inupdan pag idinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josel, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josel, kulang na sa exercise.
11: Southern Plus Gold.
12: Dira sa Southern Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
9: The secrets of
12: health. We have three variants of coffee. Santon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglanon nato ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa ato sining skin, kinanglantada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaila o kung loy-loy ang ato sining panit, magkurinot siya. Nga do, halog na bala sa ato sining unod kag tulaan, Dok Leo.
10: Part manabihin na, Sir Josel, sa ato sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa ato tugalingon kung maunahan edad sa ato sining panit ang ato sining mismo edad sa lawas.
13: Anti-oxidant, anti-aging.
11: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: And we have this premium D3 coffee mix. Iniyang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener yung stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
10: Correct, Sir Josel. Kaya ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant, Sir Josel, no? Kaya ang tiang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kaya bisan pa matami, Sir Josel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito yung stevia is zero calorie.
11: Premium D3 coffee mix.
12: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus coffee mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
11: Santhon Gold coffee mix.
10: Amo ni bintaha, yes, Sir Josel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josel, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sin eh, kahit ti kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami sin eh, kay bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sin eh makainom niya.
12: Labi na gid ang mga estudyante sin eh, Doc Leo, because of the presence of lecithin also nagpa-activate ang brain functions ta.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
9: The secrets of health.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santhone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaas.
7: Santhone Plus Herbal Oil,
6: assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika, Santhone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santhone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. Collagen, kag-glutathione pa. Santhone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santhone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas.

0: Coffee Mix. Nagkape ka na? Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.
2: Alzheimer's disease. Balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM our permit number 0098 series of 2026.
4: Nga XFM kid how?
5: Kay pagbukta ko balita din mo.
4: Nga XFM kid.
6: Inamyang music ah.
4: Nga XFM kid.
6: Ay, pura ka lang music magtapos bukta ko mamaya ako sa mga balita. Blabson, amin dito mga DJs nila kanjo.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kun naka X.
7: Simply
4: may how kita pa
7: enjoy lang
4: nga XFM gid how
9: Timo
8: XFM 103.9
0: balancing ang mga komentaryo.
10: Pwede,
7: yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
7: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.
7: Katropa, ang pinaka-insidente, luwas sa Zamboanga, nakita to, nakita natin ang pinaka-dugang ang mga nagkakaratabo sa mga eskulahan. These are related incident related sa mga school incidents, mga katropa, no? Ang nakita, nakuha na itong pinakamanay-data ang aton nga mga ginikanan, ginakulbaan. Actually, ang mga estudyante tayo, hindi amuna ka, ano, blaka, way kulba, no? Ang balnila, ti, though, hindi amuna ka nakwa sang mga estudyante ta ang pinakapunto nga kinanglan ta mag-imo sa pamagi. Iban gani ka-rebuildi. Iban gani nag-defy pa. Nag-plagyo pa sa mga protocol.

0: call sa ating eskwelahan. So, subong gina-check na itong mga katropa if may proper implementation kita. Ano pag augment na ton sang aton nga mga security measures para hindi mag-damo ang mga insidente sa mga binunanay, bullying, kaga probably ma-limit na ton ang nagakalatabo nga ano, gakatabo nga sitwasyon sa eskwelahan involving sa mga school shooting, no? Ang school shooting, mga katropa, nagluntad niya sa isa ka eskwelahan dito sa Tacloban the last time. Next is ang Zamboanga, muna yung pinakadako dito sa Metro Manila. Maya, ito man to, pamuno naman to yan, no? Ang kaso, mga katropa. So, kung i-collate mo siya, hindi mo ma... Kung nataw mo sa kada isa, you can say nga, okay, isolated case mo na ni, no? There is bakulod, may ara sa mga kaso nga nakita tang pamahog threat, no? Sa mga eskwelahan, there is kabakalan, may ara man, no? May kabakalan man nga mga insidente. All of this are pamahog sa Facebook or sa text messages. Kaya baton sa pila ka mga eskwelahan naton sa Negros Occidental, maybe damo pagid, no? Wait, akabalo ba si Miara pagid sa ibang mga lugar? Pero ang ato naman concern na kakatropa, paano kita nagresponde? Paano kita naghatag sang atensyon sa sinang mga problema nga may ara kita sa insakto nga sistema? Because kung lang taon ta, pamahog ni siya, pero kung kabalo ka may sistema na, no, may mga precautions ka na, you can easily identify kung sino nga mga tao ang nagahimo sini mga katropa. Amo rin catch, no? May ara sa mga grupo sa online, do grupo ni sila nga way reliyon, no? Ginapangita nila mga kabataan, mga katropa, nga medyo may problema sa balay, medyo may experience siya sang pambuli, no? May nakaagom sa mga trauma, no? Ang bata ginbugbog, ginsakit, ginakigan sang ginikanan, no? So may ari sa mga record ini mga katropa so far, may mga kapungsuran nga may mga na-identify nga mga grupo, no? That's why gusto naton presentar man ang mga data sa inyong mga katropa. Marelate naton sa mga school violence nga nagaluntad sa bilog ng Pilipinas. So that ang ato naman gobyerno makahimo sa pamaagi, kag makahimo sa pwede mahimo para hindi magdamo ang inyong mga kaso, kag hindi mabiktima ang estudyante ta. No? Delikado, abi, no? Once ka natabo na, makambal ka, okay, tabo na, wala tabi mo, hindi ito yung balik. Just like what had happened dito sa Ateneo di Zamboanga, the last time, where may nagkalamatay gid, no? Pero ang paminsa, ang palamakutan, hindi ni nagahalintanan ng mga palaminsaron nga sino nagatulod, anong nagatulod sa mga estudyante ta, no? Amo na pag-istoryahan nato mga katropa karon, no? Pero looking back sa pila ka mga kaso, ariyo hindi ta ma-specify ang pila ka mga klase, ang isa ka pila ka mga nagkalatabo gid man, pero there were incidents nga nakuha mga katropa sa mga eskwelahan, no? Sugdan ta para sa bulan sa Hunyo, June 16, mga katropa, dito sa General Trias, Cavite, amo to lang kaso sang stabbing, no? Pagpamuno, mga katropa, grade 8 student namuno, no? Kag pila ka mga estudyante to, grade 5 students, mga katropa, biktima, no? That's June 16. Next naman, mga katropa, June 19 sa Cavite naman to, no? Grade 11 student namuno man sang upodya nga mga grade 11 students naman, no? Kag June 12 Tacloban, amo ring nagluntad to nga mga panglothang, okay? Duwa ka mga estudyante ang nagpanupok, mga katropa, sa sunod sa school campus. Tatlo ka mga estudyante ang nakumpirmar, nagtaliwan. Okay? June 23, San Carlos City, Negros Occidental. Sa Negros Occidental, mga katropa, grade 10 student naman, ginbuno ang grade 9. Alright? June 26, mga katropa, sa Silang, Cavite naman, Nagluntad mga katropa, 15-year-old, grade 8 student, allegedly, namuno man sa 17 anyos. Na grade 8 student man. June 26, sa parehong adlaw, sa Apari, Cagayan, mga katropa, no? Homemade 38 caliber revolver na nakuha sa mga kapulisan during sang bag inspection, mga katropa. Okay? There is Bacolod City, no? Doon si Anyos, mga katropa, grade 8 student naman, allegedly, namuno sa 14 anyos, no? Grade 8 student, niris Bacolod, no? At the same time, sa Zamboanga City, matapos sa mga incident din ito, grade 11 student naman, nagpamuno, no? Sa duwanya mga classmate. Oh. Sa Davao City, that's July 6, mga katropa. Balikan tatwa, June 29 sa mga katropa, 12-year-old Bacolod ni siya. Ang July 2, Zamboanga City, Montuntabo. At the same time, July 6, 2026, Davao City naman eh, no? Duwa ka mga estudyante, high school students, mga katropa, kinaligar, namuno sa anom ka mga minor di edad sa school campus naman. Alright? August 18, Zamboanga incident, mga katropa, no? Grade 9 student, nagpalupok kamuting pinakadako nga, pinakalatest nga shooting, school shooting, nagluntag, Responsod Pilipinas, mga katropa, no? May nagkalamata ito, may araw balita ng apat, may araw balita ng duha ang napatay, mga katropa. Okay? August 21, 2026, mga katropa, sa Pinamungahan, Cebu, no? Nakuha man to ang 35 caliber revolver na kuha sa 14 anyos ng estudyante during sang surprise bag inspection. So, these are incidents, mga katropa, halin June 2026 to August 2026. Now, kinahanglan ta bala maarma, alarma sini, no? Kinahanglan ta bala mag-angkon sang kulba para sa mga estudyante ta. Well, definitely yes, no? Ang aton mga estudyante, kinahanglan ta man nga tipanon, kinahanglan ta sila nga lantawon ang ilang kalawasan, no? Ang ila protection sa aton nga mga bulutuan, mga katropa. Now, may pinaka may istorya karon, may ginpabakod nga mga security measures, mga katropa, nagahinyo sa mga metal detector para babalaan once nagsunod ang ini nga mga ang ini nga mga tao, mga katropa, ini mga armas sa eskwelahan, mga abyan. Franca, diretso, bullseye. Oh, so amo na mga katropa, no? Ang aton pinakamang latest developments na di kinakwata. Dugay-dugay update naman because ang Senate gili may ara sang session para sa barangay desk elections, no? Proposal to mga katropa nga probably base i-postpone or base i-tawag sini. Tayo nun ang barangay desk elections. But we'll keep you posted in a while sa sina nga mga latest development dito directly sa Senate, mga katropa. Pero balikan tani, ang pinaka mga proposal is enhance ng mga security protocol sa aton nga mga pampubliko mga eskwelahan. Next, metal detector, no? Next is ang paggamit sang transparent bag para mabalaan kung may ara sang mga armas ang ining mga estudyante nga nagasulod sa eskwelahan, mga katropa. Pero anong pinaka mga senaryo karon, storyhanta, no? Oras naton 8:58, mga commercial kuanay, pagkatapos kadtuanta malabot nato ng DepEd kon ano ang ilang measures nga ginahimo subong so that ma-assure ta man ang aton pinaka mga kauturan, aton nga mga maestra, aton nga mga ginikanan that your kids inside school are safe, no? Pinaka-importante subong sa paramatinan kag sa igdulungog sa aton yung mga ginikanan, ma-inform sila nga safe ang ilang mga bata sa eskwelahan. No? Alas 9:59, mga katropa, let's pause for break. Balikan ito mga balita pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
1: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Santhon Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Milo al Laguna. Laging nga CD kaharing gabi. Matake. Sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santhon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhon Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa akong kutipan ni Lilo.
8: Sa akong call center agent.
7: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
7: Marasigda, sige naman hulang pagsakit sa
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR. RR
11: permit number 0098, series of 2026.
12: XFM 103.9.
13: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
3: Ay.
5: Pura ka lang, music, magkatapos mukta ko, bla, may harap yung mga balita, bla, so, amin, kita mga DJs nila, kanya,
6: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka, X ka, X simply,
2: may how, kita, pa?
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
6: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
8: Further,
6: yung nag-attrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
9: Nga medyo isog pa sila yan.
6: Ini ang bullseye.
10: Para kita mga katropa sa pagpakaragan naton. So, gina-check naton karon ang aton nga Department of Education. Diri sa Bacolod, diri sa Negros Occidental, mga katropa, ano na ang mga steps taken, no, sa aton nga DepEd as precautions, as effort to strengthen the security and safety sang aton nga mga estudyante sa Negros Occidental, no, gina-check ta mga katropa, kung paano ini, no, kay kabudlay kung kisa mga katropa, kung maaton nga mga ginikanan, doon ginakulbaan sila. Sa isa eskulahan, doon sa Villimonteo, ang mga ginikanan, mo ay nagahalin. Dara nang sila, gabantay lang. Why na sang pinaka nakulbaan nga mga tao kung may ara nagkakatabo sa eskulahan ang aton nga mga ginikanan? No? Sila nang pinakapiktado, mga katropa. Ma'am Edin Peratir, good morning. Junior Ligria, Jessica Gonzalez, mayang aga. Salamat gid sa pagpamati. Ramil Omilia, hambali ako na si Junior Ligria to, Michael Anobong. Thank you sa pagpamati, katropa, no? Gina-check pa na ito, mga katropa, ang DepEd. Because may mga proposal nga ang ining pagkuha, inibla ang tawag sini. Ang pagpatuman sang pagpadamo pagid sa mga metal detectors, no? Ikalawa, ang paggamit sang transparent bag para sa mga estudyante. Well, okay man siya, pero mga katropa, amunis ang measures na lang git. Pagdugang sa mga security guards, no? Ang isa ka mga proposal nga dapat kung tani, may ara kita mga guidance counselor, no, sa aton nga mga eskulahan, sa pampubliko nga mga eskulahan, isa na sa mga ginalantaw, no, isa man sa ginalantaw naton di ang visibility sa kapulisan, no, why sa hindi pagid sa, no, oh sige lang, kadto ta sa isa kay para ma ano ta, Ma'am Bitsa Galvizon, kun sa Galvizon, Ma'am Sandumanan. Kuhaan ta ni mga katropa ang aton nga mga ano, aton nga ginikanan, mga grupo sang mga Iloy, no? Diri sa Bacolod, mga katropa, anong take nila if ang proposal ara sa aton DepEd nga kinahanglan ta magamit sang transparent bag, no? We will reserve our comments naman, mga katropa, dugay-dugay sila da. Because nga ti ang ininga mapamagi will just form part sang protocol naton sa atong public school. Pero insakto bala? Nagakaigo bala? No? Because ang ginaproblema naton di is mental health, and mental health should be dealt with intervention from our doctors or mga grupo o kung mga eksperto nga maghatag sa nga pag-inuhin sila, mga katropa. Well, ang aton eskulahan, second home sa mga ikaduwang balay sa aton nga ano, sa aton nga mga estudyante, and ginalantaw ta nga ti dapat ang seguridad sa mga estudyante ta, mga kabataan ta, Araman sa 100%. Ari ka rin sa linya nato mga katropa. We have Ma'am Maria Sol Julito, mga katropa, ang presidente sa Moms Bacolo. Let's have a short discussion good lang diri sa atong paratuntunan. Ma'am Sol, good morning.
1: Good morning, katropang Win, and shout out lang sa mga Momshes sa 12 ka kabarangayan regional sa Bacolod.
10: Aha. Ma'am, we called you because nga may mga concerns. Una, siguro sa nambal na ito, why na sa pinaka mga naapektuhan nga mga personalidad ang aton mga ginikanan once nga ang aton nga mga kabataan ato sa eskulahan, we want them secured. Wala sang threat, wala sang kulba. Following sa mga incident din nga nagkaluntad, may mga proposal enhancement sa mga metal detector, ang aton nga transparent bag. Anong paglantaw sang moms diri, ma'am?
1: Well, you are right, no? Actually, kita nga mga ginikanan, especially mga nanay, subong, some part of our mental state magasuling hindi na ni safe distance sa school.
10: Uh-huh.
1: What we believe na isa ka safe space for our children,
10: uh-huh,
1: tungod sa mga recent na mga shocking ng murders,
10: uh-huh,
1: and shooting, mm-hmm, incidents, mm-hmm, sa different school all over the Philippines,
10: mm-hmm,
1: daw medyo may kabanata.
10: Uh-huh.
1: But nonetheless, we still believe na ang tanan ginaidiyahan gin sa aton ng DepEd, mm-hmm, ginaidiyahan man sa with the help of course sa aton LGU, no,
10: mm-hmm.
1: So sang nagkalatabo na tong shooting, mm-hmm, first gin propose sang federation,
10: uh-huh,
1: PTA,
10: uh-huh,
1: ang president na is my husband,
10: uh-huh,
1: or was my husband,
10: uh-huh.
1: I know, yeah, the president is my husband, uh-huh, and he was the former PTA president, no?
10: Mm-hmm.
1: And isa sa mga suggestion again is the metal detector in which naka-alignment sa plano sang syudad,
10: uh-huh,
1: or sang LGU nga mag-provide sa metal detector, and natabo na, no?
10: Uh-huh.
1: Halos na lang yung mga public school subong may metal detector,
10: mm-hmm,
1: yet may natabo naman sa Zamboanga, mm-hmm, pinaka-recent. So
10: yes,
1: natabo,
10: uh-huh,
1: may mga madamo naman nga suggestion, one of which is, mm-hmm, the transparent time, no?
10: Okay.
1: Kung ang taon mo do ka namin, yun. Although, may mga nagpamangkot kagay na sa nagambal ko nga about transparent bag. Ang mga tupi ko natin today, may nagpamangkot na si Ma'am Uki Mana. Pero sinuna ang mga gaspo ang nanay,
10: uh-huh,
1: or ang school,
10: uh-huh,
1: siling ko na takabalo. But for sure, kung gusto natin safety, mahaboy kita, mabuya kita kwarta, no? For the, uh-huh, safety na lang sa atong mga kabataan.
10: Uh-huh.
1: So, ang plastic bag or ang transparent bag is, mm, just one sa mga, mm, ginakabig nato na effective safety measures,
10: uh-huh,
1: for crime prevention within the school.
10: Uh-huh.
1: No? Uh-huh. But hindi lang na yan pinaka-effective.
10: Uh-huh.
1: Isa lang na sa madamog ng mga makabig nato na prevention,
10: mm-hmm,
1: and security screening na i-adapt natin, no?
10: Mm-hmm.
1: May ang metal detector effective man kay the moment ka magsulod ang estudyante sa school,
10: uh-huh,
1: from the shoe up to the ng body sa bata ma-detect kung may mga metals,
10: mm-hmm,
1: no?
10: Mm-hmm.
1: Pero I think isa pa gid sa mga effective man ang body scanner.
10: Uh-huh.
1: Kina pa naman sulod na sa mga malls.
10: Uh-huh.
1: Di ba mabala, nag-blink-blink na dami na yung nag-red-red something,
10: uh-huh,
1: may metal sa sulod.
10: Uh-huh.
1: So di ba, pag sulod ta, may mga security na yun, nga nag-check.
10: Uh-huh.
1: Oh, i-double-check, uh-huh, anong cause ang blink-blink.
10: Uh-huh.
1: So naka-effective. However,
10: uh-huh,
1: kung lang tao na ito, very expensive na, guro.
10: Uh-huh.
1: Only ang mga malls na naya ka mga private schools, siguro, maka-afford.
10: Mag-resyo.
1: No? So,
10: uh-huh,
1: yes, mahal naman siya. Pero I think, ang for me, ha, siguro maka-reach out kita sa pinaka-effective gid, no?
10: Mm.
1: Ang kinapropose na, ba't siya na ibalikon ko lanay?
10: Yes, ma'am.
1: Kini mo,
10: yes,
1: transparent,
10: uh-huh,
1: bag, ng mga metal detector,
10: uh-huh,
1: mangin walay pulos na. Kung, mm, ang estudyante ginaduloong pasulod sa school,
10: uh-huh,
1: sa mga sa mga drivers nila without inspection.
10: Just like sa Zamboanga.
1: Yung inspect bala, amo ng classic example ang sa Zamboanga. May armas dito, wala na detect, imputang sa tanan anyway. So kay wala na inspection, kay ti mga alta sosyedad man oh. So hindi ka na ma-inspect, diretso ka na. Siguro I suggest number one, kung may mga kabataan ta nga kinanglan tagid idulo sa gate lang abi, they have to adapt Manila ang ginahimo ang normal nga inspection, no, i-check ang bag sa bata, mga muna bala, pag sa metal detector, ina-assure ball gid nga wala gid sang loophole nga makita. Nga wala gid niya sang remen nga matabo. No, tungod nga nag-agi ka sa chaktua proseso. So, i-drop lang sa school, sa gates ng school, and then palabya, dara ang bata mo, like any other normal students, nga maagigi dyan sa check-up, metal detector, check ang bag, no? So, okay, ang ako niya panlantaw dara, ang very effective, very effective nga, ginang crime prevention or safety measures para maibitar ang mga krimen sa sulod sa school, well, ang transparent bag, okay na siya. Dugangan tabi sa metal detector. No? Dugangan tapagid sa proper inspection. Dugangan tapagid sa mga trained security personnel.
10: Right, right.
1: Kinaya siguro, ako yan makapatigig ko nga maibitar gidya ang krimen sa sulod sa eskwelahan.
10: Ma'am, so,
1: that will, you know, ang mga pinaka-comprehensive na inang ano gani ng safety measures na may implement natin to prevent crime.
10: Ma'am Sol, isa sang gina kay you mentioned sang additional security personnel kay experience naman sa high school sang una ang ibang tuga lumpat sa Padermo dito gaagi kay amo na bla. So this could be an outlet sa Gyapon nga pagpasulod sa mga armas kay tiway man gaagi gadify sa mga security protocol natin sa eskwelahan.
1: Hindi na, we will not tolerate that. Sa mga eskwelahan, sa mga public schools, we have all JJOs na ginasulduhan sa siyudad. Mayroon parts ang ilang ano, is to check, basi may nagataklas na, o
10: right.
1: Ganda yun ang security guard. That's why we need mga trained security personnel sa tagsa ka mga eskwelahan. Ang private school bala, ang ginapang bato nila ng mga security personnel, hindi yan basta-basta, they are trained. Much more himuot na dapat sa public. Diba? Kag hindi ya inang wala paborites, wala favoritism. Nakita mo ba bata sing kaugawan, bata ni kapitan, bata ni mayor. Okay, go. Dari-dari ka mo agi. Hindi na ya. Dapat kun anong ginagihan kag anong proseso nga ginaagihan sang atin ka mga students, normal students. Wala na ya exemption, no? Kay ang aton mandi is prevention.
10: Right,
1: no?
10: Right.
1: Now, at the same time, nang hindi taman ako ya, I believe nga dapat taman tutukan ang ginatawag nga mental health issues sa mga kabataan. Actually, kita mo ang reason nga anang manero siya kay nga ginmabuli siya. It all boils down sa bullying. Dapat ang bullying tagaan sang dako nga importansya. Isang kada principal, no? Isang DepEd kid for that matter, na hindi inalaglang ng bullying. No, inculcated, number one, na may pagidya kung siguro may ara kita sa regular mental health check-up sa tanan ng mga kabataan. No? Na i-develop sa ilang mentalidad, i-develop sa ilang mga utok. Na kung may mga anxiety attack sila,
10: or
1: may mga problema sila, baka to sila either sa teacher, sa principal, or counselor sa eskwelahan, na they believe na trusted nila.
10: Pero di ba sa mga public schools, we don't have mga guidance counselors.
1: Hindi, may ara kita.
10: May ara.
1: Actually, I heard na during one of my seminars sa Manila, na dapat ng karaskwilahan, public, may ara ginya sa mga inang, psychology. Mga psychologists. If not, may terms naging gamit mo, inang mga fresh graduates, bala? So, ang problema lang, nang may budget na. Hindi lang ko sure, pero like, I think, saan doon na nationalized school, may ara kami sina, no? So, kinanglan, may ara kita accessible school counseling. Nga, for me, available dapat inang hindi man 24/7 but kung 24/7 or mas mayo pagid no ngayon na ba lang or within any time nga naka sa school mga balang bata nga ma-realize ang bata ba lang nga doon na anxiety attack wow so automatic kabalo siya kung di siya makadto kabalo siya nga bisan alas 10 ng aga si counselor ara sa office niya pwede to siya ka-open up. No? Ang muna na importante mo, bala mo, iting ato ng mga, ako I have to be very honest.
4: Yes, ma'am.
1: Ang mga generation, so they are very entitled generation.
10: When we say entitled, demanding,
1: feeling nila doon,
10: they feel right
1: feeling nila, na. They have all the rights in the world.
10: All right, no? Right. Tama.
1: Pero, latawa pala, jutay nga problema, hindi sila yung kasarang. Kita yan sa una, ginapadupa, ginabutangan, libro, okay sa ano, maliit lang gamay, ginapaluhod, ginagira sa ano na, eraser, mga chokes.
10: Ginapasulod,
1: sako, ginabakol sa ginikala, ta, with, wala tayo anxiety attack ng words sa una, di ba?
10: Oo.
1: Very strong sa nga ito niya yung, inang ano ni, inang coping mechanism. Ta. Wala tayo, wala ta, wait na, but you know,
10: ginabakol pa ganyan sa una.
1: But we have to adapt with them, sa mga kabataan natin, we have to understand them. So, nga ito na lang yan, may kinanglan always present, kita girikanan, or sa school, kung aras na ng school, at least may accessible school counseling sila. No? Anytime, you know, they want to protect their privacy, they want to share something, kaya before pa maglala, present na yun ang mga counselor. No? So, ang mga importante, you know, ang mental health ng mga mental health education, information and education sa atin ng mga kabataan. No, tuduan pa mga kabataan pa nga mangin tuduan ta sila first of all about stress, kini mga anxiety attack, no? Ano pa gid? Ang mga ila coping skills. They have to learn tuduan ta sila when to ask for help na.
10: Yes, ma'am.
1: Dapat they should learn sa sinang mga bagay.
10: How about ang online game ta? Does it really contribute to, well, mental health, influence, pressure sa mga kabataan? Ano ang paglantaw mo, Ma'am Sol?
1: Yes, I believe. Kaibalaan mong kabataan, subong, ang ila coping mechanism, ang ila ba lang other world nila, ang safe space nila, mampang sila ng mga roadblocks.
10: Oo.
1: Kasi sa Roblox or sa mga nano pada nga mga games inang may mga tao na dangaway kakabalo mga mature na. Kaya nga kung bata sa una once upon a time na gamay pa lang siya siguro mga kinder may mga disturyanay na sila tanan-tanan way sa kabalong ang disturya gali niya inang dolulo na. May edad na bala? Kaya wala sila kabalo, kaya di ba na lang makita. Mag-ilay ang makita, may mga may inabalansa nga, maamo na. Kaya sila, feeling nila that's part of the task. Pero, lain na gali. Kita mo natabo sa Sambuanga, nakita dito, nga nagampan sa Roblox, and then may inabalansa nga mismo, mga upo dyan nga mga player sa Roblox, nagampan nga, paniruhon sa mga. So, it can influence, like, kung ang imo karon mental state, mental health issue mo or mental state mo inang pigaw kaya wala ganit wahin sila yung mga ang emotional quotient nila ang surviving instinct nila pigaw no? Jotay mo aking iba nagahikog
10: ganit man
1: no? Kaya mga dapat ang tutukan subong sa deped hindi may pagbaliwalaon ang isa pagid niya ang ano gina ang hindi ba lang binatawag na bullying. Hindi pa i-disregard. The moment, kaga mo pa yun ang mental, ako yung per advice, piece of advice lang sa mga ginikanan, yung kaangay ko, even sa mga friends natin. Bisan kita, bisan sa mga Facebook natin, bisan sa mga friends na natin sa mga Facebook, or mga kumari, tada, nga makaupod ta sa daily lives natin. The moment, pag-amba sila, although it, do ka joke lang. Ang mere mention lang bala nga dumahikog. Do your part.
10: So we have to do something.
1: Counsel mo gid. Kinang mga mere mention lang masya mo na nigurong last day ko sa earth. Mag-aabula lang
10: nila. Kalain, no? Kalain. No, hindi dami, no? Sa mga bata, magkamuniblo.
1: Wala kakabalo. Mga red flags na na.
10: Oh, so,
1: may musiling galing, ha? Oh. Ay, daw, ginakurog, gakurog, gakurog. May mga kilala ko yung mga ginakurog, anxiety, na panic attack. No? You know, do something. I-counsel, i-advisean mo, istorya ka, istorya. Pamati lang. Bisan mamati ka lang sa ilang na mga inang that cause ng mga anxiety or panic attack. Oh. That is a very big help. No? Hindi mo na pag-inigan, mambal ka nga, mabag, narte na yung imo. No, do not do that. Kaya makibot ka na lang bala. Mga red flags na. So you have to be very ano man.
10: The very challenge is how to detect these early signs sa mga bata.
1: Ang importante, sa mga bata mo pa gin, huwag ka, hindi, makakibot ka na lang, may mga last-last na ding kamo sa bata mo. Na many times, na galing nag-attempt na nag-hipog, ikaw yung ginitanan, huwag ka. Kaya, wala ka, hindi ka bala, ikaw yung busy, ikaw yung ginitanan sa work, sa pag-provide sa mga kinanglano nila, nga maka-income ka. Nang abi mo, okay na na. Huwag ka kabaloy mo bata, needs your attention. Huwag ka kabalo, ngayon mo bata gali, may mental health problem na, or mental health issue na.
10: Yeah.
1: So dapat, ako na bala, ito mo ginikanan, itang puro na lang tapang ita sa kinawalo sa ating pamilya. Inanglan, once in a while, buwa. Tapos ang kabataan, once in a while, istoryagin ka mo. No? Subong ang mga kabataan, bala katrupang may... Believe it or not, mas maayo pag i-open up nila sa mga friends nila.
4: Oo.
1: No? Kaysa i-open nila sa ginikanan nila. Number one, siguro nakulbaan sila nga mag-open up kay masakitan.
10: Basikigan. Basihusgahan.
1: Basihusgahan. Amo na.
10: Well,
1: so, kinanglan, amo man ang mga realization as parents. Dapat, we have to adapt with our children. No? Kinanglan natin sa once in a while, so yaho, pag-aaro nila sila. Tinang pabatsaguntas nila na I'm your safe space. No, ang atong bala is our safe space. No? Ang muna dapat kay everything should start at home.
10: Oo. No? Ma'am Sol, if you're given a chance to make an appeal sa atong mga public officials, because this really it, no, ang situation natin, we have to have a strong mechanism to battle bullying, school nga mga violence, kagiban pa. Ano winsahe mo, ma'am?
1: Yeah, ang ako lang yan, simple lang din. No? While ining mga safety measures na ginahimot sa school, mga ano lang yun, ng part lang ni ang aton nga pagbulig, pag ma-prevent ang crime. But we have to understand nga ang pinaka-infektibo, kag ang pinaka-importante gid ang mental state ng atong kabataan, no? Amugin ang pinaka-importante gid. Himaluon tagid ang atong kabataan, kilalahon tagid inang create gid ta sang naming relasyon sa atong kabataan nga hindi na sa lamang duha magpadugil sa imo. Kaya ginasugid na ako kaysa may mga attitude man bata ako ginabalat ko lang sila gali kabala ka inang ginambalan ko lang sa galing natin ng make sure lang nga ang mga ginasuliran nyo makabulig sa inyo, ha? Kung mabuta ka mo silang alam. Kaya mo na. Slowly and nagapanugid mo sila. So, mula na. And sa mga panawagan ko lang sa LGU, sa aton na Mayor Greg, kay Congressman Albi, kay of course, mga city councilors, kay Councilor Floor, no? As the chairman sa women. Inang, please do something about the mental health issues and concerns ang aton mga kabataan. This is not a joke. No? Hindi na niya lang lahog. Hindi na niya lang lahog. Disandari, one time ang USLS nag-online na lang tungod nga the 3 days itong suspension, class suspension ng face-to-face because may letter niya nagpag-nabakunan na gapamahog. Kag hindi lang ina may UR man yung natabo, no? So meaning this is very alarming. So dapat we have to do something. Hindi lang niya prevention ang niya, pero it all boils down sa characteristics ng bata. Subong kita nga mga nanay magiging ginikanan, magiging participative kita ni. Hindi tani pwede nga ihaboy lang sa gobyerno. No, hindi tayo ihaboy lang sa mga teachers. This is a dapat ng coordinated na pagbinuligay sa whole ng bilog ba lang?
4: Oo.
1: Dapat may intervention sa parent, intervention sa school, intervention sa ed, intervention sa LGUs, mabinuligay na kita sini. Hindi na niyalaw-lahog.
4: Mm-hmm.
1: Kita, galakat na natin atong kabataan. Ako, kambalun pa kakatropang Erwin.
4: Oo.
1: Galakat sa kabataan sa sigilahan. Ang murmur na sa pamuyo. We can never tell.
4: Yeah, oo.
1: Wait, kambalun na itong kabataan.
4: Mm-hmm.
1: Safe through. Inang wala yung gadala armas, pero pag abuto yung galiya, may mga tupad sila yung
4: ganyan,
1: problematic ang panipalay, problematic ang bata, wala may kadtuan, wala sa may trusted na pangayuan, bully, ginabuli pa sa... Wala kaya kabalo sila.
4: Mm-hmm.
1: So dapat, daraya maumpisa, pero... Oo. No?
4: Oh.
1: Amon ay ako. Parawagan ko ginaya bilang nanay, katrupang
10: we. Oh. With this, Mom Sol, I hope we can have our Sangguniang Palusod member to talk about that and echo your concern. Mom Sol, thank you so much. Salamat gid, Mom Sol.
1: Thank you so much. Good morning, katrupang we.
7: Franca, diretso, Bullseye.
10: Thank you so much, mga katropa. We have Mom Sol Julito, mga katropa. Ang mga siyang problema, mga katropa, no? Grupo sa Moms Diris Bacolod. Well, ang point sa aton nga parents, mga katropa, amo ning pinakabasihan sang pwede na aton mahimo subong sa Diris Bacolod, no? Of course, mga katropa, we have metal detector. We have transparent bags, mga katropa. We know our expert, our teachers, our principals, our Department of Education is looking into measures na pwede magamit para mapunggan ang school violence. Kunano pa. But mga katropa, this is more than just what you think, no? Ang problema sa mental health, problema sa pamilya, problema sa aton environment, sa mga palibot naton, impluensya sang grupo, impluensya sang social media. Damo ka mga factors ka pwede ito bangon mo, pwede ito ibutak, no? And then we can come up with the hypothesis nga okay, amuni siya ang sitwasyon that we have to deal now with our kids, no? Na-mention ito na masol kay Nas, yes, unaya, pwede kaya sa una ang penalty sa mga eskwilahan, patindugon ka, paluhuron ka pa, no? Pauyaton ka pa sa libro for a couple of minutes, no, mga katorpa, as a form of discipline. Subong hindi na, no? Ang ato mga estudyante, they already know their rights versus sang ato mga teachers, and that's why ang mga teachers na ito, mga katropa, they're trying to back off sa mga estudyante once nga may ara na sang argumento nga nga kalatabo, no? Plus may ara man ta sang ginikanan nga gamay gani taas-taas tingog pa lang sang teachers, mga manudlo, gapyait na yun, no?
4: Sinabi nyo na lahat, eh.
10: So, ano, mga katropa, pinaka buod ba na? Mental health is something we have to deal with, no? With information. So, kinahanglan importante, education para sa aton ginikanan. Siguro, mas mayo, pa-enhance ta ang PTA naton nga mga assembly kag meetings, mga katropa. Let's try to talk about the mental health and bullying, how to strengthen our relationship with kids, how to deal with our kids now, because budlay tayo yamo mabato yung bata, subo mo, no? Because mga katropa, the information nga ginagamit sa estudyante karon way na naghalin sa ginikanan dito na sa social media, mga katropa, and all this emotion is being absorbed by your kids, and well, nag-form sang isa ka emotion sa aton nga mga kabataan. And eventually, it burst out suddenly. Natabo na sa pinakreskulahan, mga katropa, nga ang ining emotion becomes an emotion of hate, no? So, kinahanglan ipagwa ni nila mo sa mga kabataan ta. Once na pagwa na niya, well, either mabatian mo, no? Init sa baba, sa bata, ukon, himuon niyang pila ka mga bagay nga nga delikado para sa eskwelahan, no? Di kinahanglan ta na magiho, mga katropa. This is not just about politics, nga istoryahan ta, okay? Tagaan ta lang sila, amo niya, assistance to, buligan ta, no? Hindi amo niya ang problema natin mo. Hindi amo niya kinabaw ang problema ta. Problema ta, nagsugod sa pamilya. Nagsugod sa aton nga mga ginikanan, nga hambal nila lang, gap, no? Between the kids, kaga sang aton nga mga ginikanan sa mong. Hindi mag-inintindihan hindi mag-santuanay sa isa kabagay, mga katropa. Nag-aaway ka argumento? Why? Because nga ti isa kag isa nga probably ang mga ton nga ginikanan hindi magpapanaog, no? Because of culture, because nga ginikanan ko na no kay mo way ka respeto ya. Do hindi na amo na mga katropa ang subong ang kinahanglan subong. No, so mas kurahan na ito mga katropa. Kung metal detector, yes. Kung transparent bag, yes. But makabuli gidehan? Despite sa mga metal detectors, mga katropa, gin-impose nga itong meskulahan, no? Look at sang Ateneo de Zamboanga. They have 25 security guards, mga katropa. They were well-equipped. Ang ining eskwalahan, equipped sa CCTV, kagunano pa. They have psychologists nga pwede makatuan sa mga kabataan nga magpangayo bulik, mga abyan, no? But because ang isa lang kasala, no? Isa kasala, mga katropa. Ang ginikanan, wala gin paagi sa entrance, dapat may inspeksyon ng bata, gindiritso. Why? Di yung double standard sa eskulahan, tay? No? Damo eskulahan nga may ara, amo na, ha? Wala na nag-agi sa gate, wala na nag-agi sa inspeksyon, kay diritso na sa parking to slod, ha? Dito ginapaagi na, no? Di paano mo pambalaan, paano mo ma-inspect, ha? Kagdira, kung kisa mga katropa, ang pag... ano bala ang alalangay nga pag nga pagtratar sa mga kabataan ta notwithstanding sang ilang estados kabuhi, ha? Issue na abi permi mo diri sa Bacolod, ha? Hipokrito, hipokrito kung sinong hindi maghambal nga kun sa una maghambal ka nga Huis Negros ka lang, ha? Pigaw ka do pamigado ng eskulahan, pigado ng eskulahan. Kung magkanto ka to sa madlagko ng eskulahan, magkaranon to sila, ha? Kag privilege to sila, no? So accommodation dito sa din kakain ng eskulahan adito, ah, bisan sa mga bisan gani sa mga ano ta, bisan sa mga kumpanya, din ka kaya eskulahan nagaling adito ko sa ano ya muniyo, ah. Ay okay, titin kaya public school, state college, ay state college ka, ah gali inablan, ay anong standards Pilipinas bong man. Hmm. Well, we'll see, no? Kung isa pa rin sa istoryanta, mga katropa, ang bagay angot sa ano, angot sa mga gakalatabo sa mga sa online. May grupo mo. Mga grupo ni sa mga kabataan, ang mga may mga tugasan na, may mga bata, may mga ano na. They're trying to be the knight in shining armor sa mga bata. Once kay may problema, kompleto sa pamilya, no, gin-accommodate nila, no? Pero sorry, ante na sa isa ka episode si Sir Rodney Glianay. Nalipat ko. Oh. Nami sa ginistoryan, tali mga katropa, ma'am, morning, check on tao na nga itong transport sector. Yung transport sector, sabo nag-sapol to sa TFRB, nagligad. Abot kung na may araw na commitment to. Great ko lang, ma'am Lentaldi, good morning chapter, Himamaylan, Jomar Sison, Hison, July Rico, Roderick Rayland, Mera, Nilda, Miriam, Malin, Jeneline, Lea, Ninfa. Bulading, kagsakay, Nick, Richie Talde, President of XFM Class, si Mama Ilan. Thank you. Mamiri Ann Balioalio, may agagid. True. Gid kabataan sumong very sensitive. Ara sa parents man, ang diferensya kay kulang sang time kag disiplina. Balikan tali mga katropa ang sitwasyon sa mga transport sectors na tundala. Kahit ti nagligad to ang commitment sa LTFRB, siya ti okay, from 2022 down, pwede ta... pwede kami ka hatagligwa nga maka renew sila sa ilang ka mga PAs, no? Ti nasuspended ang LTFRB chair na to. Yan ang matabo. No, ari ka sa linya na itong balikan ta. Si Katropang akong si Sir Roddy Catedral. Sir Roddy, may aga.
7: Good morning, Katropang Wen. Pag sa panangin ko pala mapisang FM Bacolod, good morning.
10: Sir, what now? Anong natabo sa mga meeting, sir? Ma-push through to ang ginpormisa sang LTFRB, Mr. Vigor Mendoza, prior na suspended siya, sir?
7: Yes, Katropang Wen, no? Ako na nagstriya na kita rito sa nag-lead niya si Pano sa atong LTFRB Regional Director Richard Esbunya, kanya Tony Aguilar. So, sinabi mo na gabay na padayon ato sa Giyapon. Kaya wala ko man na matunan sa atong National Chairman.
10: Uh-oh.
7: Ang iyang suspension letter. And then, mayara man sa Ilagbulos na maging OIC, no?
10: Oo.
7: Ako nag-sharing charge.
10: Mm-hmm.
7: Kaga padayon na to sa direktiba sa LTFRB region na 6 director man, no? Sa iyan ang naligas yung Japon.
10: Oo.
7: Na padayon Japon to ang ginsriyahan o kung ano man ang ginagrihan naton.
10: Oo. So meaning, ang 2022 down nga mga until 2019 to 2022 maka-renew na sa ilang mga PA, Sir Roddy.
7: Ati katropang weno gintagaan taman to siya sa motion for reconsideration nga bag-o pero si amo na ang ginagambal na ton kung tuod nga mapadayon na pero subong floating pa ito o kung hindi lang anay mag-aprobahan because wala pa kabalo kung sino ang mapirma subong. Kahit ang officer in charge, wala pa gid na turnover sa iya kung sino gid man si Atty. Greg Pua o kung sino man ang i-assign na maging LTFRB chief sa chairman o kung no IC. So, ako lang pinakagang ang nami lang doon sa Pupangwin. Kaya ang

0: ay kabangkalan ka po pang wen.
1: Aha, okay. So may paribag o ka mga ruta, glik nga na aprobahan. Sinilang, sinilang sir. Why may istoryahan before fa kay Mr. Vicor Mendoza, sir, no?
0: Katropang wen, hindi na yun ito naton sa nagligad, no? Sa pagkatod din si Chairman Vicor Mendoza. Kag-intersonal ato naton. Bali ruta na ginila siya sa gabiyahe. Ikaw dito sa aton na tor. Pero masubra na sa isa katuhin nyo, wala sila marinyo katropang wen.
1: Mm-hmm.
0: So, ginagawa naton, pagi man sa reimbursement pang Committee on Transportation sa Kawayan, si SB Cantutay, kag-isang aton man, na mayor dito, World Jam Ray Tabuara. So, after nga nakasturya kami ni Chairman Vicor Mendoza, ginduso naton dito, at isubong niya gin-approve din niya sa LTFRB Region 6 katropang wen.
1: Sir, balikan ko lang ito ang promesa, may ara sang timeline, gin-mention why?
0: Wala ako sang timeline nga gin pasalig sa aton si Chairman Vicor Mendoza, no? Kaga ang yamalan itong aginambal, as soon as possible, kaya wala na specific.
1: Okay, so tanan medyo liquid pa ni tanan, though ay pasang certainty as to when ma-effective siya. But one thing for sure, ng promesa still effective sa LTFRB.
0: Yes, get that to pangwen. Kaga nagapatu kita sa atin yang pag pananawan sini. Ginahulap na lang ang sino man sa kay Director Richard Junya. Niya ko sinugid ang magapirma sa nga mga guidelines na pagwaon natin sino sa atin yung istoryahan. Kasi ang suspension maabot din na yan sa kay Chairman Vicor Mendoza mo. So, ang officer in charge, ang mabulot, ako na siya ang magpapadayon niya katropangan.
1: Pero mabalik pa to si Mendoza yan, sir?
0: Yes, sa atong pag-instruyana ay man dito sa grupo na atong sa national daw, 6 months nga, ano, no? Pero may apila pa siya sa atong ombudsman din sa atong mga Korte Suprema, no? Dumiara kaya at ang iyaman niya justification para sa file na case against Iga.
1: Sir, lastly, masaka naman ang aton gatong buwaso. Kumusta sitwasyon sa mga drivers na nato?
0: Ati, amoy na gani katropang wen, no? Padayon, padayon, gid ang pag. Pinitin siya sa aton ng mga drivers. Kasi, ang programa sa gobyerno may atras sa bante, kung wala man gani ginapadayon, ang mga ayuda ng aton ng mga atong ambang nila nga may taga 12 pesos. Pero hindi ato tanong sa laisay ang ginapangtagaan. Kasi wala ka sa listahan sa LK Party, isa na review ka pa, wala ka man yapon sa discount dira sa atong nga mga pila pa mga authorized gasoline station na may mga discount o kung ginauthorized na mag-discount katropang wen.
1: So far sir, ang atong lokal na pangunuhan nakaistoryahan na yung nakabaway pa.
0: Ati, ginaulat ko lang natin din nga magpatawag man sa transport hearing o meeting ang ato niya Committee on Transportation. Kaya daw, damo subong sang ina nga ginapanghimo nga wala gid gani nagapatawag sa ato niya transport consultation. Kahit may gina-open sila ko nung mga pinaka-grupo na mag-ubras ang bago ng mga ruta din sa
1: Bulacan
0: sa Bacolod.
1: Pero dapat involved ka mo, sir, di ba?
0: Wala pang nakatawag ang Committee on Transportation Honorable Councilor Dindo Ramos.
1: Pero supposedly, involved ka mo siling planning sa bago ng ruta, sir, di ba?
0: Yes, good, dapat kung tani. Kahit tanan din ang ruta sa Bacolod, may ara kita sa members So, apitado, inaaya tanan-tanan, hindi lang kami, kundi ang mga tricycle associations naton. Apitado, inaaya sa pag-aubrahon ng bagong kundi na pangayuan resolusyon sa isping ng bagong mga ruta. Apitado na yung tanan natin ng mga tricycle associations naton sa mga jeepneys naton ng mga nagabiyahe sa dira ng mga ruta sa Tupangan.
1: Well, wait, sini Sir Rodia, medyo ato naman we're putting pressures because nga while gaulat kita, ang presyo sang gatong nagataas ang pag-anto sa mga transport sectors naton sa atong mga drivers and operators ga lala pagid kag nagabugat pagid sir.
0: Yes, kay gato pangwen. Amoy na ang aton nga batagan sa aton sa mga membro sa mga driver subong, nagapadayon niya ang ilang Nagdudugang hila na pala saan.

0: tentang nagataka ang bisyo sang petrolyo Petro Pangwen.
1: Sir Rodi, thank you so much. Salamat, good sir. Have a nice day.
0: Madamo gina salamat Petro Pangwen kasi tanang problema pa sang isang bakulog. Madamo gina salamat kag mayong agat na.
1: Inyo na pati mga katropa si bakod ni Madibela, President mga katropa, Rodi Catedral. Sa atong parang tuntunan, bala mo kung gadugay ang aksyon, ang giho sa atong gobyerno. Damo man nagkasupreot. Damo man ga gabat sags ni. Buwas mo saka naman to. Ang saka mga katropa, 2 pesos naman to. Nga ginalantaw ta. I hope tani magbago, no? Nga one day pagbalik, pagbugtaw mo bala mga katropa, na basahan mo sa Facebook. Ang presyo sa petrolyo nag 9 pesos na lang. Abra-abra. How I wish. Nagahandog. Kag ang presyo sa mga baraklon, mga katropa, barato na. Madumduman ko sa una. Nalaputan ko pa yung katropang Chris. 1.50 RC mo. Oh, soft drinks. Ang sticks ang sigarilyo. Kabula kong pila. Barato-barato kayo sa una. 2.50. Ah, sus. Bisan mag... Pag-grilyo ka patupulo ka isa ka. Amo na iya sa una, brato kayo. Pero subong tanong, abla, ang stick tag, dusi. Pila na? Dusi, no? Ah? Pila na? Hindi sa pagsapato. Oh. Makambal ka pa daw sa una ka. Ah, pagtapos, puway-way tanay, mga one bottle ta. Subong-way na. Di na pwede. Nga, ang isa mo ka butilya, lapit sin naman. Ah, ti bugat na sa bugat na. Imbis bakal mo ilim nun to, taguon mo lang para bakal mo bugas. Muna subong niya. Basahan ko lang niyo ang mga katropat naton. Lorna Ciliado, thank you so much. Salamat gid Chriselona Flores, Amela Monarca Cappadocia. Thank you so much. Silvino De La Cruz, no? Namian ko sang blink-blink, ma'am. Oh, shout out lang da sa tanan ng mga team kampiyon sa Barangay Handumanan. Okay, thank you so much. Salamat, gid, ma'am. Kag sa mga followers, thank you. Pirater Edin, thank you. Salamat, gid. Yes, correct, ma'am Sol. Oh, good morning. Chriselona, good morning man sa mga katropa naton. Always, good monitor. Mary Jane Balioalio, kag sa kay Grace Canseho Yucaran. Chapter naman ni sa Barangay Felisa. Thank you. Betsa Galvizon, thank you. Salamat gid sa pag-upod sa aton palatuntunan. Kag siyempre mga katropa, sa mga class members natin sa Himamaylan, kag sa kay Ma'am Len Talde. Ma'am Len, morning. Thank you. Paring Jelwin, no? Ang developer sa online game sa Roblox daw nagpamatok sa total ban diri sa Pilipinas. Siyempre sir, mga tigilas lang. Ma'am Lental, the shout out gali sa kanlaon Slorabs, no? Friend ko da, salamat gid sa katropa. Ma'am Grace the Consejo Yurakan, sakto gid need kilalahon ng aton nga mga kabataan kag indi lang panay akig o i-friend ta sila para makasalig sila sa aton kung may problema sila, indi ta isalig sa ibang pang mga tao, i-start ta sa aton panimalay, kag ang relationship, isa pa, prayer is the best sa tanan, mga katropa. Why don't you involve your kid, bala, sa mga religious activity? No, importante mo na siya mo, no? Si Ma'am Lental, di nagpahabol siya. Kasi niya, sa kay Jelwin, Sir Domingo, Ma'am Mariana Diestro, President namon si President... Maricel Largo, no, Bukana, salamat gid ha. Thank you. Jessica Gonzalez, salamat gid. Ma'am Jor Castine. All right, thank you Marivic Jor Castine. Thank you so much. Salamat gid ha. Sometimes it pays kun may ara sang pag-inistoryahan nay mo, no? Ma'am Lorna Saliado, naka tutok man sa programa. Thank you gid sa pag upod. Sino pa ba? Si may nalimitan ko di? O, check ko anay ha? O, why na? Okay na, no? Amo rin yung sitwasyon mga katropa, subong. So, kinanglan talang kinanglan ta ng bata ta kilalaon tigid. Sometimes mga influensa sa guwap, mga inablang ginaupdan mga grupo sa mga kabataan. Pinsan mo, you thought one, okay lang. Maragalagaw sila, medyo halog ta. But eventually, nagkagabihan na. No? Kigan mo eh.
2: Ano, kayo ng gabihan ka naman.
1: Eh mga kabataan na, lainan na sila yan. Yep, maldisyon naman eh. Inamaldisyon mo kami ha. Ibanda ang nagapangita support group. Kapin pa kung magka-problema personal. Balaan mo naman. Kabuhi ng mga katropa. Mga upside ups and downs natun. Damo mo. So, ang aton nga mga ginikanan, ang pinaka-supposedly dangpan ta. Pero hindi mo na. Hindi ako natabo. Hindi is dangpan ta ginikanan ta. Amo pa rin ginikanan taga-akig sa atun. Okay, why ka gatoon? Why ka panuto? Why tanan? Hindi eh. Lumain gid. So amo na mga katropa, ang pinakanami pag ito no, sa itong mga balutuan damo pa sang kundita mahimo siguro. Ang problema sa mental health natin is not easy, just an easy job na trabaho natin mga katropa. It requires mga experts man no. Pinaka-importante gid ang early detections of anxiety sa mga kabataan natin no. Ang mga cause ni mga katropa, since ngati ang ato yung mga kabataan sumong involved, exposed gid sa technology, amo ni ang epekto niya man. No. Anyway, para sa mga barangay kapitan, ta so good no, ang ano no, nagpadayon ng aton nga impeach ang ano session. Why pa postpone? Kaya sa buong mga katropa, dok, sa committee on, nalipat ko ba sa Senado, ginatalakay ang iling postponement sa barangay election. Na-postpone nila kuno ang election sa Dasong Tuig na naman. Hindi gani, palabaon, ang termino sa barangay kapitan. Himuon daw presidente. Hindi. Ang presidente anom, ang barangay kapitan, lima lang kuno katuig. Nami tourney, no? Katropang Chris, babalagan na ta kapitan, na base plang, bla. Oo. Secured ta, lima katuig. Sabi nyo, ang iban ng mga barangay, excited na para mag-eleksyon. Kaya ginboto nila ng mga officials sa barangay, mga katropa, amo man tong isa ka problemadong opisyal nga gusto na baguhon nga nag-change of mind kami ang kapitan nga ginamon gin iliher sa amon barangay lagli to pa to. Di kinanglan eleksyon ta, may eleksyon kita. Ano pa eleksyon kay postpone nila. Malamo ko kis ang kamang-kamang sa mga politiko ta, hindi basta-basta mo. Kamang sila kahit duha ka bagay kuno siya either wala na budget o kun may budget. Ang mga kongresista ta wala pa budget, postpone ang eleksyon. Suportahan man sa mga politiko, damo ga lumpat subong, damo naga ano naga ano gani naga galumbayag subong kay base postpone gid ang eleksyon. Alas 10 punto na mga katropa, ito oras gid na bantayan ang programa sentro. Sentro karon may impeachment no, may impeachment karon, so bantayan na mga katropa mga development. Kaga tutok kamo sa XFM Facebook page kay kung may postponement i-breaking gila namon. Sa Senado. Ahay. Until tomorrow mga katropa, buwas naman kita magpangaragad sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Sa ngalan sa aton technical partner katropang Chris Librando. Relate sa kuno sa RC. Naka-relate sa RC kay ba? Why na RC's mo? Why na? Oo. Anon lang? Ah.
3: Mayara pagli, mayara pa kuno RC. Oh. Pero mahal na. Hindi na muna ka, ang presyo sa una. Oh. kato, oh. RC rehab si Chris. Oh. Para makuha nang iya nga, no? Yeah. Anyway, buwas naman mga katropa, buwas naman tama talakay sa mga balita kag mga ilustrihan. Ha? Sa ngalan sa aton na technical partner mga katropa, katropang Chris Librando, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Remilito Oy, ako naman sa katropang Wayne Salinas, di ba anam? Tubtubwas, God bless.
4: Bullseye XFM 90.3
5: XFM
4: Santon Gold Live Testimony
6: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
7: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dan Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagating ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sa labos ka.
17: Exciting, bro!

0: FM.
1: Maayong adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
2: Edukasyon,
1: edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag. Balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926 555-4150.
2: edukasyon para sa igayong lawas.
0: XFM 103.9.

0: Kasakit sa nawong ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Patigun ka. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Biyak sino? Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa di naging pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
2: Endless Love. Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless Love.
2: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Dander, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless Love sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.

0: Nagadamaw nga nagadamaw ang nagakanto diri partner ho. Hamak mo. Nagadayaw sila sang kalanan aton. Balsa nga nga ito utas sa tubig. Apang hindi man maanod. Kay man, nahigot sa apat kapamusod sang poste, sang ginimo na ito nga daw pantalan.
1: Gusto ko matood, Ron. Kagangyabi, kung nga nga nagadugok din mga turista, tungod sang pag-anunsyo sa mga upod mo nga mga kargador sa pier.
0: Kagmanabit ang pagkaon natin diri. Priska nga mga seafoods. Dason ang mga dalag ko nga mga pasayan. Luto na. Kag paggusto sila kung buhato nila nga sinigang o kung kauno na lang nila nga ginlusgusan. Kaya ang sa punta sang lamisa, may nagaunay na nga mga gamay nga mga kawa nga may sabaw para sa sinigang. Ang iban, nga mahuyugon sang sugba-sugba, masako man sa pagpabagas ang uling kay sila mismo ang nag-asal-asal sang isda o kung pasayan nga sugbaho nila.
1: Nagabi mo, nalingaw ako magtulok sa ila.
0: Apaw ah! Bilib ah! Nagdugang na ginang akong pagdayaw sa abilidad mo, partner. Amo na nga, hindi na ako magbiyahe sa tricycle ah. Dere na lang kung masis sa imo kalanaan. Pwede kay permi ko busog.

0: boss. Damo naman tao sa bong, ho? Kinahanglan na siguro na ito nga magkuha sang dugang assistant.
1: Buhing mo eh. Ikaduha ka adlaw planggani na itong subong. Pero agunta halang blanay.
0: Ayos ah.
1: Masa ako mo lang kita kung oras ang pamahaw, panyaga, kagpanyapon. Nagapuas naman ang customer pagkatapos sila. Uti kung makalampuas ng mga customer natin, makapauhay naman kita.
0: Gani man. Ati, wala problema partner boss ah. Fights ah. Kaya hon pa niya.

0: makikita ang toddler pa. Mahinom ko pala isang tubig. Uy! Lingin man ulo ko sa kasakoon naton kaina ba?
1: Apat ka oras man lang ah. Ang matuod dyan ni eh, bali doon ka oras lang ang rush hour naton sa adlaw. Amo man sa gabi.
0: Ay! Oo gali, partner. Nga nga hindi kita magbalik sa ang berkong gabi. Ganugun sa kitao naton dira. Isa pa ah. Kadamo sa nagapangita.
1: Hindi na, partner. Madamo kita sa mabungguan dira. Isa pa ang gusto ko kuntani inang mga patay oras naton, mga alas dos hasta alas cinco, ang mga turista na lang madalas ang ilailim nun. Sumsuma na lang ang aton.
0: Ay, timayo man na. Makagagi din na, partner. Ipabantala ako naman ina sa mga karanso ko ng mga kargator.
1: Ate, sige. Buhata na yun. Seafoods ang kapital naton. Dira kita makabawi.
0: Oo ah. Wala ka man kapital da ang kwarta sa mga seafoods. Kay man, mga hulit mo man lang ina.
1: Gusto ka matuod, Ron.

0: Od anak?
1: Oo, Nay. Sus, grabing customer mong. Gaba lang.
0: Apang nagabaligya man sang seafood ang mga nagakubay nga kalanaan sa higad sang bye-bye.
1: Ay, maano sila iya nga. Tama ka barato sang bilis ang amon mga baligya mo. Wala man kapital mo. Hamak mo. Nga, pila ka panggal ang ginabutwas ni partner ko Dander Hao.
0: Hey, nalipay ako nga ginakaluyan man ang anak ni Miga Miding.
1: Kay mabuod man abi siya na imo. Ay, ari gila na iyo. Imo na lang na iyo.
0: Uy, kwarta? May sweldo ka na?
1: Wala pa. O galing, may mga customer gidiyan nga naghahatag sang tip. Di kundi, bisan wala pa sweldo, may kwarta na ko. Ah, lay, hindi na ko magdugay ha. Kay mabukas naman kami dugay-dugay.
0: Husto na ba lang dala mo nga bayo kag pantalon?
1: Ah, okay na nilay ah. Mga tatlo na ni Kadlong, ilis lang ang dala ko. At inay, amon ako. Bye-bye!

0: teritoryo man mga isda. Ang mga alimango, ang pasayan, kag mga shells. Dason, sila man ang nagaluto.
1: Aba?
0: Oo nang!
1: Makadto ko to, Abi. Kikadamo na ginsa nang kasili nga nami ko nung kanaan dito sa balsa.
0: Nga nang haw, sundon mo man ang style nila.
1: Aba, hindi. Gusto ko man nga makita ang nagkatabo dito. Kung paano sila mag-abi-abi sa ilang customer. Gusto ko man tayo makita kung may katumanan ang ginpangako niya sa akon.

0: Ari pa kito. Tilawin ning inluto kung ani mango agin luto sa gata.
1: Mhm. Aber?
0: Oh.
1: Wow! Kanamit!
0: Salamat nga nanamitan ka.
1: Pero natingala ako. Kaprimitive sa lugar mo. Pati ang restroom mo. Kalayo pa sa kaladaan. Kagang palibot mo. Do ka siot. Sa kadamo sa mga kahoy.
0: Wala mo bala napinsaran nga amo sininga palibot ang ginapangita sa mga dumuloong? Sa mga turista? Inang hindi modern. Kagamoy na nga ginadugok diri sa mga turista. Nagsabagbanta ko, nagmandinalagon ako. May 5 kabulan pa antes matapos ang ginhatag mga talana sa akon.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: kadugay na sa pagulat ko, Shine. Kag unfair para sa akon. Nga padayon mo pa nga ginapahulat ako. Gusto ko nga makasal na kita sa labing madali nga panahon.
1: Hindi ba lang nagsiling ako sa imo nga gusto ko? Kung kaslo na ko, inang adlaw sa Pasko?
0: Apang tatlo ka bulan pa. Kag maabot ina?
1: Amoy ng desisyon ko, Chris. Sorry kung hindi ko mapasugtan ang gusto mo.
0: Okay. Ikaw ang bride. Wala ko sa mahimo.
1: Salamat.
0: Apang maupod ka sa amon buwas, ha? Masunggod ako kung balibaran mo.
1: Sa din kita makadtuhaw.
0: Mas scuba diving.
1: Huh?
0: Kaya nagsiling si Matt. Nga siyang makuha sang picture sa idalom sang tubig. Gani, maupod ako sa iya.
1: Apang delikado, ina. Base kung may mga bagis sa kadtuan ninyo.
0: Wala nag-atake ang bagis. Magluwas lang kung i-provoke sila.
1: Apang...
0: Maupod ka bala o kung hindi?
1: Okay. Maupod ako. Total, ara man si Wilma.

0: lang duha sa idalom. Siguro, masako na sa pagpuas ng picture si Matt.
1: Samtang si Chris, malantaw lang sa iya.
0: Ah, Manong, anong kinabuhat mo?
2: Ay, nagabutang ako sa taon sa akong bunit, day. Amunit ako samtang nagahulat kita sa ila, day, ah.
0: Amo pala? Mga talagko nga isda ang makuha mo diri, Manong?
2: Ah, titipindi kung ano matukod sa taon ko, eh.
0: Kung amo, malantaw lang kami, ah.
2: Sige, day, lantaw lang kamo da.
1: Ah, doon na kadubay sila nga matinar sa idalom sang dagat, Wilms.
0: Mientras kaya pa nila, eh. Total, may ginagamit man sila nga oxygen tank. Mahulat pa lang kita, ah. Ah, gusto mo nga maglangoy-langoy? Mauyat lang kita sa tarik sang sakayan.
1: Ay, hindi, kuya, ah.
0: Nga, ahaw. Kanamis ang tubig, oh. Azul nga azul ang kulor.
1: Nahadlo, kuya. Madamos ang bagis diri, hindi bala, Joy?
2: Nagalabay-labay, manana sila, day, ah. Punta isa, nagpilam na nakabilog. Punta isa, guban-guban man. Atong wala gid sila nagatiner di, ah.
1: Bisan pa, nadlock gyapon, kuya. Gani, drain lang kita sa sakayan, ah.

0: bigo?
1: May nagtukob. May nagtukob na siyang bonet ko, day. Anay ka. Ay, matamaton ko tutong ang mahilon pa ibabaw. Pasikunda ko ni isda na bonet ko. Kabugat pa. Pasikunda ko na ko ni isda.
0: Ha?
1: Madali lang, ha? Ay, paayunan ko siya. Takuso kayo, eh. Ugaling ko siya, butungon pa sa kasasakayan.
0: Barakuda? Kanako katama?
1: Oh, hindi ko siya madala pa sa kasasakayan, bay.
0: Hala? Tulo ka sa tubig? May nagasibat pa kanto diri, ho? Bagis!
1: Sabnit sang bagis ang nahuli ko nga barakuda. O hindi, ulo na lang nabilin. Pag nagpula tayo ng tubig, oh. Kadamo siyang dugo.
0: Diyos ko! Ang bala ko!
1: Hindi ka magkabala ka, miss. Anad na sa bagis ang duwang ato. Hindi na sila yapag tandugo na, ha?
0: Apang lain subong!

panunsang isda ka nagapanulong? Hindi! Mga bagis! Mapalipod ako sa mga koral sa gini. Bah! Si Matt? Ara siya sa katalagman? Hindi! Hindi!

0: lupa sa mga bagi sa idalong sang tubig. Tulukang tubig! Nagaling bukad! Oh, Jain! Ang bala ko! Pasi kung ano nang natabo sa iyo!
1: Wala na naman. Basta na lang ang nagapanalakay sa tao, mga bagis naman. Isa pa! Makita giyapo nila na duha kung may nagapadulong ang mga bagis sa ilan ng tangan. Nagpanago na sila dayon sa mga tugals. Tuwasa na sila dayon. Basta nga makalabay ang guban sa mga bagis. Oh, araw, natawa na bala. Nagkanay na ho. Siguro, ginagawa na sa mga bagis ang barakuda na nauli ko. Yung saplit niya daan sa isang kabagis.
0: Ang pagkalain sang kakulba ang ginabatyag ko. Kalain, Gid!
1: Maulat na lang kita sa makadali, ah. Habot, huwagin na sila sa hindi matugay.

0: Matt? Nagdumula na ini, naghahulag.
1: Ay, madali lang. Kay dawaton ko sila. Sir, palihaw, palapit magin, sir.
0: Oh, Diyos ko. Wala lang yung oxygen tank?
1: Kita sa pagin niyo, sir. Para na, ibutang ko siya sa papang.
0: Matt?
1: Okay.
0: Diyos ko.
2: Patay na siya, ma'am.

0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo si ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
1: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya din nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid.
2: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Santo Plus Gold. The secret of health.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again.
1: Again.
2: Yes.
0: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung nalimbawagan eh, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: The Secrets of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So, pwede ina, mga abyan, makabulig nato sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health.
3: Santhon Gold Live Testimony.
6: Apur balik si Niloal Laguna, laging nga CD kaharing gabi, matake, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Talaga po nga nakakagaling ng Santhon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
9: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.
13: Sa akin

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
5: Mga katropa,

0: XFM time, alas 10:46 na mga katropa. Good morning sa inyo tanahin. Lunes, no? Agosto 24, 2026. Mga katropa, subong at iyon, idulong tanas sa inyo ang ika-16 na ningadlaw, no? Kung ika-15, sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga katropa, sininga Lunes. Pero, bantayan ta dasun bulan, sa bulan sa Setyembre, kay posibleng isailo naman ko nung schedule sini. Sa hapon, mga katropa, no, ang nasambiting impeachment trial sa nga vice presidente. Pero mga katropa, rin na ang full coverage sa XFM Bacolod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang witness sa karon si Gina Acosta sa Gyapon, mga katropa, re. Stand by.
1: Answer to because she seems to be unsure. So I'll allow it for now, counsel. With your indulgence, Ma'am Gina, pakisagot po yung katanungan ni Attorney Ligutan.
2: You want me to repeat the question?
3: Nipareceive ko siya, Your Honor.
2: Ayun, exactly. Paulit-ulit po. I think alam po natin.
1: Nareceive po at internal yung papel na nagsasabing nireceive. Hawak niyo po ba yun ngayon? May kopya po ba kayo dala ngayon?
3: After po ng nakagawa na po ako ng liquidation, Your Honor, ginawa po ulit ni Security Officer La Chica, Your Honor.
1: Yung resibo na tinanggap niya yung pera, kinuha niya ulit?
3: Kinuha niya ulit, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po ako, Your Honor. Ang base po ng aking liquidation, Your Honor, is yung mga document po na binigay sa akin ni Security Officer after po, matapos po niya ma-implement on the grounds ang mga confidential activities po, Your Honor.
1: Sorry po, Ma'am Gina, with the permission of counsels, with the indulgence of Attorney Ligutan as well. Nung binigay niya yung 125 million kay Colonel Latsika, may pinirmahan siyang resibo na tinanggap niya yung 125 million. Pribadong dokumento, internal document na opisina niyo. Tama po ba?
3: Opo, Your Honor.
1: Nung nakapagbigay siya ng liquidation kung saan at paano niya ginastos yung binigay niyang 125 million, binawi na po niya yung pinirmahan niyang resibo na tinanggap niya yung 125 kasi na-liquidate na po niya.
3: Nagbigay po siya sa akin, after po yun, Honor, nagbigay siya sa akin ng reports na pinatawag po namin na Fund Utilization Report.
1: Yeah. Pagbigay po niya nun, binawi niya na yung pinirmahan niyang resibo na tinanggap niya yung 125.
3: Wala pa, Your Honor.
1: Ah, wala pa?
3: Kasi aking gitali po, Your Honor, na tama po ba ang kinuha niya na 125, ang binigay, ang nirelease ko sa kanya na 125, tama po ba sa kanyang binigay sa akin na Fund Utilization Report?
1: Okay, eksakto. Tumama.
3: Eksakto. So, nakagawa na ako ng accomplishment report based sa Fund Utilization Report na binigay sa akin ni CSO Officer.
1: Binigay niya na ba, sinoli niya na ba yung resibo sa kanya pagkatapos nun?
3: After po na, tapos ko na aking liquidation, na isubmit po na po sa KUWA.
1: Doon yun na po sinoli yung...
3: Kinuha na po niya, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po kami.
1: So wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya?
3: Wala na po sa akin, Your Honor.
1: At ganyan din po ang ginawa niyo sa taong 2023, doon sa tatlong 125. Pagkatapos niya, binigay niya yung pera, pinirmahan niya yung resibong tinanggap niya, pagkatapos siya magbigay ng fund liquidation report at na-liquidate niya at na-submit niya na sa COA, kinuha na rin niya yung resibo. At wala po kayo kopya.
3: Yes, Your Honor.
1: Okay.
2: I will.
1: Now, Niligutan, your witness.
2: Hindi po ba at this part

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
8: Sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominique. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili or ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: The Secrets of Health.
11: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
12: Amo ini ni Sir Josil, no, ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kon dira sa aton nga large intestine nga kon sa diin magambag ni kita nga constipated ang isa ka tawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kon ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Agiban Sir Josil, waay gid yan nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw. Adito na sa nag-stay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amuni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
6: Santon Plus Gold.
11: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na na?
12: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kun tani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
11: Amo na kalaba ha.
12: Ambot lang kung paano nila takso na.
6: Santon Plus Gold.
12: Ang manami sini sa Santon Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa. May ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santon Gold Capsule pinaagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ay isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai.

0: babae. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The Secret
1: of Health. So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sininga excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
1: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini. The Secret
2: of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. The Secret of
1: Health. Santhol Gold Coffee Mix. Sa mga kautoranta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto toyo sini to maintain sang manami firm naton sini nga skin at the same time nagapanami sa to sini nga mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine. Santon Plus Coffee Mix, ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sini nga brain. The Secret of
3: Health. Santon Gold Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
3: Plus pinanakas, Santon Plus Gold.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadchag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sunzone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
8: ng Santhon Plus Herbal Oil.
7: Ang galang katikati.
8: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyo
8: magaan.
7: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sa'y sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bijam sabor sa Santhon Gold Coffee Mix. Ang iyang akat

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Hostile witness na si Gina Acosta, iginit na di maalala ang 1.840 billion pesos confidential funds ng Davao City.
2: Attorney Amando Ligutan, pinuna ang paulit-ulit na sagot ni Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Paulong Marcos Jr., pinaunahan ang situation briefing dyan sa Pampanga.
2: Depede pinagpaliban ang nationwide school safety drill.
0: 65% ng mga Pilipino nagtitiwala sa PNP batay sa Okta survey.
2: Sensitibong balita na putol na kamay ng polis sa Camarines Sur, matagumpay na naidugtong.
0: Tatlong bangkay natagpuang lumulutang naman sa bahang lugar dyan sa Bulacan.
2: Sa balitang regional, 15 anyos na estudyante na nagpost ng bomb threat sa mga paaralan sa Valencia City, Bukidnon, arestado na.
0: International, Japan nagsagawa po na unang death penalty sa ilalim ng administrasyon ni Prime Minister Sanae Takeuchi.
2: Sa balitang showbiz, Bea Alonzo may bagong interim manager.
0: At sa sports, mga katropa, De La Salle University swimmer G. Angela Michaela Talosig nasungkit ang bronze sa Southeast Asia Open Water Championship.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, balik po tayo ngayong linggo ito, Lunes na tayo. 24 sa Agosto 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na napapahinggan sa XFM Palawan, Cebu, Davao at iyo pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang balita, ang prosecution, hostile witness na si Gina Acosta. Iginiit po mga katropa na di maalala yung 1,000 or 1.840 billion pesos confidential funds ng Davao City.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Report! Report! Ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na hindi na niya maalala ang kabuang 1.840 bilyong pisong confidential funds ng Davao City. Mula 2019 hanggang 2022, noong alkalde pa ng lungsod, si VP Sara Duterte. Ipinakita ng Prosecution Council na si Attorney Virgil Ligutan ang infographic na nagpapakitang may 460 milyong pisong confidential funds bawat taon ang Davao City sa naturang panahon. Nang tanungin tungkol sa kabuang halaga, sinabi ni Acosta na hindi na niya ito matandaan dahil sa kanyang edad at sa paglipas ng panahon. Ipinakita rin sa 17th araw ng impeachment trial ang isang video kung saan makikita si Acosta na dumadalo sa house hearing. Sa video, sinabi niyang hindi niya ibibigay ang buong 125 million pesos kay Colonel La Chica kung walang instruction mula kay VP Sara Duterte. Tinalakay rin sa pagdinig ang 125 million pesos na confidential funds na kanyang in-cash. Ayon kay Acosta, tantya lang ang ginawa niya nang tanungin kung paano niya nalaman na apat na baga ang kakailanganin para paglagyan na naturang halaga. Dagdag pa ni Acosta, unang beses niyang nakaranas ng pag-in-cash ng ganung kalaking halaga. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinuna ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan ang paulit-ulit umanong sagot ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni Ligutan, ilang beses umanong igirit ni Acosta na si Colonel Dante Lachica ang may alam sa pagkapatupad ng mga transaksyon. Sinabi naman ni Acosta na iyon lamang ang kanyang sagot ng tanungin kung bakit pare-pareho ang kanyang tugon sa iba't ibang katanungan.
4: Mga katropa, ginamit po ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan ang terminong modus operandi habang tinatanong si dating OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta tungkol sa proseso ng pagre-release ng confidential funds.
5: Ito yung nagiging method of procedure. May Latin term po tayo dyan, ma'am, ha? Method of procedure. Ito yung modus operandi nyo. Ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi bonded, tsaka babawiin, sinasabi mo, nang pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Modus operandi in English, in simple English, it means method of procedure, nakagawian, practice, modus. Tama po ba?
4: Agad namang upila ang Defense Counsel dahil anya sinabi ni Acosta hindi niya naaalala ang ilang detalye. Ipinaalala naman ni Presiding Officer Chief Escudero na maring gamitin po ang mas malinaw na termino na Standard Operating Procedure upang ilarawan ang prosesong sinusunod ni Acosta bilang Special Disbursing Officer.
1: XFM News Nationwide.
2: Nananatili pa rin ang posibilidad na pagharap bilang witness ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular sa aligasyon ng unexplained wealth. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, kabilang si Trillanes sa mga testigong isinalang-alang ng prosecution panel para sa Article 2 ng impeachment complaint. Gayunman, sinabi ni Ridon na hindi pa pinal ang schedule ng pagtestigo ni Trillanes dahil nakadepende ito sa magiging takbo ng paglilitis. Matatanda ang una nang dumalo si Trillanes sa House Justice Committee noong nakaraang mga taon kung saan inilahad niya ang umano'y 2.407 billion pesos na halaga ng transaksyon sa joint bank accounts na iniugnay kay VP Sara Duterte at sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, naglatag din ang AMLOC ng financial data na nagpapakita ng tinatayang 6.77 billion pesos na kabuuang transaksyon na sangkot umano kina Duterte at kanyang asawang si Attorney Manases Carpio.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
4: Nanawagan ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Reginald Tonggol sa publiko na manatiling mapagpasensya at magtiwala sa proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggol, mahalagang hintayin ang pag-usad ng paglilitis para matukoy ang katotohanan sa kabila ng mga espekulasyon at hindi beripikadong ulat na kumakalat laban sa impeachment court. Git niya, nagpapatuloy ang paglilitis sa regular na ganap na alas 10 ng umaga dahil hindi pa nagkakaroon ng pinal na pag-uusap at desisyon ang mga senator judges sa paglilipat muli ng schedule.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng maharap sa kasong subordination of perjury sina Senator Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor kaugnay ng umano'y pag-impluwensya sa testimonya ni dating Marine Orly Gutesa. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, maaaring magsagawa ng preliminary investigation ang Department of Justice at Office of the Ombudsman sa mga posibleng kasong perjury laban sa mga taong nasa likod ng umano'y maling testimonya ni Gutesa. Si sinabi ni Lacson na makikita umano sa naging pagdirig ng Blue Ribbon Committee na tinulungan ni Marcoleta si Gutesa sa kanyang mga pahayag tungkol sa umano'y paghahatid ng pera na nakalagay sa mga maleta. Kalaunang binawi ni Gutesa ang kanyang testimonya at inakusahan sina Marcoleta at Defensor na pinilit siyang excuse me po, magsalita kabalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Nanawagan din si Lacson ng mas mabigat na parusa laban sa mga taong nanghihikayat o pumipilit sa iba na gumawa ng perjury.
1: XFM News Nationwide.
4: Kinwestiyon naman ni ACT Teachers Party List. Representative Antonio Tinio iniulat na 9.7% poverty incidence ng bansa noong 2025. At iginiit na hindi ito lubos na nasasalamin ang kalagayan ng mga pamilyang Pilipino. Ayon kay Tinio, patuloy na bumibigat ang gastusin habang natiling mababa ang sahod at limitado ang trabaho. Binanggit din niya ang survey kung saan 10.3 million ang nagsabing tinuturing nila ang kanilang sarili na mahirap. Kinwestiyon din ng mambabatas ang poverty threshold ng PSA na ni hindi sapat upang masukat ang tunay na halaga ng pamumuhay ng disente. Hinimok niya ang Administrasyong Marcos na ituon ang mahakbang sa pagpabababa o pagpapababa ng presyo, pagtaas ng kita at paglikha ng trabaho sa halip na umasa lamang sa pagbaba ng poverty statistics.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinaunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang situation briefing sa Pampanga Provincial Capital sa San Fernando nitong Lunes, August 24, hinggil sa epekto ng pinalakas na Southwest Monsoon o habagat. Personal siyang sinalubong ni Pampanga Governor Lilia Pineda sa kanyang pagdating. Batay sa datos ng pamahalaan, mahigit 3.5 milyong katao mula sa halos 1.1 na milyong pamilya sa Central Luzon ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Nining. Mahigit 22,000 naman na katao ang nananatili sa 283 na evacuation centers sa buong rehiyon.
4: Ang DepEd ay pinagpaliban muna yung Nationwide School Safety Drill. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live Report!
6: Ipinagpaliban ng Department of Education o DepEd ang nakatakbang Nationwide Simultaneous School Safety Drill para sa active attack incidents ngayon August 25, 2026 dahil sa patuloy na masamang panahon at kansilasyon ng face-to-face classes sa ilang lugar. Ayon sa DepEd, ililipat ang pagsasagawa ng drill sa unang linggo ng September 2026 upang masiguro ang mas maayos at ligtas na implementasyon ng aktibidad. Bilino ng Hesya ng mga tuloy na katuon ang pagsasanay sa tamang paghanda, proteksyon, komunikasyon at koordinasyon ng mga paaralan habang isinaalang-alang ang physical at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Binigyan din ng DepEd na iwasan ang mga simulation na maaaring magdulot ng takot o trauma at tiniyak ng pagkakaroon ng psychosocial support para sa mga kalahog. Para sa mga kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: 65% ng mga Pilipino nagtitiwala umano sa PNP batay sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live.
7: 65% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagsasabing nagtitiwala sila sa Philippine National Police ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research. Sa nasabing pag-aaral, 13% ang hindi nagtitiwala habang 23% naman ang undecided. Katumbas ito ng net trust rating na plus 52 points. Sa performance ratings naman ng PNP, 63% ang satisfied, 17% ang dissatisfied, at 21% ang undecided. Pinakamataas ang trust ratings sa Visayas sa 70%, kasunod ng Balanced Luzon na 69%, at Mindanao sa 67%. Sa National Capital Region, pinakamababa ang ratings ng PNP, kung saan nakakuha lamang ito ng 40%. Isinigawa ang face-to-face survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na may national margin of error na plus minus 3%. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino at para sa Pilipinas, ako ang iyong katropa, Dave Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
4: handang magtalaga ang NCRPO ng mga pulis sa loob po ng mga pribadong paaralan dito sa Metro Manila sakaling humingi ng dagdag na seguridad ang mga school administrator. Ayon kay NCRPO Chief Brigadier General Christopher Abrahano, mahalaga ang maagang pagdukoy sa mga posibleng banta at tuloy-tuloy na koordinasyon ng pulisya, paaralan, mga guro, magulang at estudyante. Pinaalalahanan din ang mga magulang na bantayan ang mga online activities ng kanilang mga anak habang nakahanda po ang pulisya na magsagawa ng security inspection at tumulong sa paglalagay ng metal detector sa mga school entrance. Pinaigting ang seguridad sa mga paaralan kasunod nga ng mga insidente ng karasan. Kabilang po ang latest, ang pamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante.
1: XFM News Nationwide.
2: Matagumpay na naidugtong ng mga doktor sa Bicol Medical Center ang naputol na kaliwang kamay ni Police Staff Sergeant Noli Miranya matapos siyang atakihin ng lalaking armado ng bolo sa San Jose Carmarines Sur. Naganap ang insidente noong August 22 sa Barangay Kalalahan habang re-responde ang mga polis sa ulat tungkol sa isang lalaking may dalang bolo. Sa gitna ng insidente, tinamaan sa kamay si Miranya na naging sanhi ng pagkakaputol nito. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan isinagawa ang operasyon para muling maikabit ang kanyang kamay. Patuloy ngayon ang paggaling ng polis habang pinuri naman ng Police Regional Office 5 ang kanyang katapangan at pagiging profesional sa pagresponde sa insidente.
1: XFM News Nationwide.
4: 3 katawan ang natagpuan sa magkakahiwalay na lugar sa Bulacan habang patuloy na nakakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng lalawigan. Ayon sa Bulacan PDRRMO, kabilang sa mga nasaway isang 15 anyos na batang lalaki, isang 66 anyos na lalaki at isang hindi pa nakikilalang individual. Samantala, mga katropa, 79 barangay pa rin ang binabaha dahil sa pag-apaw ng mga ilog at tuloy-tuloy na pag-ulan. Nasa 1,755 na pamilya o higit sa 6,000 residente naman ang natili pa rin sa 65 evacuation centers sa lalawigan.
1: XFM News Nationwide.
2: Halos na puno na ang leptospirosis ward sa San Lazaro Hospital dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga pasyente kasunod ng mga pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan. Pagsapit ng alas 7 ng umaga nitong August 25, nasa 120 na ang naka-confine sa 150 bed ward. Kabilang ang 35 na bagong pasyente na naitala sa loob lamang na nakalipas ng 24 oras. Samantala, umabot na sa 6 ang nasawi dahil sa leptospirosis mula August 10. Sa kabuuan, nakapagtala na ang San Lazaro Hospital ng 204 leptospirosis admissions mula Enero ngayong taon.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Ang XFM News Nationwide, sumasa nyo rin sa pamagitan po ng iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, katropa. Diyan sa Tacloban sa XFM 99.9 Tacloban, sa Tugigaraw 95.7 XFM Tugigaraw, at sa Iloilo sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Balitang regional.
4: Diretso muna tayo sa Bukidnon. Sa balitang pamprobinsya natin, 15 anyos na estudyante na nagpost ng bomb threat sa mga paaralan sa Valencia City. Arestado na. Katropa natin sa balita, Mariko Dino, XFM Bukidnon.
8: Mga otoridad ang isang 15 anyos na lalaking estudyante na nagpost sa social media sa planong pamamaril at pamumomba sa mga paaralan sa Valencia City, Bukidnon nitong Agosto 22 taong kasalukuyan. Sa kanyang post, sinabi niyang tatlo silang binayaran umano upang gawin ang misyon na pamamaslang. Ito ay kinabahala ng mga magulang, guro at lokal na pamahalaan kaya't naglabas ng order si Mayor Amigalario na paigtingin ng seguridad at kansilado rin ang klase ngayong araw araw na ito, Agosto 24, sa mabilis na aksyon ni City Mayor Ami Galario at Vice Mayor Cecil Galario Fernandez, kasama ang Valencia PNP na pinangungunahan ni Police Lieutenant Colonel Brian Tanganiban at mga peacekeeping forces, ay natuntun ang kinaruroonan ng suspect. Dahil sa ito ay minor na edad, i-turn over ang suspect sa Social Welfare Office upang mabigyan ng intervention at legal na proseso alinsunod sa juvenile justice. Inihayag ng lokal na pamahalaan ng Valencia na kontrolado at ligtas ang lahat na mag-aaral. Nananawagan din na iwasan ang pag-post ng mga hindi kanais-nais na pahiwating na maaaring magdulot ng pagkabalisa at pangamba sa mamamayan. Katropa, maging alerto. Kailangan meron kang malinaw na mga mata. Uminom ng Vision X Plus Capsule. At yan ang balita mula dito sa 101.7XFM Bukidnon para sa kakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News.
2: Guro mula sa Danao City, Cebu, nag-public apology kay Palace Press Officer Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Alby Mata ng XFM Cebu.
9: Paumanhin ang guro sa Danao City, Northern Cebu na si Zeneth Enriquez matapos mag-viral sa social media ang kanyang komento na umano'y may kinalaman sa banta laban kay Palace sa Press Officer Claire Castro. Nagsimula ang kontrobersiya matapos magbahagi si Enriquez ng AI-generated larawan ng kanyang sarili na nakasuot ang uniforme ng polis. Sa comment section, pabirong inyungkahin ng isang Facebook user na barilin si Castro. Sinagot naman ito ni Enriquez na isa pang pabirong komento tungkol sa pagbaril kay Castro sa bibig. Kalauna na, ibinahagi ng content creator na si Lovely Granada na turang palitan at kinestiyon kung angkop bang ganitong uri ng komento lalo na mula sa isang guro. Nangyaring insidente kasunod ng mga puna kay Castro kaugnay ng kanyang naging pahayag tungkol sa papel ng mga guro sa paggabay sa mga kabataan. Nilinaw naman ni Castro na hindi niya nila lahat ang mga guro at ang kanyang pahayag ay paalala lamang sa mahalagang papel ng mga ito sa paghubog sa mga estudyante. Sa kanyang apology video, sinabi ni Enriquez na humihingi siya ng tawad at wala siyang intensyong magbanta o manakit ng sinuman. Aniya, tugon lamang niya iyon sa komento ng kanyang kaibigan, ngunit inamin niyang mali ang kanyang ginawa. Ikinit ni Enriquez na pinagsisihan niya ang kanyang naging komento. Hiniling din niya sa publiko na huwag nang idamay ang kanyang mga anak at iba pang miyembro ng kanyang pamilya sa kontrobersiya. Nanawagan din siya na itigil na ang patuloy na pagbabahagi ng original na post dahil malaki umano ang naging epekto sa kanya ng mga batikos. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rin to sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Alby Mata, XFM News.
4: Barangay naman na tinatawag na Barangay Apopong. Kapitan ng Jensan, humingi po ng dispensa. Dispensa rin to sa pamilyang namatayan kaugnay sa isyu na hindi umano pagpapagamit ng ambulansya. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM Jensan.
10: May humingi ng dispensa si Barangay Apopong Kapitan Paolo Natividad sa pamilya ng isang ama na nasawi matapos umano'y hindi agad nadala sa ospital dahil hindi pinagamit ang barangay ambulance nitong nakalipas na linggo. Ayon kay Natividad, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ngunit binigyan muna ito ng sapat na panahon upang makapagluksa bago muling pag-uusapan ang insidente. Naging mainit na usapin sa General Santos City ang insidente matapos mag-post sa social media ang anak ng namatay at iginit na tumanggi umano ang barangay na gamitin ang kanilang ambulansya dahil hindi sakop ng barangay Apopong ang lugar kung saan nakatira ang pasyente. Dahil dito, sinabing naantala ang pagdala sa kanya sa ospital bago ito tuluyang pumanaw. Samantala, ipinaliwanag naman ni Barangay Kagawa Jun Lacia na hindi agad nagamit ang ambulansya dahil kailangan muna itong i-disinfect matapos gamitin sa pagkatid ng pasyenteng may skin disease at tuberculosis. Sa kabila nito, sinabi ng Barangay Apopong na handa silang magbigay ng kinakailangang tulong sa pamilya ng namatay. Sa panahong kailangan natin ng dagdag suporta sa pang-araw-araw na kalusugan, subukan ang Santon Plus Gold bilang bahagi ng iyong wellness routine dahil ang kalusugan dapat laging inuuna. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una mula rito sa General Santos City para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
2: Tatlong lalaki na aresto sa pamumuslit ng broiler chicken sa bayan ng San Mateo, Isabela. Katropa natin sa balita, Ruel Munchang ng XFM Santiago City.
1: Live Report.
11: Timbog Nahimatag ang tatlong lalaki sa umano'y pagnanakaw ng mga broiler chicken sa Barangay Victoria sa bayan ng San Mateo, Isabela. Kinilala ang mga suspek sa alias na Randolph, 27 anyos, Anton, 36 anyos at Nico. Ayon sa pulisya, isang 35 anyos na sanggunyang bayan member ng Barangay Lapas, Kabatuan, Isabela ang may-ari ng mga manok at siyang nakapansin sa umano'y modus ng mga suspek. Sinuntan umano ng SB member ang mga suspek matapos niyang mapansin ang mga ito na may dalang delivery mula sa bayan ng San Isidro, Isabela. Sakay ng Isuzu truck, nagtungo ang mga suspek sa Barangay Marasat Pequeño sa bayan ng San Mateo bago tumuloy sa Barangay Victoria. Dito na nakita ng SB member ang paglilipat ng ilang kahon ng broiler chicken mula sa truck patungo sa isang Mitsubishi L300 na nakaparada sa gilid ng Barangay Road. Agad na humingi ng tulong ang SB member sa pamamagitan ng 911 dahilan upang mabilis na maharang ng PNP Alicia ang mga suspek. Nasamsam naman ang mga broiler chicken na tinatayang nagkakahalaga ng 6,000 piso. Nasa kustodiya na ng pulisya ang tatlong suspek at sila'y mahaharap sa kasong pagnanakaw. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
12: At Katropa Polis patay sa operasyon. Dalawang suspek, todas din. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
13: Isang pulis at dalawang hinihinalang iligal na nagbibinta ng armas matapos mauwi sa palitan ng putok. Ang isang bypass operation sa Purok Malipayon, Barangay Dao, Pagadian City. Kinilalang na sabing pulis sa Police Major Ayman Kusayma Pantaran, Intelligence Officer ng Pagadian City Police Station, habang patay rin ang dalawang suspect na sina Johnny Bravo Gomez at Jerry Bravo Gomez. Ayon sa pulisya, nanlaban at nagpaputok umano ang mga suspect matapos matuklas ang law enforcer ang kanilang katransaksyon. Samantala, nagpabot rin ang pangigiramay si PNP Chief Police General Jose Melencio Nertatis Jr. sa pamilya at mga kasamahan ni Pantaran na pinarangalan bilang pulis na nasawi sa pagtupad ng tungkulin. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa kakaisang Pilipinas, ako si Katrobang Kenneth Bustamante, XFM News.
14: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather update.
12: Welcome back, Katropang Brian. At nasa ang papasok sa Philippine Area of Responsibility today, ang Typhoon Saudel na tatawaging Obet.
2: Katropang Buddy, huling namataan ang bagyo sa layong 1,480 km east-northeast ng extreme northern Luzon, taglay ang lakas ng hanging hanggang 175 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 215 km per hour. Kumikilos ang Saudel, pahilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour at posible pang lumakas bago pumasok sa PAR. Kabilang ang posibilidad na umabot sa super typhoon category.
12: At gayunman, mga katropa, sabi po ng PAGASA, hindi naman inasang direktang tatama sa atin ang bagyo. Pero palalakasin po niyan yung habagat, magdadala din ng mas malakas na ulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas.
2: Patuloy din minomonitor ng PAGASA ang isang tropical depression na nasa silangan ng southeastern Luzon at inasa ang susunod sa magiging direksyon ni Bagyong Saudel.
12: Samantala, sumikat ang araw 5:43, nasa lulubog alas 6:14 ng gabi.
14: Balitang International.
12: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Subukan at epektibo. Paalala mga katropa, sensitibong paksa po ang mapapahinggan nyo. Isinigawa ng Japan ang unang death penalty sa loob ng 14 na buwan. At ito rin ang unang execution sa ilalim ng administrasyon ni Prime Minister Sanae Takaichi. Isinigawa ang execution kay 58-year-old Sunao Takami sa Osaka Detention House. Matapos siyang mahatulan kaugnay ng pagkamatay ng 5 katao sa isang insidente sa Pachinko Parlor sa Osaka noong 2009. Ayon sa Justice Ministry, umabot sa 10 iba pa ang nasugatan sa insidente. Sa ngayon, nasa 100 inmates pa ang nakapila para sa death row sentence sa Japan.
14: Showbiz News.
15: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbitiw sa kanyang posisyon si Shirley Kuwan bilang manager ni Bea Alonso matapos ang halos 6 na taong pagtatrabaho kasama ang aktres. Bilang pansamantalang kapalita, kinuha ni Bea at ng kanyang asawang si Vincent Co ang film producer at Cine Panalo Film Festival director na si Chris Cahiliga upang asikasuhin ang mga natitirang professional commitments at endorsement inquiries ng aktres. Kinumpirma ni Cahiliga ang kanyang bagong papel bilang interim manager at sinabing tututukan muna niya ang mga kasalukuyang obligasyon ni Bea habang wala pa silang pinal na plano para sa pangmatagalang direksyon ng kanyang career. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag si Bea tungkol sa pagbabago sa kanyang management team. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
14: Balitang sports!
12: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3, katropa, saka sa bawat kapsula. Nasungkit po ng De La Salle University swimmer si G. Angela Micaela Talusig ang bronze medal sa kanyang international debut sa 4th Southeast Asia Open Water Championship sa Boracay, New Coast, Aklan. Nasungkit ni Talusig ang ikatlong pwesto sa Women's 20 and Above Division. Matapos italang oras na isang oras, 18 minuto at 57 segundo. Aminado ang 20-year-old na atletang layunin lamang niyang magkaroon ng international experience, kaya tiketuwa niya ang pagkakaroon ng agad-kaagad ng medalya sa kompetisyon. Nasungkit naman ang Indonesia ang gold, habang silver ang Thailand.
14: XFM News Nationwide.
12: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, XFM News Nationwide. Ngayong pananghalian ng Lunes, August 24, 2026.
2: Maraming salamat katropang Buddy at sa mga katropa po natin na nagpaabot po ng kanilang pakikiramay. Maraming salamat po sa inyo at sa mga katropa po natin. Maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
12: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
12: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
16: Mga katropa, exciting!
17: Sampo Plus Gold! Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
14: Sampo Plus Gold! Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
18: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Visio Next! Marami na ang natulungan!
19: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
20: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
14: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
21: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
22: Go! Let's get it!
21: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
22: Uh-huh.
21: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
23: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: System.

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Ipili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Ipili sa mga butika.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Work responsibly.
1: Exciting! And also, kapag ka sa Yes to Health Clinics po kayo bibili, of course, meron po yung discounts, lalong-lalo na po sa mga senior citizen po natin, ang mga kababayan. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para maka-avail po kayo ng senior citizens discounts. At sa Yes to Health, kapag ka pupunta po kayo, ay pwede na din po kayong magpakonsulta sa atin pong mga naturopathic practitioner. Libre po ang ating konsultasyon, serbisyo publiko po yan ng Yes to Health company po sa inyo. And of course, meron din tayong special programs or mga specific programs, depende po sa inyong mga karamdaman na kung saan pwedeng mag-fit in at matulungan po kayong mas mabilis na gumaling, katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang therapy, biozapper therapy, and terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa atin pong mga Yes to Health Clinics, kaya puntahan na po na ninyo.
2: Ayan. Ayan, ang kagandahan dito, Doc Ron, sa Yes to Health, talagang marami silang pwedeng mapakinabangan na mga programa ho natin. Kaya ho, nais po ninyong masubukan ng mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahin nyo na po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Kumpletuhin ang ating lakas.

0: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness. Ating palatuntunang the secret of health. At syempre, pag-uusapan na naman natin ng isa sa magandang paksa, no, Doc Ron, uh-huh. Makapagbibigay sa atin ng idea kung ano ho yung ating dapat kainin araw-araw dahil sa taglay po nitong sustansya. Explore po natin ang isang superfood na mukhang lumot sa sapa. Uh-huh. At pero ang sustansya nito, Doc Ron, pang futuristic at survival reason, yes. Di ba? Uh-huh. Ang pinag-uusapan po natin ay ang spirulina. So itong spirulina, gusto ko lang i-share, ha, yung uh-huh. Mga fact na bakit ako namang nagpawaw sa akin. Uh-huh. Ay ginagamit pala ito ng mga astronaut pag pumupunta sila sa space, ano. At ito ay isang nutrient dense na mga napagkain, particular Doc Ron, especially kung tayo ay nangangailangan ng sapat na sustansya.
2: Yes, tama ka diyan Doc Algie, ano. Noong 1980s at during 1990s, between mm-hmm. that time doon sa European Space Agency ng NASA, ang spirulina ay rekomendado na nila as tinatawag na pwedeng pagkain mm-hmm. para sa long-term space missions. Mm-hmm. Ibig sabihin kasi very limited kapag pupunta ka sa space, limited yung mga pagkain na dala. So that means you need to choose yung pagkain na kumbaga jump-pack na doon yung sustansya at pangangailangan. Bakit? Kasi kaunting halaga na ito, very inexpensive siya, but at the same time, as I have mentioned, jump-pack na ang sustansya. Ano? Sulit na sulit ang sustansya at konsentrasyon ng mga nutrients and especially yung mga essential na mga macronutrients na meron dito.
1: Wow. At hindi lang pala ito basta space food, Doc Ron, ano? Futuristic food pa. Yes. Ibig sabihin ng futuristic, because alam mo yung mga advanced study ngayon, mm-hmm. nakikita nila na pagdating ng future, whatever happens, mm-hmm. sinasabi nila, no, na halimbawa magkaroon ng food scarcity, mm-hmm. ang spirulina daw ay isang uri ng pagkain na pwedeng paramihin, mm-hmm. ano, na makatutulong sa, for example, yung scenario, no, kulang na yung source of protein, yes. di ba, may mga kalamidad, mm-hmm. so nakita nila, kaya futuristic ang level ng spirulina, bukod sa space ito, malaking pakinabang, punong-puno pa ng sustansya.
2: Yes, definitely. At kung titingnan natin itong spirulina, mm-hmm. ay nung unang panahon pa, mm-hmm. no, nung 16th century pa, ito ay hinaharvest na ng mga Aztecs, mm-hmm. bilang isang pagkain sa Lake Texcoco. At ito ay nagbibigay

0: mula doon sa Aztec, alam naman natin mga Aztec, yan yung nakatera doon sa South America, mm-hmm. tama ba ho, na itong mga Aztec ay kilala bilang isa sa mga ethnic group during that time, mga panahon mm-hmm. na mayroong matitikas na mga warrior. Mm-hmm. Malalakas talaga sila. At balita ko, eh, at the age of 70 or 80, itong mga Aztecs na to, eh, kaya pa nilang mag-farm, mm-hmm. kaya pa nilang... makabuntis.
1: Yeah, very fit. Very fit sila. Oh. Very fit.
0: So mula sa mga Aztec marathon runners hanggang sa mga modernong astronaut, ano, ay napatunayan po yung vision ng spirulina. Mm-hmm. Tingnan naman natin kung gaano to ka nutritionally dense, Dr. Ron. Ayon sa pag-aaral, gram per gram. Ito na yata ang isa sa pinaka-nutrient-rich na pagkain sa buong mundo. Di ba, Dr. Ron, based on study?
1: Yes, gram per gram. At kinumpare nila ito sa iba-ibang pagkain. Kung titingnan natin, beta-carotene, isa sa essential, makikita natin sa carrots. Mas maraming beta-carotene ang spirulina kesa sa carrots. At mas maraming iron kesa doon sa spinach. Kasi ito yung mga pagkain, kumbaga, pinaka-top doon sa beta-carotene.
0: Parang pinakang gold standard.
1: Gold standard.
0: O, pagdating sa, for example, hanap ka ng beta-carotene, carrots. Ano, may isip mo, ano?
1: Mm-hmm. Pagka sa iron naman, spinach. Pero mas mataas pa sa carrots, beta-carotene sa carrots, at mas mataas ang iron kaysa sa spinach.
0: Wow.
1: At with regards doon sa macronutrients na kailangan talaga ng katawan, and this is the building blocks ng ating katawan, ay nasa 60 to 70% pure protein ito by weight. Mas mataas pa kumpara doon sa breast ng manok o di kaya doon sa baka.
0: So ibig sabihin, kung ang timbang ng spirulina ay sabihin na natin 100 grams.
1: Yes.
0: So 70 or 60% of that dry weight ay protina.
1: Protina.
0: Wow. Ganun lang. Ganun katindi. Ano? Kaya yung protein pa naman, isa sa pinakapangunahing macronutrients na kailangan natin for killing. Ano? So sige nga, i-breakdown muna natin para sa ating mga ka-wellness, Doc Ron. Ano nga ba talaga ang spirulina? Kung makikita ko ito sa nature, anong itsura nito?
1: Kung titing, with regards sa ano, kasi hindi natural na meron dito sa atin, ano.
0: Oh.
1: At ang spirulina, ay kung titingnan natin, it is a cyanobacteria. Ibig sabihin, ito ay napuporma mula doon sa mga bacteria na nag-fix ng tinatawag natin na nitrogen. Ang tawag nito, ang madalas na tawag nito is blue-green algae. Kasi doon sa kulay niya na parang blue-green.
0: Kapangalan ko pa pala yan.
1: Algae. halos pareho, blue-green algae. Oh. Sa totoo lang, isa itong uri ng single-celled photosynthetic bacteria. At sa hilalim ng microscope, kung titingnan doon sa microscope, para itong corkscrew. O di ba yung pangbukas ng cork na spiral na tutusukin mo yung cork, tapos iikutin mo, tapos hihilahin mo. Tapos kang makikita mo, parang umiikot siya. At spiral yung formation niya. Kaya ito tinawag ng mga siyentipiko na spirulina.
0: Wow. Kaya pala, may mga ano yan, ano, may sa kanyang molecular structure.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ano naman ang pinagkaiba dito sa ibang mga algae? Okay. Gaya ng chlorella, kasi sikat din yung, ang chlorella, makikita mo lagi yan sa mga pagkain ng bata. Di ba? O sa mga ordinaryong leafy vegetables na doon.
1: Well, kung titingnan natin, kumpara natin, ano yung highlight na meron sa spirulina? Ang spirulina kasi, dalawang bagay yung ano natin highlight na dito na wala doon sa iba. Number one is yung environment at saka yung environment structure nito. Una, ito ay nabubuhay sa mga lawa na kung saan highly alkaline at maalat. So, ibig sabihin, pagka highly alkaline at maalat, very minimal yung tinatawag natin na yung contamination from bacteria, contamination from pollution also. At kung saan namamatay yung karamihan ng mga microorganism. At dahil dito, titingnan natin ang spirulina, ang siyang isa sa pinakamalinis na source ng pagkain o di kaya na superfood na meron tayo ngayon.
0: Yan. Kaya ibig sabihin, dito basta mabubuhay lang kung saan ang tubig. Namimili din siya.
1: Namimili.
0: paano naman pagdating doon sa kanyang structure, Doc Ron? Anong advantage ng spirulina?
1: With regards sa structure, tawag nga ng mga siyentista dito, this is a game changer.
0: Wow.
1: Kumbaga, pag sinabi mong game changer, it's not just fancy ay kumbaga flowery words, but
0: yes,
1: it is based on what they saw. Kasi ang spirulina, gawa ito sa complex sugar na kung tawagin nila ay mucopolymer. Ang mucopolymer is napakabilis na

0: na i-digest at i-breakdown ng ating katawan na walang kahirap-hirap. It means that lesser effort for the body to metabolize it, the more time for the body to use it, to utilize on other work sa ating katawan. At halos instant ang bioavailability nito at naa-absorb ng katawan ang mga nutrients agad-agad nang hindi nagsasayang ng metabolic energy.
1: Yeah, ibig sabihin talagang for example, may problema ako sa ano, may problema ako sa panunaw. Minsan kasi may mga ganun, yung may edad na kahit na yung pagkain simple lang.
0: Simple, no? Ang tagal tunawin, ang
1: hindi
0: hirap
1: ma-absorb. Mm-hmm. Oh, so spirulina is unique because madali siyang i-absorb because of its component, yung kanyang practical structure.
0: Yes.
1: Kaya wow na wow tayo dyan. No? So parang sponge pala yan na hihigupin ng katawan natin yung mga nutrients mula sa spirulina. No? Mm-hmm. Ngayon, pag tinitingnan mo yung kulay ng spirulina, napakatindi ng pagka blue-green niya.
0: Mm-hmm.
1: So anong dahilan bakit ganun yung matingkad na kulay blue-green sa spirulina, Doc Ron?
0: Kung titingnan natin no, with regards ka kapag ka matingkad ngayon sa mga research ngayon, the more na matingkad yung kulay ng isang pagkain o na isang ano, isang herb o na isang prutas, the more na mas beneficial at mataas yung antioxidant nito. Doon naman sa blue-green, ang tawag doon is phycocyanin.
1: So yun yung pigment dahilan bakit blue-green siya.
0: Blue-green siya. Oh. At ito ang tinatawag na crown jewel. Crown jewel ng ano, ng tinatawag natin ng spirulina.
1: Oh.
0: Ang phycocyanin, mga ka-wellness, ay isang matinding antioxidant na nag-aalis ng free radicals. Tatanda natin ha. Nag-aalis, kayang alisin ang free radicals at nagpoprotekta sa mga cells natin mula sa oxidative stress. Oh. At alam naman natin na ang mga karamdaman ngayon, ang mga lalong-lalo na, na ang mga degenerative diseases, isa sa pinagmumulan niyan is yung mga free radicals at saka mga oxidative stress. Oh. Kaya itong phycocyanin, ang benefits nito is antioxidant activity, anti-inflammatory activity, immunomodulating effects at cellular protective effects na meron ang ano ang spirulina. Bakit importante ang antioxidant activity? As I have mentioned, ito ay nagre-reduce ng oxidative stress sa ating katawan. Sapagkat ang oxidative stress kapag hindi na reduce at chronic sa ating katawan, ito ay nakakaapekto sa mga proteins ng ating katawan, sa ating mga fats, sa ating DNA. Kaya yung ano, isa din sa dahilan yung ano tinatawag natin yung pagkasira ng low density lipoprotein ng dahil sa oxidative stress. Pag nag-oxidize ang LDL, isa yan sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso ang marami sa atin sa buong mundo.
1: Kaya yung sinasabi nilang hindi naman talaga masama yung LDL unless it's oxidized. Oo. Kaya hindi lang basta blue-green, Dr. Ron. Ito interesting dito. May hidden rainbow pa sa loob ng spirulina.
0: Yes.
1: Ano ba yung hidden rainbow na yan?
0: Kung titingnan natin pagka hidden rainbow, that means in different colors, different functions sa ating katawan. So, ang sabi dito is naglalaman ito ng mataas na dose ng number one is chlorophyll. Pagka green, chlorophyll yan. Pagka sinabing hidden rainbow, of course, may orange doon. Yun yung beta-carotene and also zeaxanthin. Ang beta-carotene at zeaxanthin, ito ang mga carotenoids na nagpo-protecta especially sa ating eye health and also sa ating skin health. GLA or gamma-linolic acid na kung saan isang essential fats na kung saan nakikita lang natin ito doon na galing sa mga nanay. At ito isa sa nagpapaboost ng immune system.
1: Gatas ng ina ba yan?
0: Gatas ng ina. So that is the reason, di ba, sinasabi pa lagi kapag mayroong gatas na advertise is breast milk is best for babies up to 2 years and beyond. Kasi yun ay essential para sa overall health, immunity, and also brain development ng bata, yung GLA.
1: So ibig sabihin talaga napaka-siksik. Kaya pala tinatawag nilang nutrient dense, ano. So ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan, pero bago po tayo mag-break, ano, narito po uli yung mechanics ng ating healthy katropa giveaway. O share lang po yung ating Facebook live stream, mga ka-wellness, yung ating The Secret of Health. Lagyan nyo lang ng hashtag The Secret of Health pag share nyo para matrace namin yan. At i-comment ang inyong magagandang karanasan sa mga produkto po ng Yes to Health. ah, at huwag din kalimutang i-share at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Mamaya po i-announce natin ang dalawang best comments at mareregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs. Hanggang ngayong buwan lang ito.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kayo ho
0: grab
1: ay...
0: grab your ano.
1: Oo, samantalahin nyo na ho
0: samantalahin
1: ito.
0: Samantalahin nyo na.
1: Kaya tutok lang po dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa Subok Na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas

0: Flexible High Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa pinakamalaking sa inyong lugar. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan kung saan pinag-uusapan po natin ang tungkol pa rin sa spirulina.
3: Mm-hmm.
2: Dito na tayo sa mismong science, Doc Ron. Ano? Marami
3: yes.
2: tayong naririnig na mga hype tungkol mm-hmm. sa mga superfoods. Pero ano nga ba ang sinasabi ng mga human clinical trials? Hindi na ito basta-basta, human mm-hmm. clinical trials with regards sa benepisyo ng spirulina.
3: According sa mga ano ng mga scientifico at mga ano mga trial studies mm-hmm. na nakita, sobrang promising mm-hmm. yung data ng spirulina with regards sa ating health. Number one dyan, cardiovascular at saka lipid support. Isa,
2: oh.
3: kung titingnan natin itong problema sa puso, number one killer ito sa buong mundo.
2: Oh.
3: Kaya with regards sa pagpapatibay ng ating buto and also lipid support, maraming pag-aaral na papakita na ang pag-intake ng spirulina araw-araw ay tumutulong sa pagpababa ng oxidized LDL
2: yes.
3: sa ating katawan. At kapag bumababa ang oxidized LDL, kasama na din doon, bababa ang ating triglyceride level and at the same time, tumataas din ang HDL level sa ating katawan, which is termed as good cholesterol sa ating katawan. At tinutulungan ng spirulina, kasi nga ang spirulina is galing doon sa bacteria na kung saan is nag-fix ng nitrogen. Tinutulungan din niya yung ating yung wall ng ating ugat na mag-produce ng nitric oxide para bumuka yung ugat, mas maganda yung blood flow. Ibig sabihin ito nakakatulong para maging normal yung ating blood pressure.
2: Kaya ibig sabihin ko ikaw ay mayroong hypertension,
3: uh-huh.
2: magandang idea ang pag-consume ng spirulina.
3: Yes.
2: Uh-huh. At based din sa akin nabasang isang health article, Doc Ron,
3: uh-huh.
2: pwede pala siyang magsilbing natural antihistamine.
3: Uh-huh.
2: Ano katotoo yun?
3: Well, ang spirulina, especially doon sa mga may problema sa allergy or may allergic rhinitis,
2: uh-huh.
3: according sa isang study sa mga randomized double-blind clinical trials, ang mga pasyenteng may allergic rhinitis, yung mga may bara sa ilong, madalas bumahin, kati palagi ang ilong, na umiinom ng spirulina araw-araw, ay nakita nila ang malaking pagbabago kumpara doon sa mga iniinom na placebo effects. Ibig sabihin, mas nakakatulong siya. At pinipigilan ito ang pag-release ng histamines na nagtitrigger ng allergy sa katawan. Kaya isa din sa mga pasyente, kapag meron tayong pasyente sa clinic, no, may pasyente ako minsan is palaging barado ang ilong. High dose ang binibigay ng spirulina at nakakatulong. And also doon sa may mga problema sa balat, sa eczema.
2: Mm-hmm.
3: Nakakatulong yan kasi nakakatulong sa tinatawag natin na allergic reaction ng ating katawan. And also, immune regulation and anti-cancer. Ito talaga isa
2: sa... Anti-cancer potential. Yan ang interesting.
3: Ito yun. Kasi yan ang... Pagka sinabi kasing cancer, nako po, ay life and death na agad ang iniisip ng marami. And isa ang spirulina kung saan ay merong tinatawag natin anti-cancer effect. As we have mentioned, yung tinatawag na phycocyanin pigment na meron sa spirulina ay nagbo-boost ng spirulina ang natural killer cells natin at saka ang ating mga T cells.
2: Which is primary... Mm-hmm. immune cells
3: mm-hmm.
2: na nakatutulong if you have cancer or prevention of cancer.
3: Yes, kasi yun ang yun yung natural killer cells natin, papatay niya even yung cancer cells kapag malakas yung immune system natin na hindi nadadamage yung ibang cells nakapalibot doon. And that is the reason why merong mga study na nagsasabi when you have a healthy liver,
2: mm-hmm.
3: that means a healthy liver is a healthy immune system.
2: Mm-hmm.
3: Pagka healthy liver, walang cancer cells na makakatira or maglaki sa ating katawan. At nakakatulong din ito mapigilan ang tinatawag na oral cancer cells or oral leukoplakia na kung saan isa din sa mga problema na kinakaharap ng marami ngayon.
2: Oo. Wow. So, sa madaling salita, nagsisilbi siyang shield.
3: Mm-hmm.
2: Parang kalasag sa mga cells natin o iwalis.
3: Parang iron dome.
2: O kaya ay iwalis naman sa ating mga ugat at panangga laban sa mga seasonal allergy.
3: Mm-hmm.
2: Yun yung ating So, Grabe, ang galing ano. So, para sa mga listeners po natin na gustong sumubok ng spirulina, isa yan sa sangkap ng Santon Plus Gold na pinili talaga natin. Maging ng Santon Gold Coffee Mix, may spirulina yon. Kaya madalas na positive ang mga comment ng ating po mga consumer ng ating products dahil ang laman nito punong-puno po ng nutritional components na mahalaga sa ating survival at sa ating po nga kalusugan.
3: Kaya nga tinatawag ito, Algie, na foundational foundational cellular health optimizer. And yes, it is a very wise thing na ginawa ng ating CEO na inilagay yan sa Santon Plus Gold. At makikita natin na yung mga response naman ng mga gumagamit nito is napakadaming positive response.
2: Totoo ka dyan.
3: Kasi, kumbaga, very wise ang formulation na inilagay ng ano ng ating CEO at kung saan is makakabinipisyo lalong-lalo na panatiling malusog ang ating katawan araw-araw.
2: Oh, just imagine, nagkakape ka lang, imagine mo, may spirulina doon sa content ng coffee mo.
3: Coffee.
2: Nagtitake ka ng supplement for metabolic function and general nutrition, may spirulina pa rin.
3: Meron pa din.
2: Yeah. So, maraming salamat, Doc Ron, sa napaka-informative natin talakayan. At mamaya po sa pagbabalik ng ating pong programa ay atin namang sasagutin ang inyong mga katanungan. Kung meron po kayong mga tanong tungkol sa ating pinag-uusapan, mga ka-wellness, o kaya naman iba pang katanungan regarding our product or regarding your health concern, mag-text lang po kayo sa ating numero 0969-609-6545. At ganun din, tatalakay natin mamaya yung iba-iba pang mga potential health benefit ng ibang produkto naman ng Yes to Health. Dahil mahalaga na yung well-informed tayo, meron tayong alam na posibleng makatutulong. Mm-hmm. Kasi alam mo, yung nutritional gap, ang isa may pinakamalaking contribution sa development ng, they call this chronic diseases.
3: Chronic disease, yeah.
2: Na commonly naman ay dahilan ng maagang kamatayan. Mm-hmm. Kasi nga, alam niyo naman, yung infection, sobrang mabilis na kamamatay. Mm-hmm. Pero kung titingnan mo, yung namamatay sa mga non-infection,
3: marami din.
2: They call this lifestyle-related diseases, which are, the cause are modifiable. Mm-hmm. Mas maraming namamatay.
3: Mas marami.
2: Oh, kaya, yun ho, at babalikan po natin yan, mga ka-wellness. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang programang
3: The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw.

0: katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mga turo, nangyari po sa Slimline for Men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, waska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turo, nangyari supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. At sa mga nais po magtanong sa ating pong programa, mag-text lang po kayo sa ating numero 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan po kayong lugar located mga ka-wellness.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: And syempre, ang Santone Plus Gold ay isang herbal supplement mga ka-wellness na may pinagsamang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po ay natural kaya walang side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakakasubok na ating pong produkto ay magsadya na po kayo sa pinakamalapit po na drug stores. Lalong-lalo na po sa mga Mercury Drugs, Watson's, The Generic Pharmacy, Southstar Drug, maging sa Shopee at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Na meron po tayo niyan sa iba't ibang panig ho ng ating bansa. Kaya hanapin po ninyo yung ating mga Yes to Health Wellness Clinic, mga ka-wellness, kasi available dyan ang ating po mga produkto. Ayan, Dok Ron, batiin natin yung ating mga live Facebook viewer. Ayan, so tingnan ko lang dito sino bang nanonood sa atin. Uy, batiin natin si Princess. Ayan, si Ma'am Maribic Biato, si El John. Ayan, Yes to Health Wellness Center, Santiago. Ha? Kung mga taga-ganyan po kayo sa North Luzon, meron tayo dyan sa Santiago City, Isabela, no? Na pinangungunahan ng ating consultant, si Doc Ned Castro.
1: Birthday niya ni Doc Ned kahapon.
0: Kahapon, happy birthday. Ayan, okay. So, si Noel Grego, nanonood din. Salamat, sabi niya, salamat po, The Secret of Health. Dumating na po ang aking Santone Gold Coffee Mix.
1: Well, congratulations, sir. Nanalo kayo sa atin pong... Kasi hanggang this month lang ng August.
0: Hanggang ito, this month lang yan. Kaya simple lang naman yung mechanics natin. I-share yung ating live streaming. Lagyan ng hashtag The Secret of Health. At mag-comment kayo ng inyong mga experiences. Yung naranasan nyo sa paggamit ng ating produkto. At malay nyo, kayo ho mapili na ating mga producers na mariregaluhan.
1: Baka naman mapakiusapan natin yung mga producer na extend.
0: Malay natin. At si Kristen Jacob Gai na nanonood din sa ating palatuntunan. Ganon din si Sir Rico Bagisi. Sabi niya, good afternoon po, Dana Sharing. Ayan, si Christine, ato pa si Luz Daco de Vera. Oy, si Madam Olivine Uy. Ayan, ating isa sa bossing natin nanonood din, no? At si Elevol AF. Balibalik pa yung pangalan.
1: Elevol AF.
0: Ayan, sabi ni Rico Bagisi, The Secret of Health, subok ko na ang Santone Plus Coffee at Santone Plus Gold. Iniinom ko ito bago kumain. Nakatulong ng malaki sa pananakit ng aking tiyan. Lumakas ang aking katawan at nawala ang mga sumasakit sa aking katawan. Kaya mula noon hanggang ngayon, di ako nawawala ng product ng Yes to Health.
1: The best decision and best investment po ninyo yan, Sir Rico Bagisi. Ito din kay Luz Daco de Veradoc, The Secret of Health, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Taon na po akong gumagamit lahat ng mga produkto ng Yes to Health Clinic. Wow, daming budget ni Ma'am. Diyan po ako gumaling ng fatty liver, blood sugar, high blood at pananakit ng sikmura at iba pa. Basta sundin mo lang ang payo ni Doc na kung ano ang dapat kainin, at gustong gusto ko po ang Santone Gold Coffee.
0: Ako din, gustong gusto ko yan.
1: lahat po kami dito sa gustong gusto yan, Santone Gold Coffee.
0: Masarap pa yung marinig sa mga kaibigan mo, mga dati mong classmate na, oy, parang walang nagbago sa iyo. Pangit ka pa rin.
1: Di maling pangit, pero mas bumata yung balat.
0: Joke lang. Wala daw ng bago. Ibig sabihin, pogi pa rin.
1: Pogi pa rin.
0: Ayan, sabi dito ni Ma'am, okay, Kuya Pinagsangan. And shout out Ofelia Tolentino, watching and listening to your ongoing episode of The Secret of Health with Doc A and Doc R.
1: Meron na tayo.
0: Meron na alias na Doc R.
1: May alias na tayo.
0: Yan, si Sir Solomon Orbon, Amalia Ayupan Cerezo, ganun din po si Sir Angelo Fernandez.
1: Fernandez, yes.
0: Oh, ayan, watching from Tacloban City daw siya.
1: Uh-huh.
0: Ayan, yung mga ka-wellness natin ha, salamat sa inyong panunood. Pakishare lang ho ang ating pong live streaming sa inyong mga kakilala na gusto nyo pong gumamit ng mga produkto ng Yestrad at mabenepisyuhan. Especially yung pinag-uusapan natin kanina, Doc Ron, ay spirulina.
1: Yes, spirulina. Powerhouse yan. Powerhouse.
0: Nandito yan sa Santon Plus Gold at sa Santon Gold Coffee Mix. Kumbaga, habang iniinom mo yon, may spirulina na na-extract, mayroon pang ibang mga sustansya.
1: Uh-huh.
0: O coming from different kind of plants na nandun sa ating mga produkto.
1: Lalo-lalo na dun sa mga may problema na mataas ang blood sugar level and trying, nagtiteke ng ano, ng maintenance medicine ninyo. Mm-hmm. And kalimitan pa naman na ano na problema nitong ano ng may mataas na blood sugar level is yung muscle wasting. Kasi yung ano naubos na yung ano nagketosis na yung katawan, ubos na yung fats. Ang tinutunaw naman ng katawan in order to compensate sa mataas na inflammation is yung protina ng muscle. Taking Santon Plus Gold, which is napakataas sa spirulina at merong spirulina and complete essential amino acids na meron, would greatly help if you take one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. At kung matagal na talaga kayong nagtitake ng ano as complement doon sa ano ninyo sa maintenance medicine, make it double dose within 3 months. Subukan po rin nyo within 3 months, double dose po ng Santon Plus Gold at lalong-lalo na pagsabay yung premium D3 natin. Para matulungan po kayo, subukan nyo lang po. At marami na pong mga kababayan natin na sinubukan po yan ay natulungan pong maibalik sa normal ang kanilang mga blood sugar levels.
0: Yan. Yan ang maganda kasi pag nutritional kasi, hindi siya problema kahit doblehin mo.
1: Yes.
0: Lalo na kung doon sa mga bagong tagapakinig natin, tapos na siya challenge sila doon sa mga naririnig na mga testimonial sa mga gumamit. So, ang pinaka-the best is kung first time kayo tapos meron pa kayong sakit, ano, mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day, okay, ng Santon Plus Gold. If may recommendation sa inyo, uminom din kayo ng vitamin C, okay, and ng premium D3. Pinaka-the best talaga 90 days.
1: Yeah, 90 days.
0: Within 90 days, imposibleng walang improvement.
1: Improvement, yeah.
0: Kasi ang katawan natin, almost any part of the body can regenerate.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kahit pa sasabihin nila na yung mabagal yung ibang bahagi ng katawan mag-regenerate, but it regenerates.
1: Regenerates.
0: No? Kahit dahan-dahan. So within 3 months, based on study, especially yung dugo natin, kung we have blood na hindi healthy, within 3 months period, almost magkakaroon ka ng bagong dugo.
1: Yeah.
0: Nag-regenerate at nagpapalit yung sistema natin ng dugo ng mga bagong cellula. Kaya kinakailangan talaga na seryosohin natin yung nutritional approach o prevention. With regards sa diabetes na ano, may kakilala ko na ang ganda-ganda na katawan dati. Pero nung mapansin ko siya, ang payat.
1: Biglang bagsak.
0: Tumanda ng almost parang sa tingin ko mga 5 to 10 years ang tinanda.
1: 5 to 10 years ang tinanda.
0: Sabi niya ako kasi na-diagnose ng diabetes. So ibig sabihin, ang diabetes is mabilis siyang mag-accelerate ng biological aging.
1: Aging, yes.
0: Oh, yun ang problema. So, taking something, antioxidant can really help you na ma-prevent yung acceleration ng premature aging sa ating katawan.
1: Kasi grabing inflammation na yan, doble, mula doon sa blood sugar, tapos yung ano pa, yung insulin pa, hyperinsulinemia, grabe rin nagpapatas na inflammation. Kaya biglang pagtanda mo talaga kapag ka merong problemang mataas ng blood sugar level.
0: Sabi ni Ma'am Ofelia Tolentino, The Secret of Health, a Santon Gold Coffee Mix. User, my experience is after drink in the morning, no more hunger feelings and strong to work home chores. I can eat at 10 a.m. still feeling well.
1: Well,
0: kung 10 a.m. kang kumakain, Ma'am, kaya mo mag 2 meals a day. Ano?
1: Yeah.
0: Alam niyo ba sa isang pag-aaral na ang 2 meals a day is better than 3?
1: 3 meals.
0: Kasi akala ng iba pagkain kayong kain eh mas advantage. Di ba? Hindi po. The more na mahaba daw yung pagitan, yung frequency of meal natin is mas limited. Mas mahaba yung pagitan ng bawat pagkain, mas healthy sa katawan natin.
1: Ngayon hindi lang 3 meals, naging 9 meals a day.
0: Oo, kasi meron. Bilangin natin, pagising sa umaga, kakain ng breakfast, pag 9 a.m.
1: May merienda.
0: Tanghalian, sa 3 p.m. merienda ulit.
1: Merienda na naman.
0: Dinner, tapos after dinner, kakain. Before matulog, nagutom kasi nagpuyat eh. Tapos, nagising.
1: Nag-midnight snack pa.
0: Kumain ulit. Ganun na nangyayari sa atin. Kaya, hindi natin alam na yung vital energy ng katawan that is meant to be used for repair ay napupunta sa
1: pagiling.
0: Giling. For digestion ng ating mga kinakain, especially rich in sugar, rich in fat, na hindi healthy sa ating katawan.
1: Overwork na overworking bituka, Dok Algie, no?
0: Yeah.
1: Papansin, pagkagising sa umaga, haba ang tulog, pero pagkagising sa umaga, pagod pa din. Eh, paano? Hindi man natulog yung tiyan, hindi din natulog yung utak, giling ng pagkain. Kaya mga ka-wellness, kailangan po na maintindihan natin. And this is the reason why merong surge ng napakaraming sakit ngayon, Dok Algie, dahil dito sa problema ng sobrang kain ng kain. Mayamay at kain ng kain. Pagka may makutkot, kain na naman.
0: Yung maraming pambili. Anyway, eto, kunin ko lang yung mga texture natin. Sabi dito, the secret of health, subok ko na ang Santon Plus Coffee at Santon Plus Gold. Ininom ko to bago kumain. Nakatulong sa pananakit ng aking tiyan. Parang si Sir Rico Bagis ito, no?
1: Doble.
0: Identical
1: Sir Rico.
0: Dito sa isa pang texter, magandang araw po. Ano pong ibig sabihin ng hemorrhagic stroke at ano po ang pwedeng inumin ng herbal medicine? City Aisha Abdullah po ng Batara sa Palawan. Thank you po, Doc. God bless. Hemorrhagic stroke meaning yung nagkaroon ng pagputok sa blood vessel sa atin pong utak dahilan sa isang pagbabara. Pwede din eh. Kapag meron kasi yung stroke na tatlong klase kasi yan. Mild stroke, which is yung temporary embolism, parang papansin mo na parang humingi na kabigla. Tapos yung iba parang bumagal. Tapos eventually naka-recover din sila. So hindi nila alam na mild stroke.
1: Mild stroke na yan.
0: Yung isa naman, nagbara. So nung magbara, sa part ng right brain mo na paralyze yung kaliwa. Yung isa naman, pagbara, sa tindi ng pressure, pumutok yung ugat. Yun yung hemorrhagic stroke. Medyo mas, ng konti. Medyo malala ng konti kumpara mo dun sa pagbabara lang ng ugat. Ano. So, ang ina-advise namin, for example, na hemorrhagic stroke kayo, same thing with regular stroke. Na kinakailangan maging maganda yung blood supply,
1: blood flow.
0: Yung blood flow natin, dapat matanggal yung nagpapabagal sa daloy ng dugo. Kasi alam mo, kaya naman nai-stroke ang tao kasi may mga traveling embolus, mayroong mga plaque formation sa daloy ng ating dugo na pwedeng magpabagal sa daloy or completely mag-block dun sa blood vessel dun sa ating pong utak. So, same thing na nangyayari sa mga nagkakaroon ng coronary artery disease. Nangyayari nga lang, yun ay heart attack. Yun naman isa, brain attack naman.
1: Brain attack sa utak.
0: Ganun po yun. So, ano po kayo? Shift na kayo sa plant-based. Ibig sabihin, more plant. Kung kayo ay kakain ng animal-based product, more on lean meat kayo o kaya isda, which is very rich in omega-3 fatty acid. Iwasan talaga yung animal fats kasi yun ang punot dulo ng mga paglapot ng dugo.
1: And also kailangan yan ay isang bagay na makita natin. So hemorrhagic stroke, pumutok yung ugat, that means mahina yung wall ng mga ugat sa utak. So ang pinaka the best na approach natin is to prevent another episode of stroke. Kasi kapag ka magkaroon pa ng another episode na yan, una makaligtas ka, pangalawa medyo malabo, mahirap lalo na pag pangatlong episode ng stroke. Ang pagtake ng Santon Vitamin C is napaka napakaganda para magpatibay ng mga ugat sa ating katawan.
0: For the reason na nagbibigay siya ng parang precursor siya sa collagen.
1: Collagen production sa ating katawan. And of course, yung ano, yung hypertension, kasi pagka na-stroke, siguradong ma-hypertension niya. So, basically, taking Ultimate Trio, pagkaganyang problema, is taking dalawang kapsula ng Santon Vitamin C, isang kapsul ng Santon Plus Gold 3 times a day, 30 minutes after meal. Tapos, dalawang premium D3 sa umaga at dalawang premium D3 sa gabi. Straight po ninyo sa loob ng tatlong buwan and hopefully na makatulong po na hindi magkaroon ng ano ng next episode ng stroke.
0: Kasi mahirap na pag hindi kasi guarantee na stroke ka ngayon, hindi ka na ulit na stroke.
1: Yes.
0: Paano kung hindi nagbago yung blood viscosity mo?
1: Mm-hmm.
0: Tapos sa isang parte naman ng utak bumara. Mm-hmm. So kaya nga po, kumbaga, pag na-stroke na kayo, warning na yan na baguhin na natin. Kasi modifiable naman ang kayang baguhin yung causes ng ng
1: halos
0: stroke.
1: Lahat naman ng sakit to, modifiable. At depende na yan sa atin. Kaya nga, merong ibang mga doktor na nagsasabi, it's up for you to recover what your health. So, depende yan sa atin kung at tayo lang mismo ang kayang makarecover sa ating dating health na meron tayo. At kasi tayo ang contributor, kahit tayo din ay may kapangyarihan kayang gawin at ipabalik yung dating kalusugan na meron tayo.
0: Ayan. So, dito naman, sabi tanong ko lang po, pag-ihi ko po, nahahati sa dalawa o tatlo sa diabetic o kidney o sa edad ko po. 65 years old na po ako. Salamat po, Jerry ng Kalibo, Aklan.
1: Nahahati.
0: Ano yung stream? Yung pag-ihi niya, di ba dati pag mga bata pa, malakas pa yung buhos. Buo lang yun. Pero pag yung scenario na pag inihi ka, hati yung ano mo, hati yung ihi mo. Tapos sumisirit na hati. Isa kanya.
1: Tatlo.
0: tatlo yung hati.
1: Yung ano?
0: Actually, kung lalaki po tayo, it's sa prostate po ang dahilan. Kasi sa prostate, yung urethra natin, naiipit ng lumalaking prostata. So, yung pressure doon sa daluyan ng ihi natin, nandun. So, ano ang yung host kapag inipit mo, what will happen doon sa flow?
1: Nakakaroon ng division ng ano?
0: Hindi lang, malakas.
1: Malakas.
0: Na sumisirit siya, pero hindi siya buo.
1: Uh-huh.
0: Yun ang nangyayari. So, ganun din po sa prostate enlargement, kaya dapat mag-check, pa-check up po yung kung ano ang kondisyon ng prostata nyo. Kasi yun ang isa sa pinakamalapit na kondisyon doon sa mga umiihi. Yung iba, nagiging dalawang stream. Yung iba naman, mahina.
1: Kasi sobrang barado na.
0: Yung iba naman ay urine retention doon sa pantog, hindi na ilalabas lahat. So yan ang mga classic na signs and symptoms ng ano.
1: At saka 65 years old na si Sam. 65 years old. So talagang yan ang mga edad na kung saan yung kumbaga sisimula na paglaki ng prostate gland.
0: Kaya nire-recommend natin, aside from taking Santon Plus Gold, meron ding supplement ang Yes to Health, yung Turbo Dietary Supplement. So it's a supplement for men. Talagang ginawa para sa hormone ng lalaki, para sa energy and vitality and circulation. Yun po yun. Okay, so dito ask ko lang, anong benefit na makuha sa kamyas? Parang natanong na to dati, pero sagutin din natin for the sake na ating texter. Ano daw ang benepisyo ng kamyas? So, tinignan ko yung mga nakita nilang nutritional value ng kamyas. And ang kamyas ay napakagandang booster ng immune system. Kasi ang kanyang content na vitamin C mataas. Mataas din. At kung meron kayong ubo o sipon, ang kamyas ay isa sa recommended na prutas na pwede nyong kainin, hilaw, o gawin yung tsaa. Paano gawin tsaa? Simple lang, i-chop mo yung kamyas, ilagay mo sa kumukulong tubig, then after 10 minutes, ahunin mo siya, and lagyan mo siya ng honey. Yun ang ipantatamis mo. Maganda din ang kamyas sa blood sugar level kasi ito ay mayroong hypoglycemic properties. Kaya kung kayo ay may diabetes, so okay na okay sa inyong kamyas. And ganun din sa mga inflammation. Namamaga yung tuhod mo, pwede mong tikdikin yung kamyas tapos ipahin mo doon sa tuhod mo or inumin mo yung kanyang katas or yung pinaglagaan. Maganda siya sa mga pangangati ng balat. Kaya nga, di ba, yung may mga, naalala ko yung mga tinamaan ng chickenpox. bago tuluyang matuyo, naliligo sila ng dahon ng kamyas, kamyas na nilaga.
1: Nilaga.
0: Kasi merong antiseptic property yon, and maganda rin sa balat para hindi ka magkaroon ng pangit na
1: yung mga ano, peklat, dark spots.
0: Oh. Dark spot. Mm-hmm. Yun po yun ha. Tapos, kaganda sa kamyas, organic talaga.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi naman yata commercially produce ang...
1: Wala. Napakadami yan dito sa Pilipinas.
0: Oo.
1: Bago ka magbasa, Dok, ano ko lang muna basahin ko, baka ano, baka makalimutan at si Ma'am Neri Pangilinan, user po ng Santon Gold Vitamin C tsaka Coffee Mix. Pabati po sana. Thanks po. So, mas maganda sana kung naka-hashtag yes, the secrets of health si Ma'am Neri. Ano, mahaba, ano kayo, mapili kayo ng ating producer na manalo ngayong araw sa ano, sa atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Ayan, so basa po ulit tayo. Sabi dito, which is okay, coffee plus or gold? Diabetic po, 76 years old, may collagen ba na capsule? Ayan, Dokron, anong bagang maganda sa dalawang yon sa isang 76 years old?
1: Depende sa preference po ninyo. Pareho po yung maganda, depende. Kasi iba-iba kasi yung preference ng lasa natin. Pagka mahilig kayo sa ano, mahilig kayo sa, kumbaga, yung matapang na kape, mas close yung lasa ng ano, ng Santon Gold. Pagka gusto nyo naman ng source ng soya as a protein, Santon Plus Coffee Mix. So depende po yan sa preference ninyo. Ako, ang ginagawa namin dito, kasi marami supply. Isang sachet na kana ng Santon na Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee pinaghahalo ay masarap. Masarap din kung gusto ninyong subukan. Pero depende po 'yan sa ano, depende po 'yan sa ano, preference po ninyo. Kung sa ano naman, sa mga yung sinasabi ni tinatanong about collagen, ano, collagen na capsule, may collagen capsule. Pero kung gusto ninyong nagkakape kayo and at the same time nandun na yung collagen, Santon Gold Coffee Mix kayo.
0: Oh, kasi so, medyo expensive talaga mga collagen supplement.
1: Yes, mas expensive expensive talaga kasi concentrated.
0: And hindi lang yon, actually siya talaga yung highly in demand.
1: Mm-hmm.
0: Kasi napakaganda ng reputation ng collagen. With regards to anti-aging or anti-premature aging, ano. Isa siya kinikilalang natuklasan para ma-restore yung balat, ma-restore yung mga kasukasuan natin. O yan po. Kaya medyo may kamahalan. Kaya nga nilagay natin sa Santon Gold Coffee Mix para...
1: Isang benepisyo na.
0: Oo, kumbaga, hindi mo na kailangang ano, maghanap pa ng hiwalay at extra budget pa rin. Ayan. Okay. Sabi dito sa... Okay, tingnan ha. Neri Pangilinan. Ayan. Nabasa mo na ba ito?
1: Opo.
0: And si BJ Pastor Haya, watching from Pasolo, Valenzuela. Ayan. Boboy Martin, watch mo to. Ayan. I-share nyo po.
1: Uh-huh.
0: O kahit matapos yung program dito sa live natin, i-share nyo po yung ating pong programa. Ayan, moment of truth. Pipili po tayo ng ating mariregaluhan base sa inlang pag-follow sa ating pong mechanics. Congratulations, Ma'am Luz Daco de Vera. Ng Palawan, Puerto Princesa, Palawan. Ayan, at ganun din si Ma'am Ofelia Tolentino.
1: Wow.
0: Ayan,
1: congratulations
0: po sa inyo, no? At sana po ay magamit nyo at mapakinabangan ang gusto sa inyong kalusugan yung inyong mga regalo mula po sa Yes to Health. Ganito pong gawin nyo, i-message po itong ating page kung saan kayo nanonood, Yes to Health Inc., at ibigay ang inyong pangalan, ang inyong complete address and contact number dito po sa page na inyong pinapanood. Okay? So maraming maraming salamat at Doc Ron, magpapaalam na tayo. Overtime na. May sasabihin ka pa.
1: Yan po mga ka-wellness ha. Itik nyo po ang advantage sa pag-inom ng ating Santon Plus Gold at Santon Gold Coffee. Dahil po ang benepisyo na makukuha po ninyo sa mga spirulina contents po na ito na nakakatulong sa pag-build ng ating muscles and of course mapapanatili po ang overall health natin araw-araw. So wag kalimutan mag-take ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 araw-araw. Of course pagkakape, Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.
0: Maraming salamat po at muli kaming samahan sa susunod na araw sa ganito ring oras sa timpilan, mga ka-wellness. Ako po si Doc Algie, sana nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa karamdaman. Maraming maraming salamat po sa pakikinig sa ating programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
4: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa akong kutuban ni Lilo.
10: Sa ako

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina Costa. Bago po kayo naging SDO ni VP Sara, ano po ang trabaho niyo?
6: Ano po? Sa office po ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor.
5: No, nung mayor nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nagkakilala ng Vice President?
6: Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor, doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor.
5: Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod?
6: First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor.
5: Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President?
6: Nakilala ko siya, Your Honor. Yung nagiging vice mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor.
5: Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina, ganun po ba?
6: Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang vice mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako, doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, kailan sa admin kayo, office po.
5: Kailan po kayo kinuha ang SDO? Sa Office of the Mayor.
6: Yung mayor na po siya, yung siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor.
5: Alright. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Nit, Belat, na hindi po totoong mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun?
6: Na-encounter ko po yun.
5: Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald din yun, I'm sure.
6: Nag-rely po ako sa...
5: Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa, Pagong sa Davao?
6: Wala po akong narinig na pangalan, Your Honor.
5: Pero alam mo na ito po, hindi totoong mga pangalan.
6: Totoong tao po sila...
5: Totoong pangalan, pero hindi po totoong pangalan.
6: Yes po, Your Honor.
5: Okay. Kung hindi po itong mga pangalan, bakit wala kayong record ng itong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na si Ayat? Bakit di po ninyo ni-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin ang totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COAT na sa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that.
6: Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor.
5: So sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento?
6: Anong mga nilalaman?
5: Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe? Di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po?
6: Meron po kaming safe, Your Honor.
5: Okay. Anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa joint memorandum circular po yun.
6: Meron po ang nilalagay po doon yung mga documents po.
5: Anong documents po yun?
6: Yung CDR po.
5: Okay. Alam niya na si Colonel Chica ay hindi po maaaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa'yo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun.
6: Siya po ang...
5: Tama po.
6: Designate ni Ma'am VP Sara na security officer, Your Honor.
5: Nga po, kaya nga po. Pero alam niya na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, disburse po sa kanya. Tama po.
6: Yes, Your Honor.
5: Okay. So, tanggap rin po ang rason ni Colonel Chica na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So, di mo na tinanong, ano pa talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Ikaw ang disbursing officer.
6: Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor.
5: So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel Chica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President?
6: Sa tingin ko po, wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat na-incur niya, nandoon po rin, Your Honor.
5: One last question na presiding officer. So, ibig mong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga klase, mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund, sa tingin mo.
6: Basta po, binigyan po ako.
5: Po, kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga merigis piatos, pagong pusa, normal yun. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer.
6: Marami kasi ang tanong mo.
5: No, ang tanong ko po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Colonel Chica pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Kasi, na bahagi ng confidential yun.
6: Kasi Your Honor, sa tip planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-trip planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So pag-survey po, yun po papasok po ang confidential operation, Your Honor.
5: Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at table, upuan.
6: Gagamitin po yun sa operation, Your Honor.
5: Okay. No further questions, sir, Mr. Presiding Officer.
7: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes.
8: Ma'am, nakapaniwag to na ka?
9: Gamay lang, sir.
8: Gamay lang. Nasa ko na yung sudan?
9: Wala ko'y gana mukhaon.
8: Wala, okay. Okay, tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid?
9: Nasa average lang po ako ng pagkatao, Your Honor.
8: Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya ay binigyan bilang isang SD tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa mga tao. Am I right?
9: nag-rely po ako sa sinadmit po sa akin ng security officer, Your Honor.
8: Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganung pangalan, Bilat, Pagong, Pusa, etc.
10: Bilat.
8: Okay, Bilat, same. Magugulat ka, di ba?
9: Magugulat
8: sa Bisaya, yung pronunciation na eh. Sa Tagalog, Bilat sa Bisaya, Bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh.
7: With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir.
8: Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya rito na kung saan maraming pangalan na ma-inform at isa lang pong ipirma. So if you are normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Eh, yung iba-ibang mga pangalan, pero isa na po yung pirma. Hindi ko kanagtaka.
9: Pinirify ko po yun si Colonel Lachica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun.
8: So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa

0: Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry.
1: Okay, nung kayo po, ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi ka nagkaroon di sa allowance, right? Never?
0: Wala po, Your Honor.
1: So ano pinakaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon ka ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba?
0: Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po sa... Mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate, at saka sa HOR, Your Honor.
1: So, nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos, meron ba mga pangalan mga Belat, Pagum, Pusa, etc.?
0: Hindi ko ma-remember, Your Honor.
1: O, napasabi, hindi mo na maalala.
0: Hindi ko maalala, Your Honor.
1: And yet, 6 years ka, naging SDO doon.
0: Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor.
1: Ayaw lang pagtinuntungan. Pati kami ba nagtinuntungan din eh.
0: Mga magiging ako tinood, Your Honor.
1: Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections.
3: Thank you, thank you very much, Mr. Presiding Officer. Ms. Acosta, narinig ko kanina yung mga sagot ho ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisigurado o paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel La Chica ay hindi nabulsa o hindi nakurap?
0: Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at naisubmit po yun sa COA, Your Honor.
3: Pero wala, kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge. At hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. E paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi?
0: Your Honor.
3: Kung wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon?
0: Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel La Chica ng fund utilization report, Your Honor.
3: Paano po yung utilization report ay peke, dinoktor? Eh wala kayo doon bilang accountable officer.
0: May perma po niya, Your Honor.
3: Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay La Chica na, Colonel La Chica na hindi niya ibubulsa yung pera?
0: Buo po ang tiwala ko kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor.
3: Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disperse. Siya lang ang humahawak ng security information.
0: Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential plan kasi siya po ang expert to, Your Honor, doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor.
3: Kanina narinig ko rin na sinabi niyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel La Chica. Hindi niyo ba sinumbong kay o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay La Chica dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information or security? Hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer?
0: Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel La Chica ay gawin niyang security officer, Your Honor, po of the Vice President Office, Your Honor.
3: So kahit na mayroong problema, tinanggap niyo at bibigay niyo pa rin yung pera kay La Chica at tinanggap niyo na lang yung sagot niya?
0: Wala naman po ako na-encounter na problema, Your Honor, kasi nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor, doon sa COA, Your Honor.
3: Doon sa apat na quarters, apat na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel La Chica yung pera?
0: Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor.
3: Yung last quarter of 2022?
0: Na pag ma-encast ko ang pera, Your Honor.
3: In 3 quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel La Chica?
0: Once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your

0: Honor na pag ma-incas ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel La Chica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa office
1: sa
0: para siya po ang mag-implement ng various confidential activities, Your Honor.
2: So isang beses lang sinabi para sa apat na quarters. Tama?
0: Opo, Your Honor.
2: Sino nagsautos sa inyo na i-encash yung 500 million?
0: Hindi po yun buo, 500 million, Your Honor.
2: Every quarter. Sino nagutos sa inyo yung fourth quarter of 2022 na i-encash yung 125?
0: Kasi tumawag po sa akin ang aming cash division, Your Honor, na Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na rin po kayo mag-i-incas po sa bangko.
2: So siya ang nag-utos. Sino 'yo? Anong pangalan niya?
0: Hindi po siya nag-utos, Your Honor. Nag-inform lang sa akin, Your Honor.
2: So sino nag-utos sa iyo mag-incas ng 125? Na pumunta ka sa land bank, incas mo 125.
0: Kasi paano po ako makabigay kay Colonel La Chica, Your Honor, kung hindi ko po i-incas
2: ang... In-inform kayo may cash, pero sino nag-utos sa inyo i-incas? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba?
0: Ano po?
2: Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
0: Si Bibi po, Your Honor, para makabigay ko po, ma-release ko po ang pira na yan kay security officer, Your Honor.
2: So si VP Sara nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125?
0: Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pira, Your Honor, i-release ko po sa security officer, Your Honor, na...
2: Siya rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank?
0: Basta, yun po, paano ko po ma-incast, paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa land bank, Your Honor? Paano ko po ibigay ang cash doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-incast ko, ibigay ko sa kanya, kung hindi po ako magpunta sa bangko, Your Honor, para ma-incast ang cheque po.
2: Ang tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa land bank para mag-encash? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa land bank, encash mo yung 125?
0: Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, yung sa cash division namin, ganito po, Your Honor, Ma'am Gina, handa na po ang cheque at pwede na din po kayo magpunta sa bangko.
2: Na i-encash?
0: Opo, Your Honor.
2: Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash?
0: Ganun pa din, Your Honor, ang sabi ng cash division namin, Your Honor, na pag naala ang chiki, pag meron na ang chiki, magtawag sila sa ako, Your Honor, Ma'am Gina, pwede na po makuha ang chiki at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor.
2: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Anika, ha? Ikaw... Pag si SP.
4: Tinatapos ko lang naman.
3: Hindi, kanina ko pa nakikita yung kamay niya sa ibabaw, papindot na, biglang ayaw eh. Senator Judge Villanueva is recognized. Apologies to Senator Ontiveros. I was informed that there was an earlier indication by Senator Villanueva to be called for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
5: Mr. President, before I ask questions, can I ask Mr. President, presiding officer, if Colonel La Chica would be the next witness na sasalang po?
3: That is the call of the prosecution and no such manifestation has been made, although I believe, if I recall correctly, the name of Colonel La Chica is listed as one of the intended witnesses to be presented. Do you confirm, Attorney Ligutan?
6: Listed, but the prosecution has yet to decide if and when we present Colonel La Chica, Your Honor, please.
3: That is their call, yes. Senator Judge Villanueva.
5: I understand. Thank you. I hope siya po yung susunod para hindi mas nakaka-confuse. Maganda ho kasing sundan itong witness natin. May I ask now, Mr. Presiding Officer? Ma'am, matagal na po kayong SDO, di ba? Kung kayo ho ay pipili ng SDO, sino ang pipiliin nyo? Yung average na employee? Yung tiwala kayo o yung sobrang tiwala kayo?
0: Ano po yun? Ako
5: opo, mismo. Opo, kunyari ako. Kayo po yung pipili ng SDO ninyo, ang pipiliin nyo po ba average employee o yung tiwala po kayo o yung sobrang tiwala po kayo? Kasi sa tingin ko, mahalaga ang pagiging isang SDO.
0: Ang ko ako, Your Honor, opo, sa ako ang self, ang piliin ako, Your Honor, kato ang pili, I will choose, Your Honor, yung tao na average po ang kanyang how do you call this, ang kanyang knowledge, thinking, ang kanyang pagkatao, Your Honor.
5: So hindi yung tiwala ka, hindi yung sobrang tiwala ka.
0: Basta na siya'y knowledge, Your Honor, na siya'y kabalo siya, Your Honor, kung unsa ang kung alam niya, Your Honor, kung ano po ang mali, alam po niya, Your Honor, kung ano.
5: Hindi importanteng tiwala ka, ma'am. Hindi po importante.
0: Partly po, Your Honor.
5: Nung dinesignate po kayo as SDO, ano po yung sinabing trabaho ninyo? Particular.
0: Yung dinesignate po ako na magiging SDO.
5: Sa OVP po, opo.
0: Sa OVP po. Ang trabaho ko po is to hold an amount for the confidential funds and disburse. And process also all the necessary documents, Your Honor, for in relation for the confidential funds.
5: Yun po yung sinabi sa inyo. Nung tinalaga kayo, yun po yung sinabi.
0: Actually, Your Honor, ang sinabi lang po sa akin ng head of agency is, Ma'am Gina, gawin kitang SDO. And kung naka time, Ma'am Gina, basahon ni mo ang GC 2015-01.
5: So hindi ka pwede mag-decide how the confidential funds ay gamitin, yung role mo limited lang to withdrawing, safeguarding, disbursing, and liquidating funds pursuant to instruction and approval by other officials.
0: Doon po ako nakabase, Your Honor, sa aking pagiging SDO, doon po sa GC, Your Honor.
5: Okay. Maaari po ba ninyong ilahad yung buong proseso bilang SDO, yung decision to use confidential funds, yung proseso po, approval ng physical financial plan hanggang sa cash advance, hanggang sa withdrawal, hanggang actual disbursement, and liquidation. Pwede yung ilahad ninyo from the start?
0: Hindi po ako nag-decision, Your Honor.
5: Yung proseso po, alam nyo naman po yun eh. Pwede po bang sabihin nyo sa amin ilahad yung proseso?
0: Okay, Your Honor. Sorry, ang aking lingwahe is merong konting halong Bisaya.
5: Okay po.
0: Example, Your Honor, yung 2022, pag nag-request po si BPA ng additional funds at kasali na po doon ang confidential funds.
5: Mm-hmm.
0: So, nagsulat siya, then abot na sa DBM, nag-reply ang DBM na kasi ang unang sulat ni Ma'am BP is 250. Kaya intended po yun sana sa third and fourth quarter of 2022. So, pagbalik na, nag-reply na ang DBM, Your Honor, na 125 lang ang ihatag. O naabot to ang sulat o ang saro, Your Honor, na napod sa bandang third quarter, a fourth quarter, Your Honor, of 2022. So, meron ng pondo, na-download na po. So,
5: no, na-approve na rin yung FPF.
0: PFP, na-approve PFP na po, Your Honor. Pag-approve na, Your Honor, nagawa na po ako ng disbursement voucher. I-attach po dito ang tanan mga attachments, Your Honor. Example po, yung bank ko po, Your Honor.
5: Mm-hmm.
0: Yung designation ko, Your Honor, as SDO. Yung resibo po, Your Honor, ng Fidelity Van, Your Honor. Yung kopya po ng approve na PAP, Your Honor. At saka, yung mga signatories po, Your Honor. At saka,
5: and then actual disbursement.
0: Then, giprocess po, Your Honor. Lumabas ang cheque, tapos nagpa-inkas. And then, I-disbus ko po sa security officer, Your Honor.
5: And then, huli, liquidation.
0: Naghula, naghintay po ako, Your Honor, sa dokumento, Your Honor, na nagpapatunay na natapos na po ang confidential operation na nag-i-implement po sa aming security officer na si Colonel La Chica.
5: Okay.
0: So, nagawa na po ng liquidation, Your Honor.
5: Mm-hmm. Sa bawat stage, ma'am, sino po ang nagde-determine? Una, yung purpose.
0: Purpose ng...
5: Amount. Intended recipient. Timing ng disbursement. Who gave the final approval?
0: Pwede isa-isa, Your Honor.
5: Oo, sige.
0: Ano ganun sabi mo? First...
5: Una po, yun sa amount. Purpose.
0: Nakabase po yun, Your Honor, sa SARO, Your Honor, na...
5: Well, wala kayong kinalaman.
0: What?
5: Sa pag-decide. I'm repeating my question. Wala kayong kinalaman sa pag-decide nung purpose and amount. Tama?
0: Naskay, ma'am, si VP Sara po ang nagsulat, Your Honor. So siya po ang nakabalo. Siya ang may alam, Your Honor.
5: Sa intended recipient, inuulit ko lang yung tanong ko. Intended recipient.
0: Well, ang nakabalo lang na, Your Honor, is yung nag-implement, Your Honor, na si security officer.
5: Ibig sabihin, wala po kayong alam.
0: Wala po ako alam kung yun.
5: Yung timing ng disbursement, wala din po.
0: Timing ng disbursement? Disbursement. The moment na I disbursed the money to Carsner La Chica, Your Honor?
5: Kaya nga, wala ko kayong alam. Sabi niya nga po.
0: Na ang sabi po sa akin ni Vice President Sara Duterte na pag ma-incas ko po ang Chica, Your Honor, i-release ko po sa security officer na itinalagaan niya na si Colonel La Chica, Your Honor.
5: Okay, sa alin pong desisyon ang ginawa ninyo using your own judgment? Yung kayo po talaga yung nag-decide?
0: Ano? Mahirap.
5: Uulitin ko po yung tanong ko, ano po yung kayo mismo ang nagdidesisyon bilang SDO? Kasi parang lahat po ng sinasabi nyo, hindi nyo po alam at hindi po kayo nagdidesisyon. Pwede po bang sabihin nyo sa amin, ano talaga yung trabaho niyo na kayo talaga ang nagdesisyon?
0: Ang trabaho ko po is i-process po ang papilis po in relation po sa pagkuha po ng confidential funds, Your Honor.
5: So, ibig sabihin, walang releasing, walang withholding, pagpapalit ng amount, wala ko kayong trabahong ganun. Kahit kailan, hindi nyo po ginawa. Nagbago kayo kasi mali itong pinakita sa iyo, binago nyo.
0: Hindi ko marilit ang sinabi mo, Your Honor. I'm sorry.
5: Ulitin ko po ulit, wala po kayong ginagawa na pagbabago base doon sa inyong nakikita o ibinibigay sa inyong papeles, wala ho kayo kailanman na binabago. Uy, teka lang, nagkaroon na ng AOM, magbabago na ako kasi meron ng COA report. Uy, nagkaroon na ng notice of suspension, ay, magbabago na tayo. Uy, eto ngayon, may notice of disallowance na, magbabago ako. Wala ho kayong ginawa. So, ang sinasabi nyo po ay... Parang dumadaan lang po sa inyo at kung ano po yung dumaan sa inyo, inaaprubahan nyo lang po.
0: Your Honor, ginagawa ko po ang aking tungkulin bilang SDO. Ginagawa ko po ng tapat, Your Honor, o tama, Your Honor.
5: Ang tanong ko po kasi is wala ko kayong binago. Kahit kailan, wala akong binago. Kailangan baguhin, kailangan palitan, kailangan mas detalyado, kailangan mas transparent. Yun po yung tanong.
3: The same experience perhaps with Attorney Ligutan. That's the witness's answer. You've asked her three times already. That's her answer.
5: Yes, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. It's just that we wanted to understand clearly. Ito po kasi, kaya siguro ho, ganito yung sagot ninyo, dahil nung nasa Davao po kayo na SDO, ganito po yung ginagawa nyo at wala naman pong nagiging problema.
0: Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking gawain bilang SDO, Your Honor.
5: At nung nasa Davao po kayo, wala kayong naging problema as SDO?
0: Wala po kaming EOM, Your Honor.
5: Ngayon po, naniniwala kayo may problema?
0: Hindi ko po...
5: Wala po kayo dito kung wala akong problema na pinag-uusapan ngayon na kailangan klaruhin.
0: Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking trabaho bilang SDO, Your Honor.
5: Yes, yung trabaho niyo po bilang SDO, binabanggit niyo po kanina, tinignan niyo yung fund utilization, tugma lang.
0: Tugma po, Your Honor, at sa galing po yun kay Colonel Latika, na siya po ang nag-implement doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang implemento, Your Honor.
5: At tugma lang. Basta tugma lang yung amount, okay na ho.
0: Tinanong ko po siya, Your Honor, regarding po sa yung mga ERs na merong mga walang name, walang
5: last,
0: ano.
5: Last question po. Doon po ba sa sinasabi niyong safe box, meron po doon mga additional documents na kung saan yung mga totoong mga pangalan, maaaring yung mga alias na ginamit, nandun na yung totoong pangalan, nandun po sa safe box. May mga additional documents.
0: Isa lang po ang documents ko, Your Honor, yung ano lang po, yung acknowledgement receipt, Your Honor, na ngayon po ay sinasubmit na po sa COA, Your Honor, as isa po yun sa mga requirements po, Your Honor, na isubmit po sa COA, Your Honor.
5: Ulitin ko po, wala na po sa safe box, wala na.
0: Wala na po, Your Honor.
5: Salamat po, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Madam Witness.
3: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Ontiveros, you may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes.
1: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa kung kailan binayaran ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon, at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs?
0: Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel Latika, ma'am, kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po in relation po sa confidential operation, ma'am.
1: Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi noon may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros, apelyido ko po. Ang nakakagulat po, Ms. Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023, petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa?
0: Tinanong ko na ang yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel Latika. Tapos ang sagot ni Colonel Latika, ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential plan. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po.
1: So tinanong at dinerify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Ontiveros.
0: Hindi ko po alam na birthday po yun, mo yun, ma'am.
1: Sabi nyo kasi tinanong nyo at binerify nyo kay Colonel Latika.
0: Tinanong ko lang po yung, kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong firma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am.
1: Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinaka-importante kong pangutana sa inyo, Ms. Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap niyo po ba iyon?
0: Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am.
1: So, kung wala pong alam si Colonel Latika, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun?
0: Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel Lachica na magiging security officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am, kasi wala po akong eksperto, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am.
1: Miss Gina, wala naman pong implementing officer sa memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importanteng job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yon na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon?
0: Ibig sabihin, ma'am, kung may mga mali po doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po sa
1: kapag,
0: akin po.
1: Opo, kapag may mali doon, kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash, ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon kanino ito ibibigay, si Colonel Lachica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba?
0: Kasi ako po ang accountable officer, ma'am.
1: So okay lang po sa inyo? Kayo po ang sasalo ng CC ng iba?
3: Kindly wind up, Senator Jeffrey.
1: Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash. Hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel Lachica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan?
0: Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya.
1: I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Miss Gina.
0: Salamat po.
1: Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Miss Gina.
0: Good afternoon po, yeah. Sir, Your Honor. Yeah.
7: Question number one, between you and as the SDO, no? And Colonel Lachica as the Security Officer, sa ilalim ng batas ng Republika, sino may fiduciary responsibility?
0: Sir, pwede po, Your Honor, pwede po matanong ano po yung fiduciary?
7: Yun yung may responsibilidad. Pag in-interest ka ng pera, ikaw may responsibilidad.
0: Ako,
7: so between you and Colonel Lachica, sino yung may responsibilidad sa pag-interest ng pera?
0: Ako
7: public
0: po,
7: funds, ikaw. Thank
0: ako
7: you.
0: Po, Your Honor.
7: Yeah. So each of the 4 times ano, that nag-withdraw ka ng 125 million pesos, diretso mo bang nire-release ka agad kay Colonel Lachica? Hindi mo na dinadaan ito sa inyong vault? May vault ka sa office, di ba?
0: Opo, Your Honor.
7: Yung buong 125 million, hindi na ito dumadaan sa vault mo sa office?
0: Are you referring po kung ano pong...
7: Hindi. Kapag kasi yung vault, kaya kakailang may vault bilang SDO, paglalagyan mo yun ng cash para safe, para secure.
0: Opo.
7: Paglalagyan mo rin yun ng mga classified documents para safe, para secure.
0: Opo.
7: So, pag gagaling mo sa bangko, dinadaan mo muna sa vault o diretsyong binibigay mo na kay Colonel Lachica?
0: Pag na-incast na po ang Chica, Your Honor, habang papauwi po ako, tinawagan ko po si Colonel Lachica na...
7: Hindi, pakisagot lang, dumadaan ba sa vault ng office mo o diretsyo kay Colonel?
0: Yung first po na... Withdrawal, Your Honor, for 2022 po, hindi na po naipasok sa vault, Your Honor.
7: Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat?
0: Half-half po, Your Honor.
7: Paano yung half-half?
0: Yung 2022...
7: Kalahati ng 125 kay Colonel, kalahati...
0: Hindi po, Your Honor. Vault. Ganito po, Your Honor.
7: Sige.
0: Yung 2023 po, Your Honor, ganun pa rin ang ginagawa ko, Your Honor, i-inform ang... Vice Presidente na na-encast ko na ang Chica, and then I also called up Security Officer Colonel Lachica na na-encast ko na ang Chica. Then agad po magpunta po magsagot po sa akin si Colonel Achika na yes, Ma'am Gina, pupunta ako. Pero beforehand pa po, Your Honor, nagbigay po ng advance ng copy si Colonel Lachica sa mga expenses na to be incurred na tinatanong po, Your Honor, yung object of expenditure.
7: Bago na lang iba, Ms. Gina, no? Ang tanong ko lang, yung mismong cash, each of the four times na nag-withdraw ka, diretso yung 125 billion kay Colonel Lachica o meron ka pinasok sa vault?
0: Yung...
7: Lahat? Yung, each of the four times?
0: Hindi, lahat. Yung first, yung last quarter po of 2022, Your Honor, lahat po ng 125 million, nirelease ko po kay Colonel Lachica. Pero yung first quarter po ng 2022, Your Honor, ang hinihingi lang po, ang binigay lang, ang nirelease ko lang po kay Colonel Lachica based sa kanyang object of expenditures is mga around 80 million lang po, Your Honor. Di ko kabisado po yun. No, kung ang exact amount, Your Honor. Basta mga 80 million plus or more, Your Honor.
7: Yung sumunod na quarter.
0: Then, after that, Your Honor, magsubmit siya sa akin ng fund utilization report,
7: Then,
0: Your Honor.
7: After withdrawal.
0: After withdrawal. Yeah. Yung second quarter, Your Honor, ng 2023, three times ko na po na-release kay Colonel Lachica. Same also with the third quarter of 2023, three times ko po na-release.
7: Three tranches.
0: Three tranches.
7: So, okay, lipat na tayo ng topic. Kasi sa pagkaalam ko, and assume, alam mo rin ito, no? Kapag purchase ng supplies, maski pag gamitin sa confidential activities, kailangan may official receipts, may sales invoices. Diba? Napirmado ng totoong tao, ha? Hindi alias. Pag supplies, hindi yung purchase of information. Nag-purchase ka ng table, sabi nga ni Senator Erwin. Nag-purchase ka ng silya. Nag-purchase ng medicines. Ito, hindi po pwede yung classified. Maski classified ang paggagamitan, kailangan pa rin merong sales invoice, merong receipts, ano? Official receipt. Na pirmado ng totoong tao. Do you agree?
0: Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po nakalagay doon.
7: I'm telling you, that is supposed to be the practice.
0: Kung regular po na transaction, Your Honor.
7: No, supplies.
0: Regular po ang pag-transact, Your Honor, hindi po in relation sa confidential
7: supplies.
0: Funds.
7: Maski gamitin pa sa confidential activities, pag supplies, kailan may sales invoice, kailan mayroong official receipt na pirmado ng totoong tao. Do you agree?
0: Hindi ako ang sagot ko, Your Honor, is yung nabasa ko sa GC, Your Honor, hindi naman po nire-require doon ang pangalan or ang invoice, Your Honor, sa GC, Your Honor.
7: Well, anyway,
0: understanding ko sa GC po, Your Honor.
7: I won't argue with you, no? Yung physical sa financial plan, ikaw ang project accountable officer. Ministerial ba yung pag-prepare mo at pagpirma mo do sa PFP?
0: Ano po, Your Honor, ginagawa ko po yun, Your Honor, with the inputs and guidelines po ng security officer, Your Honor.
7: Wala kang oversight? Kung anong sabihin ni Colonel Lechica, prepare, pirma, approve ng SDO.
0: Gidiscuss po namin, Your Honor, based po sa program po ng Office of the Vice President, Your Honor.
7: Maubos yung oras ko, ulitin yung tanong ko, ano? Kasi kung ministerial, sabi ko nga kanina, opening na tanong ko, ikaw ang merong fiduciary responsibility. Kung ministerial ka lang, hindi mo ginagawa yung trabaho mo, delikado ka. Pero kung hindi, sabi mo kasi narinig ko yung sagot mo kay Atty. Ligutan, pag satisfied po ako, pipirma ako. So hindi ministerial, di ba?
0: Gidiscuss po namin yun, Your Honor, yung PIP, Your Honor. Hindi
7: tapos
0: po
7: na oras ko. Sige, maraming salamat. Wala akong makita sa makuha sa doon.
8: Senator Judge Soto is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
9: Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Thank you. Madam Witness, being the special disbursing officer, you are the only official allowed to disburse the funds. Tama po ba?
0: Based sa GC po, Your Honor, ako po ang person mag-disburse, Your Honor.
9: Correct. Now, can you delegate these powers to others?
0: Gidisburse ko po ang confidential fund, Your Honor, sa aming security officer, Your Honor.
9: Hindi, pagiging disbursement officer mo, are you allowed to delegate to others?
0: Basta, Your Honor, ang aking pag-disburse, gidisburse ko po sa security officer, Your Honor. Yan po ang trabaho ko, Your Honor.
9: So therefore, the answer is no. You cannot delegate your powers to others, no? Iba yun, nire-release mo eh, yung sabi mo eh, di ba? All right. Now, my question is this. Hindi ka pwedeng mag-delegate sa mga regional officers. Wala kayong regional officers ano sa OBP?
0: Wala kaming regional po, Your Honor.
9: Yun. Kasi in your utilization report submitted to Senate President Meg Subiri, you had 132 areas nationwide. Your activities within 11 days and even over the holidays. So, kanino nyo dinelegate itong 132 areas na nag-distribute kayo? Kung hindi ka pwedeng delegate ng power, ikaw lang mag-isa.
0: Your Honor, maitinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement. Siya po ang mag-conduct ng confidential. Siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang experto, Your Honor.
9: So, kaya niya yun. Expertise niya 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel Lachica.
0: Hindi ko yan masabi, Your Honor. Kasi ang alam ko lang, si Colonel Lachica po ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. At siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor.
9: Ay, para, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you.
8: Senator Judge Marcos is recognized.
10: Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel Lachica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara?
0: Wala, ma'am.
10: At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP?
0: Wala, ma'am.
10: Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to?
0: Hindi ko nakita, ma'am.
10: Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO?
0: Kasali po yun, ma'am.
10: Mm-mm. Anong naghahanda ka nitong mga papeles na to? Kasabi mo ba si VP para tignan yung mga daan-daan, libo-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds? Nandun ba siya?
0: Wala po siya, ma'am. Nag-i-base lang po ako, ma'am, kung paano yung gagawin po doon sa GC, ma'am.
10: Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement received, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan?
0: Basta ma'am, yung mga acknowledgement received, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am.
10: At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution?
0: Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel Lachica, ma'am.
10: Si Colonel Lachica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature ng mga nakapirma sa resibo?
0: Si Colonel Lachica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground.
10: May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba, kanina? Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, or questionable, di ba?
0: May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang firma, walang date. At biniverify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica.
10: So, binuno ninyo to at tinama. Yun ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi?
0: Wala akong alam, ma'am.
10: Last question na lang po. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko undergoing treatment sa Davao.
0: Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry.
10: I'm sorry also. Pinagdadasal namin siya.
0: I'm sorry.
10: Thank you, sorry po. That will be all, presiding judge.
8: Thank you, Senator Judge Marcos. Inom kayo ng konting tubig, Ma'am Gina. Next to interject, make his interjections rather, would be Senator Judge Aquino. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. And when the witness is ready as well.
11: Yeah, let's give the witness some time.
8: Are you okay, Ma'am Gina? Can you continue?
0: Sandali lang, sir.
8: Oh, inuman niyo po ng tubig, ma'am.
0: I'm sorry. I'm sorry to each one of you. I'm sorry po.
8: It's okay, ma'am. Are you okay, ma'am? Can you continue?
0: Okay po. Okay po.
11: Okay, maraming salamat.
8: Senator Judge Aquino.
11: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Okay. Madam Witness, kailan niyo po unang nakita yung mga kakaibang pangalan? Yung Piatos, Belat, Pagong, Pusa at iba pa. When was the first time niya nakita?
0: Yung pong yung pong na-receive ko po yung galing kay Security Officer La Chica po, Your Honor. Kasi binabangga ko po yun. Kung tama po ba, mag-queenside po ba at magtali po ba ang hinihingi niya sa akin before na nakasulat po sa Object of Expenditures. Magtali po ba sa binigay niya sa akin na fund utilization report at saka yung mga ERs, Your Honor.
11: So, bago pa po ito nilabas sa Kongreso, you're aware already of these names?
0: So, maalala ko, Your Honor, di ko kayo ma-remember, Your Honor, kasi sa dami-dami pong mga ERs na umabot po ng almost 800, Your Honors.
11: Oo.
0: Di ko na maalala, Your Honor, kung anong particular name po, Your Honor? Kasi po, doon po ako nag-concentrate, Your Honor, nagtatali sa amount po at sa anong klase pong expenses na dapat po na kung anong expenses po, dapat po within the guidelines po sa GC ang mga expenses na na-incur, Your Honor.
11: So, kaklaruhin ko po, nung una pong binigay sa inyo, wala ko kayong napansin kakaibang pangalan. Napansin nyo na lang nung lumabas na ito sa balita.
0: May napansin po ako nga, pero hindi ko po binigyan po ng lalong concentration ko po, Your Honor, kasi doon po ako nag-concentrate sa expenses po at saka sa amount po na dapat po magtali sa kinuha niya na sa nililis ko po na pera sa kanya, Your Honor.
11: Okay, so lumabas na po sa balita, sa Kongreso itong mga kakaibang pangalan, doon niyo po ba naisip, nako, baka hindi totoong tao itong mga to. Baka mga peking pangalan to. Naisip niyo po yun, ma'am?
0: Ano na po, Your Honor, na kasi yung nag-verify po ako kay Colonel La Chica, Your Honor, ang sabi po niya sa akin na, Ma'am Gina, those are sensitive information po at saka confidential in nature po.
11: Yung verify niyo po, kabuuan, Colonel La Chica, okay ba itong lahat? Or inisa-isa ninyo, may mga pangalan na kakaiba, may mga datos na mali-mali? Paano po yung pag-verify po ninyo? As a whole or in specific ways?
0: Yung mga nadaanan ko lang po na mga acknowledgement receipt, Your Honor.
11: May binerify po kayong pangalan na kakaiba?
0: Di ko maalala, Your Honor, kasi more on po ako sa expenses po at saka yung sa amount, okay, po, Your Honor.
11: So, ibig sabihin po, nung panahong binigay po yan sa inyo the first time, hindi nyo talaga pinansin yung mga pangalan. So, para po sa inyo, nung first time po yan nakarating sa inyo, tingin nyo po ba totoong tao yung mga pangalan o ang tingin nyo po ay alias po sila?
0: Sa tingin ko po, Your Honor, naniwala po ako kay Colonel La Chica, Your Honor, kung ano po ang binigay ng mga forms o mga reports na galing sa kanya, Your Honor. Natiwala po ako na totoo po yun, Your Honor, at okay po yun, Your Honor, kasi siya po ang tinalagaan ni Vice President. May tiwala po din si Vice President Sara sa kanya, Your Honor.
11: Madam Witness, I just want to be clear. Gusto ko lang malinaw na malinaw. Sa tingin nyo po, totoong tao yung mga pangalang yon, o sa tingin nyo po, mga alias po sila ng mga totoong tao?
0: Sa tingin ko po, the moment na sinabi po ni Colonel La Chica na confidential in nature po, sa tingin ko po, mga alias po yun, Your Honor.
11: Okay, so ngayon sinasabi mo na from the first time, tingin mo alias na sila. Di nyo po tinanong kung nasaan yung listahan ng mga totoong pangalan?
0: Hindi na po ako nagtanong, Your Honor, kasi confidential in nature po yun, Your Honor, at saka mga sensitive information po, Your Honor, sabi po ni Security Officer La Chica, Your Honor.
11: Opo, pero pagdating naman po ni Colonel La Chica, tatanungin na rin namin siya kung nasaan yung listahan ng mga pangalan yun. So ito po, lumabas po ito more than one year na, no? More than one year na po pinag-uusapan yung mga pangalang ito. And more than one year na rin po inuusig ang OVP, ang DepEd. From that time until now, hindi po kayo yung nag-internal investigation. Kung totoo ba yung mga pangalan, nasaan yung totoong listahan, yung totoong names ng mga alias, nagkaroon po ba kayo ng internal investigation?
0: Wala po ako. Wala ako niyan, Your Honor.
11: Hindi po kayo nagdaka kasi kayo po yung accountable. Inamin niyo po kayo na kay Senator Ontiveros na kayo po yung accountable sa lahat ng ito. Hindi po ba to your benefit na malaman niyo kung ano talaga yung totoong sitwasyon? So, more than one year na po ito, walang internal investigation, hindi po kayo nakahas. Alamin natin kung sino si Piatos, sino si Belat, sino si Pusa, sino si Pagong. Wala po kayong ganyang pagtatangka, wala po kayong ganyang effort sa inyo pong opisina.
0: Kasi po, Your Honor, sa GC po, ang understanding ko po, Your Honor, hindi naman po kailangan po, Your Honor, na aliases ba o hindi, Your Honor, ang nakalagay po sa acknowledgement, Your Honor.
11: Pero,
0: in fact, Your Honor, wala pong format kung ano po ang form or template po ng acknowledgement receipt, Your Honor.
11: Last point, Mr. Presiding Officer. More than one year na po ito, Ms. Acosta, hindi ho ba kung una pa lang itong binanggit ng mga congressman, may listahan na kayo, ito po yung totoong tao. Alias po yan, hindi po yan totoong tao, ito po ang mga pangalan nila, ito po ang mga mukha nila, ito po, kung ayaw niyo pong ipakita sa publiko, executive session po natin ipakita, never ho kayo nagtangka na buuin ang listahan yan o makuha ang impormasyong yan. Iniwan niyo na po kay La Chica.
0: Confidential in nature po yun, Your Honor, kaya hindi na po ako nagtanong kasi confidential po, Your Honor.
11: Okay, tatanungin rin po namin si Colonel La Chica pagdating po niya dito. Maraming salamat, Madam Witness.
8: Thank you, Senator Judge Aquino. With the permission of Senator Judge Zubiri, Senator Lapid is availing of the privilege of interjecting. So may I give him priority, Senator Judge Zubiri? Senator Lapid is recognized. You may proceed when you're ready, sir.
12: Salamat po, Presiding Officer. Ipapanwap ko lang po yung tanong ni Senator Lacson kanina. Yung pangalawang deliver niyo sa 125 million, kung binilagay niyo sa kaha, sabi niyo, binigay niyo yung 80 kay La Chica, kay Colonel, asaan napunta yung 45 million? Kanina mo binigay?
0: Sa aming vault pa po yun, Your Honor.
12: Nung kinuha niyo yung 4 na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? O hindi, dinerecho mo na kay Colonel La Chica?
0: Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po sa nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor.
12: Hindi mo nilagay sa vault?
0: Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa
12: board, Your Honor. Pangalawa. Sabi mo nga, naibigay mo kay Latsika yung 80. Yung 45 million, saan mo linagay? Saan mo binigay?
0: Ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po, na-release ko po yung first release ko na ETM plus, ETM million plus. After mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer Latsika, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor. At saka, may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor.
12: Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko itatanong kung sino yung piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Monteveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Eh meron din pong sinabi yung prosecutor na may dalawang lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay Latsika kung nabigyan yung kamag-anak ko. Eh kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao?
0: Thank you, Honor. Yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel Latsika, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po ako, nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operational activities, Your Honor.
12: Ba't yung pinagkatiwala si Colonel Latsika? May nakita ba kayong background niya nung siya active pa siya hanggang ngayon? Ano? Meron ba siyang intelligence panto sa office niya, na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police, army, navy, may mga intelligence span po yan. Siya ba mayroon bang sariling intelligence span?
0: Hindi ko alam, Your Honor.
12: Hindi mo inalam?
0: Hindi ko alam, Your Honor.
12: Ayun lang po. Maraming salamat.
8: Senator Judge, thank you, Senator Judge Lapid. Senator Judge Zubiri. You may proceed, sir. You have 2 minutes. When you're ready.
13: Ayoko na magtanong sana, Mr. Presiding Officer. Napakaganda ng mga tanong ni Senator Lapid. Anti-climatic na po ako pagkaganito. May hapon, Palanga, may hapon. Silingan man ta, Ma'am Gina.
0: May hapon, sub, sir. I am your honor.
13: Yes, ma'am. Ma'am, kasi mga tanong kanina about sa funds, nabigay niyo po lahat kay Colonel Latsika. Pero hindi niyo rin po alam kung na-misuse ni Colonel Latsika yung pondo. Hindi niyo rin po malalaman yan. For example, nagbigay po siya ng 100,000 kay Piatos, pero sa totoo lang, hindi pala tao yung binulsa lang po nila. Posible din po yan kasi nabigay mo lahat ng pondo kay Colonel Latsika. Tama po yun, madam.
0: Nag-base po ako, Your Honor, sa kanyang sinabit sa akin na fund utilization report, Your Honor. After po, ma-implement po niya ang mga project po or activities po ng confidential funds, Your Honor.
13: O nga, kasi Madam Witness, ganun din po nangyari na yun pag mga AIX, misuse ng mga pondo ng gobyerno, may mga barangay official na nagpapapirma ng 5,000, pala 2,000 lang ba na yun ibibigay dun sa recipient, yung 3,000 binubulsa nila. Posible yung mangyari din po dito dahil yung mga pinapirma na binigay sa'yo ay hindi po natin na-verify. Totoo po yun. Hindi naman na-verify.
0: Biniverify ko po yun through Latsika, Your Honor, kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Siya po ang eksperto, Your Honor.
13: So isang tao lamang ang iyong disaligan, yung pininiwalaan mo, madam?
0: Kaysa iya, kaysa lang po ang akong girelisan o kwarta, Your Honor.
13: So, katong gilista, yung nalista po ng mga gamot, yung mga expenses, gasolina, pangano, walang resibo po yun, misa, walang resibo.
0: Wala po, Your Honor, kay confidential in nature po. Said Colonel Latsika, Your Honor.
13: Oh, pero Palanga, wala ka na hadlok? Wala ka na hadlok? In other words, hindi po kayo natakot. Kasi you're the SDO eh. You're the accounting officer. Alam ko lahat ng LGUs, lahat ng mga government agencies, Pati Philippine Sports Commission hindi po naglalabas ng pondian kung walang resibo, ni piso. Talaga, pambili lang ng equipment para sa sports, kailangan may resibo po. At biniverify pa yung resibo ay official receipt, hindi po ano lang, yung acknowledgement receipt. Wala mo hard look, ma'am.
0: Ako yung honor, nag-trust ako kay Colonel Lachika yung honor, kasi nag-trust po si VP Sara, kasi siya po ang gitudlo nga security officer yung honor. At saka, ang gigastusan po yung honor is confidential in nature yung honor. Sapagka ako ang understanding yung honor kung i-divulge or itugan or isulti kung kinsa tong tawhana yung honor mapiligro o mabutang masama ang tao yung honor.
13: Oo. Okay.
0: Ay, confidential in nature, Mentor, your honor.
13: Salamat kayo talaga. Thank you.
0: Salamat po.
8: Thank you, Senator Judge Zubiri, for the information of the Senator Judges. We shall try to wrap this up by 3 p.m. And according to the Senate President, we shall convene session at 3:30 p.m. The Senate President is recognized.
2: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon muli, Ms. Acosta. According sa joint circular, kailangan pag nagsubmit ng liquidation report, kasama doon yung documentary evidence of payments. In this case, in acknowledgement receipts. Doon sa apat ninyong liquidation report, bakit po walang mga documentary evidence of payments? Bakit po walang acknowledgement receipts?
0: Wala pa po, Your Honor, kasi kinokolekta pa po ang mga acknowledgement receipts, Your Honor, considering po, Your Honor, na iba-iba pong location, Your Honor, ang pag-implement po ng confidential activities or operations, Your Honor.
2: Pero klaro sa joint circular na dapat naka-attach yung documentary evidence of payments, yung acknowledgement receipts. At bakit hindi nyo inintay dumating yung acknowledgement receipts?
0: May deadline po, Your Honor, kung ganun sa kailan po isubmit ang liquidation report, Your Honor, sa COA, Your Honor, in every confidential fund na na-release, Your Honor.
2: Nag-demand ba kayo? Sino ba ang, kanino manggagaling yung acknowledgement receipts?
0: Sa security officer po, Your Honor, na si Colonel Lachika, Your Honor.
2: Sino gumawa ng mga acknowledgement receipts?
0: Nagbigay lang po ako sa kanya ng USB template po ng acknowledgement receipt, Your Honor.
2: So siya gumawa rin?
0: Basta binigay ko po sa kanya ang template na naka-USB po, Your
2: Hindi
0: Honor.
2: Kayo ang gumawa ng acknowledgement receipts?
0: Yan po ang bigay ko lang po sa kanya, Your Honor, is yung template, Your Honor.
2: Bakit hindi nyo dinemand sa kanya yung acknowledgement receipts bago nyo isubmit yung liquidation report? Bakit hindi nyo sinabi, bigay muna sa akin dahil may deadline tayo?
0: Wala pa po. Di pa po niya na-collecta lahat, Your Honor. Pero may in-attach po kami, Your Honor, yung certification, Your Honor.
2: Pero yung certification, nakasulat rin doon, kailangan yung documentary evidence of payments. No? Nakasulat rin doon. Hindi ka ba nag-report kay VP Sara na violation to ng joint circular? Bakit mo isinaalang-alang yung pangalan na mababiolate itong joint circular? Hindi ka ba nagsumbong kay VP Sara na magkakaroon tayo ng violation?
0: Your Honor, pag-receive po ng aming liaison officer sa aming liquidation report, Your Honor, tinanggap naman po ng COA, Your Honor.
2: Hey, hindi naman nila binalik sa amin,
0: Your Honor.
2: Hindi, ang importante ngayon yung joint circular, yung compliance of joint circular. Yun ang mahalaga ngayon. Kaya hindi mo ba sinabi kay VP Sara na meron tayong problema? Baka mandemanda tayo sa mga susunod?
0: Hindi po, Your Honor, kasi tinanggap naman po ng COA ang aming liquidation report, Your Honor.
2: Ngayon na posibleng makasuhan ka, no, na narinig mo naman kanina, at alam ko may mga kasong i-final sa iyo. Nagkaroon ka ba ng meeting kay VP Sara kung paano ayusin itong problema at kasong kinakaharap mo?
0: Yung na-file.
2: Diba meron kang kaso ngayon?
0: O yung na-file po kami sa ano, file po ako sa Ombudsman, Your Honor.
2: So nag-usap ako ni VP Sara na ano ang gagawin natin dito sa problemang kinakaharap ninyo sa confidential funds?
0: Binigyan po niya kami ng abogado, Your Honor.
2: Pero kayong mismo ni VP Sara, nakapag-usap pa kayo kung paano, kasi kumuha ka ng instruction sa kanya eh. Diba? Dapat magkaroon rin kayo ng pag-uusap kung paano malampasan itong kaso.
0: Yan po, Your Honor. Binigyan po niya kami ng abogado, Your Honor.
2: Yun ang solusyon, bigyan ng abogado.
0: Opo, Your Honor.
2: Thank you, Mr. Presiding Officer.
8: Senator Judge Erwin Tulfo, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.

0: acknowledgement is yet, Your Honor. Nagaling po sa kanya kasi okay. Siya po ang nag-implement, Your Honor.
1: Oh, okay. Pero alam niyo ho, yung I'm sure hindi niyo kabisado yung joint memorandum circular po na 2015-01. Hindi niyo po memorize na po.
0: Di ko po lahat na memorize, Your Honor.
1: Yung section 4.8, section 4.11. Alam niyo ba kung anong sinasabi po nito?
0: Pwede po maghingi ng kopya, Your Honor.
1: Mayroon po ako, pero ang sinasabi po doon sa section 4.8, 4.11, kukurikin lang po kita, ano po? Hindi po pwedeng gamitin ang confidential fund sa pagbibili ng furniture. Ayon po yan sa JMC 2015-01, section 4.8 hanggang section 4.11. Dahil ang confidential fund, ito po, para sa inyong kaalaman, ano po, ma'am, kasi hindi ko po rin kayo masisi, baka hindi po ninyo memorize. Purchase of information, rental of transport vehicles for surveillance, rental of incidental expenses of safe houses, at purchase of highly specialized technical equipment. Ibig sabihin, mga surveillance equipment, mga camera, yun po ang pupwede. Tapos, ang sinasabi po dito, yung paggamit daw po ng confidential fund for office setup, furniture, or general supplies is prohibited dahil ito bypasses standard public procurement transparency rules without serving direct classified surveillance function. Kahit na po ito gagamitin para sa intelligence surveillance operations, hindi po pwede dahil yung mga upuan, tables po yan, will fall under the MOOE or capital outlay. Next time, ma'am, ha, para may idea na kayo, ano, kung sakasakali maging, in the future, maging SDO ulit kayo, yan po ang pagbabasihan natin, alright?
0: Retire na po ako.
1: Okay, so, but for your information, ma'am.
0: Ano salamat po, Your Honor.
1: Thank you po.
2: Thank you, Senator Judge Irwin. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
3: Maraming salamat. Again, magandang hapon. Ms. Acosta, doon sa usapin ng surveillance activities worth 122 million ng mga gamot, nakalagay doon sa acknowledgement receipt na yung mga gamot ay bilang rewards. Tama?
0: Tama? Can I have a copy?
3: Would the either the defense or the prosecution provide copies of?
2: Can assisting counsel provide Ms. Gina with a copy of the? I believe the liquidation report should contain that information.
4: Right.
2: With the page, kindly assist Senator Judge Pangilinan.
0: Salamat po, sir. Salamat, Your Honor.
3: Rewards, medicines. So, nakalagay dyan medicines bilang reward para sa informer. Bakit binabayaran ng gamot? O binibigyan ng reward ng gamot ang informer?
0: Your Honor, hindi ko po alam ito, Your Honor, kasi galing po ito kay Security Officer, Your Honor, na siya po ang nagpa-implement, Your Honor. Siya po ang implementer, Your Honor.
3: Yes, pero matagal ka nang nag-handle ng confidential funds. 2015 pa. Ganun ba ang gawi na binibigyan ng informer ng reward sa surveillance activities at ang bayad ay gamot? Kasi ang total po niyan is 122 million pesos worth of medicines in 3 tranches at 112 million pesos worth of supplies also in 3 tranches. Yung medicines lang medyo reward. Nagtataka ako, paano naging reward sa informer ang gamot?
0: Hindi po ako makapag-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang nag-implement, Your Honor. Ako po ay nag-disburse lang po, Your Honor. Hindi po ako nag-implement on the ground, Your Honor. Si Security Officer po na si Colonel Lachica po, Your Honor.
3: Pero kayo ang authorized to disburse. Kayo ang accountable officer. Paano nyo, ikaw mismo,

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
3: Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi o po.

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period hani March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
2: Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulan. Pampangkana sang uto. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapang

resistensya. Mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric. Malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: XFM.
1: FM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
4: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan?
7: Mag Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa matyag ko dahil wala nang sakit ang aking likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
10: Sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
10: Lalakas.
2: At gaganda ka pa.
10: Pagbili sa mga butika.
12: Mga katrupa, exciting!
13: Yes to health!
14: The secrets of health.
15: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Dokleo.
16: Yes, Sir Josil. Itungod may mga imbalances kita sa sulod.
15: Okay.
16: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyad nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunay nga panimalay.
14: The secrets of health.
15: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
16: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
15: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dili mo ba mention yan, or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid
16: nga budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho. Sa trabaho, kasi diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagit hindi mo nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalblas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
2: Santone Plus Gold.
16: Ang Santone Gold capsule gina suggest, gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse taanay makapulupaminsar taanay makarelax ta.
14: The secret of health.
16: Ang moringa nga sangkap sa Santone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sa nga part sa nga brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
15: Short-tempered ikaw.
16: Yes, so.
2: Southern Plus Gold.
16: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Southern Gold. Mayara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sa nga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sa nga nerves, problemado.
14: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kon hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo, yung ginadetox siya nga itong lawas sa nagulayo, yung napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Duhang patay matapos makabunggo sa Carabao nga aras sa dalan sang J Pitong sakop sang Hacienda Santo Rosario Barangay Gimbalaon Ciudad San Silay kagahon sa Agosto 23. Ang mga nagtaliwan hangin kilala kanday alias Adrian 19 anyos driver sang motor residente sa Barangay Kapitan Ramon samtang ang angkas ni hangin kilala sa alias Janjan ligal ang edad kay residente sa Barangay Gimbalaon Ciudad Man San Silay. Sunday sa investigasyon sa Silay City PNP. Sakay ang mga biktima sa motor nga gikan sa Bacolod Silay Airport padulong sa proper sa Barangay Gimbalaon apang Carabao ara sa dalan kag nagresulta sa aksidente. Lunsay nga ginpangdala sa ospital ang duha apang gindeklarar nga dead on arrival si Adrian sang doktor. Ginbawian man sang kabuhi samtang ginabulong si Janjan. Nagwa sa investigasyon nga gikan ang Carabao sa Hacienda Gigina Barangay Gimbalaon kaya ginapanag-iyahan ni alias Nolly hagsakaron padayon pa ang investigasyon sa kapulisan angot sa presensya sang Carabao sa lugar. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santong Plus Herbal Oil para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

Oh, isa na lang yung kabulan. Ah, maskara na tayo. Ginaunahan ko na nga daan para ang ato niyang mood, ang ato niyang beat, ang sigurado gid ka ma-enjoy. Subong pa lang, mayara na kita yan sa gina-picture out sa ato niyang mind kung paano na naman i-celebrate ang Maskara Festival. By the way, welcome na sa ato niyang programa. Basta pagpatakalas 4 sang hapon, ang Extra Drive. Makagala na nga klase sa pagbiyahe. Mga katropa natin yung mga drivers, tutok lang. Kaya ini ang gindesenyo gid para sa inyo. Gani hindi na kamodera, magsalin sa inyo yung dial sa inyong radyo. Ilabi na kung kamo ang nagabiyahe sa karoon. Niin man nga ruta, diriya sa Dakbanwa sang Bacolod. O hindi gani, kundi in man nga parte sa Negros Island Region. Charot! Grabe! Galabot na ginag-signal na ito. Ngayon tutok lang sa 103.9 XFM Bacolod. This time, it's Mommy G ang magkakapyot sa manibela sa musika. Para nga ang aton nira iyang biyahe, ang aton niya nga lakat sa pag-drive-drive, ang aton niya nga pagpauli sa aton panimalay. Very smooth lamang. Kahag wala yan sang lubak-lubak na maagyan. Kung pwede lang tani, no? Amo sina. Kahag madamo pa kita sang i-share sa inyo. Ganing sige, updanay kita all the way till 6 o'clock. Sa liwat, kamo ang nakatutok sa 103.9 XFM. Extra Drive.

sa imo. Ang ato yung mga good vibes ng music, dapat sabayan man naton sa pang-pag-good mood. Ang ato niya nga Santong Gold Herba or Coffee Mix. Ang ato niya Santong Gold Coffee Mix, mga katropa, ang saranggit nga makapanamig sa ato niya nga modo. Sininga hapon. Inabi na, no, nga lunes sa lunes nga adlaw. Ginlikawan gid naton. O doon nakabatsyag ka, I'm sure, sa ginatawag nga Monday Blues. So let's change that, my time pa. Ang oras nato na alas 4:30. And let's do this para nga kita ang ma-energized until the evening. Dara lamang sa Extra Drive. Go!

0: taas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
4: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa dana? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
5: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: System. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatchal ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobra git kisak, pero sa nag-inom ko sa Sista Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
8: Sista Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sista Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hola, buenos dias amigos amigas. Mayong adlaw sa tanan, isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa mo sa ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas
1: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. No? Delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amo na siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo na ginatawag nga angina.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung nag-block naman ini sang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray na kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istoryahan ta mga sintomabe, sino ang may risgo sang arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical. No? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ilasining arteries. Amo na nga nag-tinga ang ilasining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kailan na kung may kwarta ka eh, kay may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang ng mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad, kay mo sa langit, lang alam.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Paano ma-prevent? Istoryahan naton kung ano ang mga prevensyon. Agun nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito ka sang cup, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
3: Evergreen Herbal Capsule.
1: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta sigarilyo ta? Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka, kapagsik ka na dayon. Aga na ganun, kung buhinan ang amount sang asin o kung saturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Suno sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Tandaan nyo lang, ewan ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachin po ang wheatgrass nga magtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Nga, XFM, kid how?
5: Kay pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Eh, namiang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung namin, bigit sa mga DJs nila.
7: Wala isang konkreto, nga sabat.
8: Wala isang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
4: may how, kid, dapat.
8: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid how?
9: Timo!
10: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: like, react, comment, and share. Eksakto, viral na to.
1: Eksakto, ganda nga ito niyang last music, ano, again play from Soul Asylum, Runaway Train. Kay Basi, amuning ilang sakyan. Kay man, nakadaugid sila. Again, may ara na naman sang winner. Pero, hindi ya dere ha. Ka, take note, nulyares, ang ilayangan na batunan. Uko na dagan. Ah, kay ano abi, may ara sang magutod nga lalaki kag babayi nga nagdaog sang 75 million Canadian dollars. My goodness. 3

pinakadako nga National Lottery Games dito ya sa Canada. Although, wala yan na hibaluan, no? O kumbaga, wala yan na pagwagid or na-reveal ang nationality sa magutod ng foreign workers apang kung basihan ang video interview kag-comment sa mga netizens, posible nga mga Pinoy OFWs ini sila. Gin-picture out ano, sang OLGC bilang first brother and sister nga nagdaog sa major na lottery jackpot sang organization. Di paano pala nga nadag-ani nila ang winning combination? Although hindi makapate ining si Alias Jonathan una-una, no? Sang nahibaluan niya nga siya ang nagdaog. Abiyagani ko no, no? Mas gamay nga jackpot prize ang iya nga nadag-an. Di suno sa iya, agapa ko no, pagbugtaw niya, no, gikuha niya ang iyang ticket kagin-scan sa iya mismo yung iyang phone. Ay, wow! Gabi, para makita niya yung ang lottery, iscan na lang gadya yan, no, para mabalaan mo kung nagdaog ka, hindi kayo ma-search ka pa para sa winning combination. And then, nakitaan ko na ni Jonathan na nagdaog siya. And, abi niyo gani ko no, 75,000 Canadian dollars lang. Sagikuha niya ang iyang antipara para i-make sure, no, nga 75,000 Canadian dollars ang nadagaan niya. Wala, biga take sa nga to niya iyang Vision X Plus mo nga. Te, kundi 75,000 lang abi niya. Pero sagin-check niya liwat, sinig niya, oh my goodness, it's 75 million Canadian dollars. Duha na ka tuig, no, nga ginatayan ko no sa nga magutod nga ini ang mga numero, no, nga importante sa ilay nga kabuhi. Ay, ginsagod sa duha ka tuig. Grabe, no. Tapos ti syempre ang iya nga utod nga babae nga si Mylene or alias Mylene, ang hambal niya nga nag-uubra gito sila kunuya sa Canada kay para gani nga mag-change ang life sa pamilya niya kay breadwinner nigaliin ni si Mylene. Pero sa karon gindala niya ang iyang utod dito, kagduha na sila, no, ang nag-aubra. Pero mas grabe pagidya nga changes ang ilay yang ginapaabot. Actually, nakuha na gani nila, ano? Kay tungod nga nadag-an gid nila ang 75 million Canadian dollars. Imagine kung magpuli diri sila through a runaway train. Baka kung may train lang. It's either aeroplano, ano, no, as in a business class gidya, 32 or 3.2 billion pesos ang equivalent sina. So suno iya kasi sa kay Mylene, ano, nga gaubra dito siya kuno sa Canada, duha pa ya kaubra, no, hindi gani kisa tatlo gig ka jobs kay para lang gani nga maka-earn sa nga dako-dako kag mapadala sa pamilya niya. So subong kay tungod sa ilay nga duha nga nadag-an nga lottery ticket, no, ang nag-change, nagapati na siya nga nag-change na gidman ang ilaya nga kabuhi. So congratulations, ano, sa duha ka mag-uton sini, ugaling ano, ang wala na reveal kung ano ang nationality, pero kay ti syempre, no, eagle-eyed ang mga netizens. So sa ila ko nung pagbanta through the interviews at sa comments nila ng mga Pinoy ini sila. So mayu eh, mag-amusin na, no, kabay patani maka blessing man taba. Pero galing, take note, 2 years di lang ang ginsagod ang ilang mga numero. Sige, pero kung wala kita yasag 75 million Canadian dollars, kag nagasakit gidang aton na ulo, may ara pa kita sa ngilanat, may ara pa sa nga sipon, ano, nga hindi kaginhawa, no, kinahanglan nga mag-take na kita sa aton nga cess the pain. Makabulig ni bala, no, kung may ara kasang sakit sa ulo, fever and body discomfort, as well as makarelieve pa sa nasal or nasal congestion. So parang do feeling nakadaog ba kita, mag-inom na lang kita, no, sa assess the pain para makakas sa mga discomfort kag hindi maapektuhan ang aton nga daily routine. O sa mga nagambal naman diraya, ati masagod man ko sa numero.

architecture ha, nga may arakasan sulo sobra. Kay base ko na hasta sa pila ka tuig pa na di mo madag-an kag magwag imong numero. Alas 4:54 na ang ato niya ng oras. Padayon na sa gihapon na sa pagtutok. Dili lamang sa Extra Drive kaupod si Mommy G. Extra.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakas ng collagen kag blota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa pusog.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Mga katrupa, exciting!
8: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Wednesday!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Mga bag-o nga makatilingan ang mga pangalan nga kaangay sa mga sapat na ginaligar nakabaton sa confidential nga funds gikan sa Office of the Vice President ang nagtuhaw sa ika-17 nga adlaw sa pagbisita sa impeachment. Sa direkta nga pag-usisa sa abogado sa piskalya nga si Attorney Armando Legutan, una niya gipamangkot ang hostile witness nga si Gina Acosta kung personal niya nga nasaksihan ang anay hepe sa seguridad, Di Duterte. Ang sabat ni Acosta nga wala siya nakakita, bangod wala dito or wala siya dito. Ginpakita man sa prosecution ng mga resibo sa pagkilala sa isa ka Don Piang nga nakabaton sa 250,000 pesos kag may pamana nga nakabaton naman sa 150,000 pesos. Nakalista man sa isa ka resibo ang pangalan nga Shane Ngitngit nga ginaligar nakabaton sa 150,000 pesos halin sa kay Colonel La Chica. Kaginaang balita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakits ang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod,
2: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

Chi, last hour na para sa atin yung extra drive. Still driving with the music, mga katropa. Pero kinahanglan ta nga mag-update anay sa karon sa atin yung weather. You know naman, pila na ka mga binulan, ano, nga kung sa diin, nagasunod-sunod git ang bagyo diri sa aton. Ahay, kadamo na git sa mga damages, ano, nagituga sa mga naglalabay nga bagyo, pati na ganiya ang habagat, ano, or gin-enhance or ginpa-enhance nga habagat. Pero ari naman, balita sa weather. Si Typhoon Saudel, ano, ang gaara na subong sa Philippine Area of Responsibility. Kaya manara ni siya sa northeast sang extreme northern Luzon. Kaga, ini siya ang ginabulubanta, no? Nga mangin isa na yaka super typhoon. Amakod mo ang iya nga maximum sustained winds 175 kilometers per hour sa lapit sa tunga. And may pagmadlos kinagilambot kit sa 215 kilometers per hour. Although dito ni siya sa kilid lang sa babaw, ano? Alam mo ng northeast extreme of northern Luzon. Tapos may isa pagit ka tropical depression. Saba si Typhoon Saudel gali, amo ni ang iyang international name. Pero kung makasulod na siya sa Philippine Area of Responsibility, pagatawgo ni siya nga Bagyo Odette. Daw ang isa pagit ka tropical depression, nara naman yan na hamtang sa 1,330 km east ng southeastern Luzon. May maximum sustained winds ng 55 kilometers per hour malapit sa tunga. Kag may pagmadlos kinagilambot sa 70 kilometers per hour. Ini siya ang nagapadulong sa north-northeastward sa kadasiguan ng 10 kilometers per hour. Samtang ining si tropical depression Gainari o kung formerly diri sa aton kay nakalabay siya. Si Neneng ang tawag sa iya. Ara na siya sa 520 kilometers north of Itbayat, Batanes. So, nagalapitan na ilang sila, ano? Anyway, ang Batanes sa karon, tuga naman niya sa southwest monsoon o kung habagat. May ara sa mga occasional rains. Apang, sa tabili niya bahay niya sa Pungsod, ano, may localized thunderstorms. Nakip-nakita dere. So, partly cloudy to cloudy skies and may isolated rain showers or thunderstorms. Dito naman sa Luzon area, southwest monsoon man ang ang na-experience nila dito. So, but silingon, ining si Saudel, posible, ano, wala sang direkta gid nga epekto sa aton because gina-forecast man nga hindi siya mag-tupaya sa kadutaan. Okay? So, sa babaw lang gid siya ya mag-labay. So, muna nga ito yung pinaka-latest update. But just in case, balon-balon lang kamundangadaan, ano, sang payong. Kaya hindi natin yung mapaktan. There might be areas here in Bacolod na maka-experience siya sang ulan-ulan kung ining si Saudel or Tropical Depression Saudel ang maglabay na diri sa aton, no, sa Pilipinas. Kahit ibutungo niya ganiya si habagat. So, bring lang ah. Why ganiya sa problema? Hindi makamuna matawag sini. Hindi ka mo maapektuhan. Hindi ka mo maapektuhan, no? Pero sa pagbitbit na niya, pero maapektuhan gi ka mo kung manaog na ang inyo niya nga ginatawag na immune system. Kaysa siniya nga tiyempo, diba? Ang init, ulan, plus way papahuway, kapoy ka, tapos dasig ka lang makaptan sa ginatawag niya nga bacteria or viruses. So magaresulta naman din na sa tulutrang kaso. Ang ibang ganyan, nagatrang kaso na, nagkaubo, nagsip on. So dapat ka pa ginapabakod, ganyan natin ang aton yung immune system pagi sa pag-inom sang Santone Vitamin C. Sana siling na ha, vitamin C suporta ni sa aton yung alawa. So everyday ganyan dapat nag-take kita sang Santone Vitamin C. Ang ining
mga produkto, Santone Vitamin C, tandaan ninyo, kagamoy nang i-mention ninyo sa mga butika like Mercury Drug, Watson's Pharmacy, Southstar Drug Store, TGP, and Generica. Or makalabay mga kamo, dira sa may Sincere Drug Store, Grace Pharmacy, Rose Pharmacy, arap na siya. And para sa mas kumpleto na lang, gedi na makabakal, gika mo yung balay at agpila ka boxes, ano, sa aton nga mga Yes to Health products, Santone products, labay ka mo dira sa may door number 46 Winko Building, Lizarra Street sa Bacolod. Ara dira ang aton nga Yes to Health Wellness Center. Okay, so hindi gid magkalipat ha, always protect ang aton nga kalawasan, ang aton nga immune system. Yara ang sabat sa Santone Vitamin C. Oras naton 5:20. Gusto nyo pa? O sige, kay man, kalma-kalma na sila. O nag-smile-smile na sila. Dugangan naton ha, ang inayayang nga klase sa mood na rin lamang sa Extra Drive with Mommy G.

0: Hi ma'am, good morning. Bill niyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
1: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
2: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako'y saka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag o enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
8: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: You know na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X time, you know.
1: X time, you know.
2: X time, you know, mga katropang. Alas 5.39 na ang ato niyang oras. Gamata matagid man duloma, no? The sun is setting already. And well, it's time we know nga kung sariin ang ginaidolo na sa karoon sa kalabanan, ano, nga si Alex Iala ang nagtaas na. Man, naka-set na siya sa new career high rank niya nga number 18 sa Women's Tennis Association o kung WTA official ranking. Sinilamang nga Lunes, ang Filipino tennis ace ang nag-improve 2 notches from her previous best number 20 ahead of her run or her US Open return. Si Iala magasugod na sa iyang campaign sa mixed doubles. Kakaupod niya gid o partner niya si Felix Auger Aliasim sa Canada. Ang Filipino-Canadian tandem ang magatubang no, kung magahampag ini sila kontra sa husband and wife duo nga si Gael Monfils kag Elina Svitolina sa Martes sukon buwas nga adlaw. So may bag-o naman kita no nga balantayan sa kay Alex Iala and grabe na ang katandem niya no nga si Felix bangod kun basihan ang winning amount ano o kun ang iyabing value. Hindi pa sila nga value basta natag-an lang gid yara na iniya sa mga 23 million I guess ano pero US dollars na ha. Si Alex Iala doara pa lang sa mga line of 2 no nga million na. So sige ah kinahanglan ta nato niya nga bantayan ang hampang ni Alex Iala. Kag syempre ang iyang hampang ang makadugang na naman sa ngalan o sa bandera sang Pilipinas. So in case kid man nga magdaog sila ini sa mixed doubles ano, kinahanglan gid nga madag-an niya para at least magsaka pa gid ang iyang rankings. Imagine from number 20 to number 18 na. Sige. So, muna ang latest sa kay Alex Iala. Go, go, go lang, Alex. For winning, sa mixed doubles, sa pag-iwaton man dito mismo sa US. Okay? Kaupod si Felix of Canada. Sa sininga tiyon, kinahanglan naman nga magpaalam ni Mommy G. Madaming higit salamat sa pag-upod ninyo para sa aton niyang extra drive. Buwas naman, Martes nga adlaw. It's gonna be the 25th of Agosto. Wow! 1 week na lang! And, may isa lang kaadlaw nga may ngagaw sa 31. Lunes nga adlaw. Katapusan nga adlaw sa Agosto. Pero holiday pa. Yes! Nai-regular gina yung holiday. Ang mga kabataan ganyan natin, ano, especially sa public, sa 28 or August 28 at September 1 ang ilang mga examinations. So, handa-handa na kamodaan sa siniyang semana para perfect ang inyong exams. Basta ha, alert gid ang inyo dira iyang gamay. Nami gid jaya ko ng mga kabataan nato, no? Kung hindi sila iyang magkaon sang utan, kay tika budlay man, kung hindi sila magkaon na utan, wala na sang nutrition nga makuha. So, pwede nyo na sila nga paimnon na. Sang ato niya nga, Santon Plus Gold, kay kumpleto gid din sa natural ingredients, nga makahatag sang kompleto man nga mga benefits. And, kinahanglan ang bukos sa pamilya, protektado man sa dasiling na pabakuron ang atang immune system paagi sa pag-inom sa Santon Vitamin C at pabakuron man ang katulanan naton. Opod syempre ang premium D3 softgel capsule. Inatanan nimo sa Yes to Health Incorporated nga sarang na mabakal online paagi sa inyo TikTok and Shopee account or sa atang Yes to Health Wellness Center dyan sa May Lizari Street. And And pwede mo sa mga butika kay Nationwide, available na ni Subot Silingon, ang mga butika, leading drugstores, may ara na sa ato niya ng mga Santol products from Yes to Health Incorporated. Up next, gonna be James King para naman niya sa Extra Service. Kamo ang nagapamati dali sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Plus Gold.
1: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always hagi ako na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung home. Kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 nga pampapasgog sa atong natunan, pampagganas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga buganas antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta, super healthy pa.
0: Mabili sa mga butika.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis. Mag-Symptom Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa ang kanamit kag binipisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, niandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na, nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: Mga katupa,

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: XFM
3: 103.9. XFM News.
4: XFM News. XFM time, alas 6:12 ng gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapaguna ng balita. Liwat nga ginextend ni Senator Loren Legarda ang medical leave tub-tub September 2, sunod sa kay Senate Secretary Ray Bantog. Una nga nag-leave si Legarda sa Agosto 3, tub-tub 5. Kinkabig sa Office of the Ombudsman nga quite suspicious ang pag-leave sang senadora sa piyaka sa preliminary investigation nga ginapangatubang siniangot sa ginpayag papel sa questionable nga solar energy projects kung sa tingin involbado ang yabata nga si Batangas Representative Leandro Leviste. Nagkapanindugan naman si Legarda na nagasunod sa Senate Rules ang iyang pag-leave. Kagi ng balita sa 103.10 XFM Bacolod, papaskugon ang immune system at premium D3 soft gel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
3: XFM News. XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Nga, XFM kid how?
6: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
5: Nga, XFM kid?
7: Eh, nami ang music ah.
5: Nga, XFM kid?
7: Ay, pula ka lang music magkatapos bugtaw ko. Mayarap ka sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs na nalakad.
8: Wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X.
8: Simply,
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM kid how?
10: Di-o!
2: XFM 103.9
11: Extra Service
12: Extra Service with James King.

0: just relax.
1: That's right, mga katropa. Relax kay Manu po si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Sabay-sabay na naman kita sining gabi. Petsa 24 sang bulan sang Agosto. Pila na lang ka na. We say goodbye to Puraot Days, mga katropa. We say goodbye to Tig Kiliwi Days. Ayan. Kasi may ikog pa na, mga katropa. At the same time, saying goodbye sa ining nagsulod nga bagyo, mga katropa. Well, kaginan, nagsulod din ining bagyo, mga katropa, no? Alauna, kaginan lang sa kapon, no? Pero ining si, ini siya si Obet. Ginangadlan nga si Obet. International name niya si Sodel, katropa. Pero no longer forecast nga malabot niya ang super typhoon strength. Kaya po na-mention natin nga, posible malabot niya ang super typhoon strength. Pero subong hindi na, mga katropa, kay man mag-exit, mag-agwa na siya sa Philippine Area of Responsibility sa sulod sa forecast niya las 4-4 sa susulod sa mga masubra 8 ka oras na lang, mga katropa. Well, kagina alas 4, located sa mga 1,350 kilometers east of east ng northeast extreme northern Luzon. Mayara siya sa hangin, may kabaskog ng 165 kilometers per hour. Kag pagmadlos nga up to 205 kilometers per hour, pinagayiw siya northwestward sa 30 kilometers per hour. Wala sang wind signal, mga katropa, no? Wala wind signal ang ginpasaka, no? Sang nagsulod ining si Obet, pero siya ang nagpabilin nga malayo-layo gamay, no? Sa Philippine landmass. So, no? Hindi niya igon ng land, mga katropa. And not directly affected, no? Hindi siya directly makapega, maka-affect. Maka-affect sa ito nga pungsod, mga katropa. Ina ang sunusa, pag-asa ba? Sa pag-asa, may ligaya. May pag-asa, mga katropa. Masaya. Ini, mga katropa, no? Ang wide reverse U-tracks ini. Gagiyo pa ka sa mainland China. Ini si Obet, mga katropa. Pero i-enhance niyang southwest monsoon o kunabagat, no, sining nga weekend, kag magkadala siya sa posibleng pag-ulan-ulan, mga katropa, sa western section naman sa Luzon, dala na di ang Metro Manila! Manila? Manila, ganyan. I kept coming back to Manila! Katropa, ang iningabahin sa atong nga programa, kinadulong sa inyo sa atong nga Ultimate Trio! Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Coffee Mix. Ay, kagina-gina na bisita natin ang mga taga-lechonan mayo-mayong gabi sa mga katropa natin sa may lechonan country. Grabe, no? May lechonan country. Sabagi, may manukan country man gani, no? May lechonan ka. May a country within a country. Dua, lechonan country, manukan country, mga katropa. May araman sang ano, Coward of the Country ni Kenny Rogers. Katropa, ang aton nga mga Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Soft Gel Capsule. Madamo na gidang nakatilawa. Madamo na nakamamang nagapamatuod nga ang beneficyo ini, no? Helpful gid katama sa ay kahing lawas sa ating mga katropa. Labi na gid ang nakagamit kag sa subong gagamit. So, wala pa nakatry sa mga ginabisita natin sa mga barangay, ano? Sa mga nakatry, salamat gid. Sa padayon nga nakatry, madamo gid nga salamat. Sa wala pa, no? I-try niya naman, no? Para mapamatudan nyo sa inyo. Well, ang ating mga programa sa inyong katropa station, no? Ang, of course, no, dalay ni sa mga pang produkto sa Yes to Health Incorporated. Padayan kita mag-historyana yung sinigagabi, extra servisyo sa inyo, kapod si katropang James King, no? Hasta kita alas 8 sa gabi, mga katropa. Okay. Kagabi, siling nila sa balita, ma-adjust sa sa hapon 2:30 to 7:30, tapos gulpi naman nag 10:30 to 2:30, oh, tapos gulpi ng dug na naman Setyembre na naman, mga katropa, bigit pala ate kuyan. 6:19 ang anonas, mga katropa. Good evening, good evening, good evening. You and me, all of us together forever, never too far. Hasta las 8 San Gabin en Imuka Tropa Station. James King in the house at your service. Para sa ato nga Extra Service 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra Service. Extra Service with James King.
1: Ari ay trending sa out sa bungo. Jason Derulo Michigo. Sa ato ba? Kabala ko sa steps na yan.

0: Exciting, bro!
1: Samsung Plus Gold!
2: Landapaga sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Samsung Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold!
3: Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samsung, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
6: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako ka Lisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imbatya ko.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
13: if symptoms persist, consult your doctor.
14: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impabasko kag may skin panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, shirty ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold.

0: Happy Papa.
1: Sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
2: Oras! Que tropa! Alas 6:41 na sa gabi. Eating Extra Service. Que tropa, James King. At your service, mga katropa. Anyway, katropa, sa mga nagligad yan na mention natin nga, may huring-huring pag-storyanay ko, no? Do, plano pa na mag-storyanay. Ining si Presidente Ferdinand Marcos, kag Vice Presidente. Sag na-interview naman gin pamangkot, mga katropa. Ang si Attorney Michael Pua, sunusaya fake news ang inang report na si Vice President Sara Duterte makigsugilanon sa kay President Ferdinand Marcos Jr. Kung madumduman, mga katropa, damlag lang, naglapta man ang huring-huring nga luyag magset sang meeting, o muna gani, sa meeting ni Duterte kay Marcos. Wala ginkumpirmar ni Malacanang Press Officer Claire Castro ang inang impormasyon kaging klaro nga nagapabutsyag ang presidente nga bukas si Marcos sa pagsugilanon sa kung sino man nga nagadisagri sa iya apang wala ini specifically nagatumot sa kay Duterte. Dugang panipawa, mga katropa, daw kangay lang kuno ini, no, sang genhi nga nagligad ba lang, naglapta nga, ginabuyan siya sang laptop, bangod, wala ini sang kamatuuran, man. O, di ba lang? So, amo na siya, mga katropa, no? Wala ka sa kamatuuran nung kung ano man ang huring-huring naglapta, no, nagligad, nga ginabuyan ng laptop si Attorney Michael Pua, amo man subukang plano ng pag-storyan ay gano'n. Pero ni Vice Presidente Sara Duterte kag President Ferdinand Marcos Jr. Hoy, kung diri kita, mga katropa, no? Kabalo ka mo bala, no? Bisan din na lang, no? Aragya po, no? Wala untat ang ginatawag ng mga nagkakatabo sa aton nga hindi lang sa aton pungsod, mga katropa, no? Sa bugos, sa bilog na kalibutan, no? Tungod sa mga earthquakes, no? Tapos ulan, landslide. Dito naman niya kung makatukita, no? Sa landfill naman niya natabo, katropa, no? Diba? Sa pungsod natin, dire, madamo man sa landfill. Iniya, sa isa ka landfill sa Guinea, mga katropa, no? 30 ang patay, no? Sang nag-landslide ang landfill sa Guinea, no? 30 ka mga tao sang nag-landslide, no? Sa may Guinea, nakaligad lang sa pangsang magtupagid ng grabing pag-ulan, no? Sa ilang lugar. Natabo ang insidente pilakad lang matapos nga ginanounce ang gobyerno ang plano nga pagpasirado sang site kag relocate ang basura bangod nakita nga delikado na ini. Bawon tus pa man tabo na himo katropa, no? Ang ining plano te araay nag-landslide. Magloa sa mga napatay, may 22 ka mga nagkalasamaran, no? Sa naibuluan, ang Guinea, ang world's largest reserves kag pinaka manggranon sa untapped iron ore, oh, ore deposit, no? Sa Simando. Kung sa diin, ginlonsar ang pinakadako nga minahan sa Nobyembre. Kapag sa report mga katropa sa World Bank ang West African country ang pigado sa infrastructure kag pangabuhi bangod, no? Nagkita sang manubo, nga $4.20 per day ang 3.7 million sa 15.1 million ka mga residente. Bugro. Kita ya mga Pinoy makita sa mga social media, Pisantine, pigado, oh, ang mga katabo, magamo, mga katropa, nagira sa politika, oh, gobyerno, ang mga kalatabo sa palibot, pati sa iban ng mga lugar, mga katropa. So, huwag tayo mag-alala. Marami tayo. kailangan lang natin magpakatibay, mga katropa. Marami tayo, hindi lang tayo. Sabi nyo kita lang. kidding aside, mga katropa. No? Meaning, kabahin ni Nisang, you know naman, ano? Talagang so, mga experience natin diri sa kalibutan. Paano kita matest? Paano kita mangin mabako? Di ba dahil lang, mga katropa? No? Ang pagpalangga sa sulod sa panimalay. Importante, no? Masaya. Paano maging masaya? No? Bisan na makakaon ka lang every day, you know, bisan na twice a day, mga katropa. Importante masaya, no? Kung twice a day ka lang kakaon, basta nag-istoryanay ka mo, magtipid araw-araw. Kung naliligo kayo once a day, pwede na mga katropa. Basta you take a bath together. Para makatipid din, no? Conserve water. Take a bath together. Sino ganyan nagamal to? Chitae, kag si Joey De Leon, mga katropa. Conserve water, take a bath together. Pwede man na kung mag-asawa, mag-partner. Eh di, ang namin ko lang mga katropa na basta importante malipayon kita tanana. Paano mangin malipayon? Kung mayong imong pamatsyag, no? Malayo ka sa masakit, wala ka ginabalatihan. Ginabatsyag mga katropa, malipayon ka. Diba? Story lang da. Basta tinsyakto, wala gubanay mga katropa, malipayon ka na. Kung gubanay, hindi ka malipayon. Diba? Paano mangin malipayon pa kung healthy ang tanana? Para healthy ang tanana, dapat ikaw nakatake sa mga produkto sa Yes to Health. Ano ang mga produkto sa Yes to Health? Kagina na mention natin ang ating Ultimate Trio. Ari pagid, Ultimate Happiness mga katropa. Turbo Dietary Supplement. Yahoo! Kalipayan nina mga katropa. Para sa imo kalipayan kaya makadugang sa imong maka-enhance sa imong libido. Hindi lang nang kalipayan mga katropa sa imong partner ka mga dua para pagon ka, kusog ka, bilungad lang o bruhanay. Turbo Dietary. Himo sa makakaglabuas ka. Mabakal mo sa mga butika sa inyong lugar. Of course, ato Yes to Health Store. Magkato ka mo pala. Magbisita ka mo. Barangay 39, dari sa May Lizares, sakpo sa Barangay 39, Bacolod City!
0: Extra service with James King.
3: Mga katupa,

0: Exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na napaningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acid. Na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon. Tulog katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si mi

0: Nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo! Food supplement for men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan isang balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
7: Exciting!
8: XFM 103.9. XFM News.
9: XFM News. XFM time, alas 7:05 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapanguna nga balita. Nagapanayon ng search and rescue operation sa Coast Guard kag Navy sa India sa mga nagapabilin nga missing matapos kinagludag ang Panama flag bulk carrier nga mayara sa 24 ka mga crew members. Sa nasambit nga numero, duwa ka mga Chinese nationals ang nakaluwas sa sunod sa senior official. Base sa data, 18 ka mga Chinese nationals, 3 ka Myanmar nationals, kag isa ka Bangladeshi ang wala pa nakita. In-dispatch ang 2 ka mga barko sa Coast Guard gikan sa Srivijaya, Puram para makabulig sa search and rescue operation. May karga na salsalo ng barko kag padulong kontani sa China gikan sa Paradip Port sa India sa natabo ang insidente. Wala pa na ibaluan kung nagkapan ang barko. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong ang mata, Vision X Plus. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, sa kusika tropang James King. XFM News.
8: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
10: XFM
11: Bacolod,
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
12: Ipunta na ang hapon. Hapon.
13: Bring it on.
12: Musika?
13: Musika?
12: Historia?
13: Historia?
14: Despo? May kukuhin muna tayo.
13: Ano?
12: Parinig!
13: At iba pa!
8: Extra Service!
15: Extra Service!
8: Extra Service! With James King!
15: With James King!
8: Sa XFM!

0: oras, mga katropa! 7:23 isang gabi! Final hour na kita, katropa! Woo! Hindi pa kita mag-goodbye. Dugay-dugay pa tayo, mga katropa. Well, balikan natin nga espesyal nga balita. Nabatayan nyo na ba lang isa ka daw salesman? Patagal isang prinsipe, mga katropa. Bodo ka, ang ilang sa fairy tale nung kabuhis ang sining 26 anyos nga salesman sang kotse. Matapos nga na-confirmar nga anak siya sang prinsipe sang Belgium. Ooh! Pasin sa report. Official nga, meaning si Clement Van den Kerchob. Pero kabudlay ang iyang pangalan. Official mga katropa na, siya ang isa ka prinsipe kuno ha. Matapos nga ginako ni Prince Laurent, ginako manggalis ang prince ni Prince Laurent sang Belgium, nga siyang amay sini. Si Clement, mga katropa, ang resulta sang isa ka sikreto nga paghigugmaanay. Nanday Prince Laurent kag sang singer-actress nga si Wendy Van Wanten. Antis pagin kasalang prinsipe sang 2003. Naibaluan nga may constitutional monarchy ng Belgium. Punsa din, mga katropa, si King Philip, no? Ang sa karon na hari, no? Nga magulang ni Prince Laurent. Sunod kay Clement, 16 anyos pa lang, no? Hindi siya. Sa ginako sang iyang iloy. Ang iloy niya nga si Wendy pa lang, isa ka-senior. Ang kamatuoran, kagilabi na kung sino ang iyang biological father. Matapos ang pilakatuig, kintawagan ni Clement ang prinsipe, no? Kag nagpakilala nga siya ang anak sini. Yung kasugtan sang duwang ang magkita ay kag magpaidalam sa DNA test. Ang resulta, 99.5% match ang duwa. So safeguard, pero 99.9% itong safeguard. Habang bisan king kilala na sang prinsipe nga si Clement, iyang anak, wala siya sa mabaton nga bisan ano nga royal allowance. Kag wala siya na lakip sa line succession na good manginhari. Depende na lang sa tatay niya kung may yatag sa kanya, di ba lang? Pero ina, mga katropa, wala siyang ginatawag nga royal allowance. No? Wala man siya sang royal duties bilang prinsipe. Kinakatingalahan sa publiko actually kung nga wala ginislan ni Clement ang iyong apelido sa royal surname nga Saxe Coburg. Sunod kay Clement, nga proud siya sa iyong present nga apelido. Kag kung islan niyang ini nga apelido ya, mga katropa, daw ginaboy niya lang ang tanan nga sakripisyo sang iyang iloy. Wow naman! Yahoo! Galing. Tama man, mga katropa. Ano na for money? Para lang ano? Well, nabuhi siya. Upod lang ang iyong iloy. Tulsubong eh. Siya ka salesman, kotse. Damo siya sa lakyan. Diba lang? So, yun ang atin nga special nga balita. Ex-special. Katropa ko po si Katropa James King. Ang ini nga bahin sa atin nga programa, ginadulong sa inyo sa aton nga mga kape. Tatlo ka kape mayaran sa ang Yes to Health katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kagang pinakabago sila nga, Santon Gold Coffee Mix. Masustansya nga mga kape. Wala problema, bisan ikaw mayara sa problema sa sugar level sa imong dugo. Pwede ka din eh, mga katropa. No? Hindi na kinalan sa kalamay, katropa. No? Stevia sa Premium D3 pa lang. Bisan ng aton nga Gold kag ng aton nga Santon Plus Coffee Mix ka provide din na kinaglalamay ni. May mangustin, no? May moringa. Ang Gold niya may arapan na sang glutathione kag collagen makapagwapa sa imo. Nagayo ka na, nagwapa ka pa. Yahoo! Bakalini sa mga butika sa inyong lugar. Mag-visit ka mo sa mga drugstores, Mercury drugstores, no? South Star, TGP, Generica, Watson, so Rose. There's a Sincere. There's a Negros Gris, mga katropa. Nakita nyo. Sa mga pila sa mga nagpamatuod, mga katropa, nga sila nagagamit sa Santon products, o kung yes, well, products, ma-mention, ginila ko sa din silang stores, no? Pagandiyan nyo na sa mga, no, gin-upload natin ng mga videos, sa ng mga interviews sa ila. Mga katropa natin sa aton class, sadya. Co-pod of course si Katropa James King. 7:28 in the evening mga Katropa. Padayin kita, obdanay kita. Ining extra service sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service. Extra service with James King.
2: XFM.

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya
2: tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga.
3: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
8: Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah, sa aking kapitan ni Lilo.
13: Sa aking call center agent.
12: Bermigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Ibal nga dito ito sa akong sang Sister Pain.
12: Pero si Dasi, hindi naman kulang pagsakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
18: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, ay may arami sang luta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
20: Mga katupa,

XFM Time, 7:52, mga katropa. May ginahulat-hulat ka bala? Ginasave mong time for somebody? Sino ina? Ikaw ah. Oh, ginatago ka na ha. Saving all my love. You stolen moment. Bawal yan. Senti ka lang nga na yung katropa. Salamat gid nga madamo sa pag-upod sa aton programa nga Extra Service with Katropa James King. Thank you, thank you, thank you. Was naman kita mag-upda na yung mga katropa, no? Well, malayo-layo pa man ang rescheduling gali. September pa, no? Ang rescheduling na naman sa impeachment trial. So, may mga pilakadlo pa kita mag-upda na yung kabay pa, no? Kaya maapektuhan na posible ang mga programa. Balik sila sa hapon hasta maggabi. Kami nagapasalamat sa inyo padayon nga pagtutok, sa inyo support naman, kag sa inyo nga pagbati na tropa, no? Sa mga produkto, pagsalig sa mga produkto, sa guest to help. Ang aton nga mga Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Turbo, Dietary Supplement, ang aton nga mga kape, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Vision X Plus, Turbo, ang Assess the Pain, Santon Plus Herbal Oil, ang Santon Plus Herbal Soup, Katropa, Clear Skin. Inita na available kadto kamo sa aton nga Yes to Health Store, dere sa may Lizarre Street, Sakop, sa Barangay 39. I'm leaving you with a song, gutugutan ay kadalihan, no? Sentimental tanay kadali ah, mga katropa. Kasi may nadumdaman ka mo, may mga picture ka mo na inetago, kasi may mga memories ka mo na. Okay lang na! Pamati-pamati sa mga songs ng isa, madumduman mga bagay sa tuya. Makapa, although tapos na, may ma-reminis ka, may pasalamatan ka, may mga learning experiences katato. Katalawaan man, o kunindi, seryoso, kahuluya, di ba lang? Leaving you with something from Ariel Rivera, of course, with Photograph.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
4: The Secrets of Hell.
5: Sample Plus Gold.
6: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sa ni ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain nyo balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sa ringalawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
4: The Secrets of Health.
6: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
0: Yes!
6: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
4: Santhon Plus Gold.
6: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation.
7: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sini nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom kita sang premium D3 capsule ining Santhon Gold Capsule premium D3 capsule kag Santhon of Vitamin C sarangan nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sininga mga lugar.
4: The Secrets of Health.
6: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ilasaring TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ilasaring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilasaring mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
4: The Secrets of Health.
8: Sa mga kauturanta naman nga mahilig magkape, dapat na kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan na ton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo, yung ginadetox siya nga ton lawas sa nakulayon, napagwaya, ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa, mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santhon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gyud sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes.
8: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila. Mm-hmm. So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawa. So arada Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health.
5: Santon Plus Gold.
10: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo.
17: Turbo.
16: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
18: Uh-huh.
16: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Sister Payne.
20: Si Michelle Legale, isa ka

0: sa XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo Wagas.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap ka sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, ugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa mga tutan ni Luilo.
11: Sa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas yung manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: rin sa ka-service ko. May aratos sa chronic back pain. Ako ginangarap ko salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Ba't jago tayo? Wala nang kasakit ang aking likod.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
1: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika. Woo!

0: people of the world, mabuhay ang brownout gabi-gabi.
1: Hindi na mapangayo, okay.
0: Hindi nag-brownout na sa pila ka mga portion diri sa aton ng area. Kag sa Bilugid nga Visayas, may mga ano rotational brownout.
1: Diba, si Kony Ipa, intro yun lang tanya ka brownout.
0: Eh, galing kay Tiari, kita nabutan sa commercial area. Most probably, kita lang ang isave sang power provider sa aton ng area.
1: Kabay pa.
0: Pero kung hindi masarangan, pati ang sa commercial area sa aton ng location, brownout, yun na ya. Eh.
1: Nadaan nga, kagina lang kung ito nagbayad.
0: Oo, di ba? Nagtaas bill na ito.
1: Yes.
0: Hindi lang na iya sa aton, kundi sa pipilaman naton ka mga katropa nga naanad sa tag 900, 800 nga bill sa una sa kuryente. Subong nagasaka na tag 1213.
1: Correct.
0: Te anon kuno na nila ang pambalon sa ilang estudyante. Oh, balon sa estudyante, pamiliti sang ilabana.
1: Sudan,
0: bugas. Ti manot kita sini. Ampigado, duga pigado pagid.
1: Mabalik na lang tani sa King Kiga Petromax.
0: Sa tutuod lang gid balan, dumduman ko tong atong pag ano tabala pag team building, di ba? Upod ta tong at ang TUP Visayas instructor bala.
1: Oh yes.
0: Si Sir Piksyo.
1: Yes.
0: Ambal may point kay si Sir Piksyo ya. Diri sa Negros Occidental ha, mga taga Panay makarelate man ni kay tungod nga diri sa Negros. Kami diri ang may pinakadamo nga sentral. Ang kada sentral, nag-produce na siya sang sulusobra nga mga kuryente which is ginabakal man na sa mga korporasyon nga nag-negosyo man sa kuryente. Diba, Dolph? Basta sa sentral, gani galulubra family mo sang una, libre kuryente nila.
1: Yes!
0: Ang sobra sina, ginabaligya na nila sang pinakabarato ang ginaproduce ng sentral.
1: Di man gali.
0: Baklon sang mga grid corporation, mga muna bala, baklon, butang tabi, baligya sa sentral, 2 kapiso. Baklon sang grid, 5 kapiso. So, may ginansya na sila, no? Dualin sa 2 kapiso, ginbaligya na sa 2 kapiso. Si grid naman itong nakabakal, ginbaligya naman 5 kapiso. Hasta malabot sa NGCP kung pila na 2 kapiso. Tapos, pagbalik naman nalin sa NGCP, kagipang produce naman sa mga power provider sa kalinlain ng mga lugar, dira na nga kakalabot nga tag 14, tag 15 ang per kilowatt. So meaning, kita man Japon nga mga konsumidor, mabugatan. Yes. Kag, ang punto dira bala Dolph, kita diri sa Negros, hindi kita tani sing pagkulangon sang kuryente. Kay sufficiente kita katama sang kuryente. Ambal pa ni Sir Piksyo, ang kuryente nga ginabakal nila diri, ginahaboy pa na sa Iloilo, hasta sa Mindanao. Te, kung mag-rotational brownout, apektado man ta Japon.
1: Gani.
0: Di anong tana kay business is business.
1: The more you put power,
0: the more
1: the brownout.
0: Wala ko naging isupunan brownout. The more lang, the more. Ang nagambal sa iban nga masaylo na sila kung sa mga more power. Mayo man kung may more power ang madalasing kuryente. Amo man na sa Japon kung magpalyang NGCP. Wala man ta Japon balikan. Kita ang balikan sa NGCP. Sandalag ko nga rate sa kuryente. Kag kita naman ang magbaka-baka trabaho para maibayad sa kuryente. Ano pa nang sagad na itong reklamo? Kundi hindi lang ito magamit kuryente.
1: Gani yung ginaimbitar sa kamo na masugod na kita baligya kingki.
0: Galing kay iti, necessity na ginayang kuryente. Hindi mo na ginaya malikawan kaya hindi mo na naya ma-cutting off sa pangabuhi naton sa matag adlaw. Kuryente is life.
1: Kung sa bagay, daw halos tanan-tanan nga daan subong iya nga ano la, labi na sa mga gadgets siya, kurinti, gitang kinanlan mo.
0: Ikaw gani, kapakurinti ka man gani.
1: Depende kung sino makurinti.
0: Good evening everyone, sa mga brownout pa da, kag nakasolar ang ilang mga radyo. Welcome na sa Phone Pal, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Makaupo nyo kami until 12 midnight, subong agab isang
1: August 24, 20 and 26.
0: Lipat naman sa adlaw, iting ba bala pati adlaw nilang pamunumuno bala?
1: It's a Monday.
0: Monday ka da?
1: Monday kid man?
0: Sigurado ka?
1: Yes.
0: Correct. Hindi na sa magpagulat. Welcome na nang tanan nga XF from radio station sa Bilog nga Negros kag Panay Island. sa Bacolod. Mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9. Upunta si katropang
1: Chris
0: Sergio Derry. Giniguro ka duty. Hindi kayo si Chief. Si Chief Junelo kung Sergio Derry, ha. Wala kang gilis may tsakto nga sabat subong gabi, ha?
1: Naman.
0: Eh, siyempre, sala ka na sa una pa lang kapag-meet lang mo.
1: Hindi, yung kaduway, ha?
0: Oo. Sa kaduwa, gusto mo? Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang...
1: Si Winston.
0: Rodel. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with katropang...
1: Baby Ron.
0: Shorty Boy.
1: Kaya makon mo na.
0: Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang...
1: Supremo.
0: Romel. Sa Sagay, 87.5 kag... Mabatian, makitaan man kita sa telebisyon sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victoria, Manapla, Kadisagay, kag Escalante. Kag sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Iloilo 100.7, upunta si katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Ay, sala ko na pindot. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: James din. Sa Kalibo, Aklan, Asaruhas Gali, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Baw, tsaktogin sa Noel kag Neil ba? Doon na tumbok yung ino, lagi siya sa set sa mga gabi. Dali lang gid na medyo may lain ko nakitaan sa imo sa monitor ha.
1: Nga man.
0: Do ubanon ka na subong.
1: I love my hair.
0: You really like it or love your hair?
1: Yeah.
0: Why?
1: Because I look pretty.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Sa din ka makuha pretty?
1: Ha?
0: Sa din ka makuha pretty?
1: Sige lang bala.
0: Ari ay may ari ko bala ipabasa sa imo.
1: Ano?
0: Ari na ang mga ano. Ang prosecution nag-presentar sing mga acknowledgement receipt sang OVP Confidential Fund nga recipients. Ang pangalan niya nanday Antonio Pagong 100,000. Si Timon Andro Pusa 100,000. Si Don Piang 250,000. May Pamana 150,000. Kay Uso Subong ang brownout, nakakuha man si Shane Ngit-Ngit, 150,000. Kag si Soniso Belat, 100,000. Nyara pa! Si Pablo Jab, 100,000. Si Jack Hole, 100,000. Si Gina Cole, 250,000. Si Agusta Mod, 150,000. Kag si Namaga Pukiko 150,000. Datutod pati ka na mga katropa. Gusto nyo magpasakop sa amon nga programa, pwede ka makatawag sa XFM call and text
1: 0912-0076-793.
0: Dali ilang parokulon ta anay ang mga nag-comment sa Troy Tisoy XFM sa Facebook page na ha. Mary May Arlos Fernandez, good evening. Alan Abiliana, Joanna Barato, Jason Paglumutan sang Barangay Tapi, Kabankalan, and RG Birainon, Janelle Gikin, Kim Alipin, Randy Magsipok Jr. sang Boracay, Malay Aklan.
1: Wow, thank you.
0: May gabi kay Doy Magsipok and Bro Emmanuel Salazar, Ne Matiliano sang Panay Capiz, Jonaline is watching also from Canlamay, Ilog. Kag, mayong gabi man kay Julio Sancho Abilarde Medina. Hi kay Dolphy Langka kag Troy Tisoy.
1: Thank you again.
0: Like and share lang kag follow Troy Tisoy XFM sa Facebook, YouTube channel Troy Tisoy Official. Ang oras it's 9:36. Wala ka nagriton.
1: Hello, mayong gabi sa kay Bonbon Acosta, kay Rex De La Yarte, good evening.
0: Ang ininga,
1: kay Eugene.
0: Ang ininga programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
1: Tig-a-tig-a na.
0: Wala pa kaya katapos, ako na linyaw.
1: Ako, writing mo?
0: Hahaha. Gakalipat naman sa ako.
1: Abal na.
0: Dali lang bala. Hindi lang yan magdali. Basta kung imo ginalin niya, imo ginalin niya. Hindi ka niya mag-ano ya? Mag-overlap. Ang ining programa, ginadulong sa isang turbo dietary food supplement for men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Oh.

0: Claus, herbal soap.
1: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus herbal soap.
2: Yan na, Miggy!
0: Santon Plus herbal soap.
3: Turbo food supplement for men.
4: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Science on Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.

0: Balik ka sa phone, follow po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kam, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa mga gusto magwapa kagwapo, mga kape ka na super healthy ka pa.
1: Yeah! Kaginadulong man sa aton sa premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Line number 2, good evening.
2: Gabi, Troy.
0: Dali lang. Line number 1, good evening.
3: Hello?
0: Puros na lang mga lalaki. Amoy ini ang mga lalaki, ang mga torpe. Una-una na yun. Amon ang line number 2, ha? Dali lang, get. Line number 2, hello. Pangalan?
2: Jose, Troy.
0: Taga diin?
2: Luilo.
0: Din si Luilo.
2: Taniway.
0: Haniway. Naka-intra ka naman ligad adlaw.
1: Ano nga daw kasubo sa liya nga tingog?
0: Gani?
2: Hindi, wala kwenta to. Ligad ah, wala kwenta.
0: Ha, lain man to?
2: Siguro lain, wala kwenta to.
0: Pila na edad mo?
2: 29.
0: Ah, saan o birthday mo?
2: February.
0: Ah, next year?
2: Oh.
0: Ah.
1: Di ba kalambot ka pa na ihan?
0: Ah, labot pa. Kaluya sa imo. May ilis kami an. Takan ko na mga istorya sa luya-luya.
1: Gani man.
2: Libre. Di mo kaluya tayo. Kanin na pinayang kulay gabi na kay galaho dito.
0: Ara, tsakto na iyang hambalanon kay mas klaro-klaro. Hindi na kami din mag-adjust sa amon nga sa amon na konsol. Ano may bulog? Ano may bulog ni Troy kag ni Dolpo sa imo sa buong gabi?
2: Pwede ko pangita ka na Troy ka... Ka bayi.

0: Ay, alang-alang git. Manusarado na kami.
1: Try.
0: Ano?
1: May papakot ba tinutry?
0: May ano?
2: May papakot sa kon, no?
0: Ara naman, gisunod mo naman ang taga-ruhas nga. Mm-hmm. Ano na? Iyan na yan, sa ruhas nga style yung papakot ya. Te, paano bigkaroon kung mapakta namon? Anong konsekwensya?
1: Last ko na nang tawag eh.
0: Ha?
1: Last ko na nang tawag.
0: Hindi ka na yung magtawag-tawag ha?
1: Oo.
0: Manda ka lang.
1: Kung di mong paktan, Roy.
0: Ha?
1: Kung di mong paktan.
0: Ate, hindi na kuya mag-DJ. Damoon ta pa istorya. Hindi na ako mag-DJ kung di mong paktan. Ha? Isolpo, hindi mo mamangkoton?
1: Hindi mo, Dol. Kung hindi mong paktan, Dol. Ano, Dol?
2: Kung hindi ko mapaktan?
1: Oo. Oh.
2: Lipayon mo ko eh.
0: Ah, sino mauna? Ako, ikaw.
1: Ha?
0: Sino una? Ikaw, ako. O kung si Dolpo.
1: Ano, ako mapakot, Roy?
0: Ikaw gani mo papakot, ikaw nagbungat una, matas makutol mo kami gani. Nga mapapakot ka. Ano gid bala?
2: Si siya una, tag pang papakot siya eh.
0: Oo. Oh.
1: Sige, Roy.
0: Ikaw una.
1: Sige. Ariyo, pakol si Troy. Anong bagay niya hindi mabakal sa tindahan, Troy?
0: Ano nga bagay ang hindi mabakal sa tindahan?
1: Oo.
0: Sige. Kapangayo, amin di bala clue, mayatag ka?
1: Basta permi mo niya magamit. Magamit mo niya kung tinanlan mo, gin.
0: Pero, ang imo pamangkot, ano nga bagay ang hindi mabakal sa tindahan?
1: Oh.
0: Dahil lang. Sino yung muna pa sabton?
1: Pwede mo si Dulpe, Troy.
0: Oh, ikaw Dulpe.
2: Okay, sige ah. Hindi pwede mabakal sa tindahan. Ang ginautang eh, kahit ginautang mo gani mo.
1: Sala na Dul.
0: Oh. Ako. Gugma. Gugma.
1: Hindi man bagay, Troy.
0: Ah, bagay gali. Bagay? Ano nga bagay?
2: Hindi ko na mabakal sa merkado.
0: Ah, hindi lang. Clue pagid, dungagi man clue. Bule-bulay man naman.
1: Basta, film, ginasudlan mo ni Troy. Ginasudlan mo.
2: Ginasudlan? Ang kaha?
0: Chakto?
1: Basta lang ako. Wala,
0: wala ka man gambal kung lapit na o kung layo pa.
1: Lapit na lang. Amulan lang kung klotro tama na pero ya.
0: Ah.
1: Duwa.
0: Oh. Anong duwa hambal mo?
1: Ang tukin ang isa.
0: Kaha?
1: Dula pe o lapit lang sa kaha gid. Ang masudlan, magamit mo gid ni kung gusto nyo gid.
0: Kwarta?
1: Hindi.
0: Mara na naman.
1: Ang duka hagid.
0: Binta.
1: Ha?
0: Binta.
1: Hindi.
0: Han, bintahan.
1: Hindi.
0: Lapit na sa bintahan.
1: Basta, lapit na lang. Siret.
0: Siret ah. Hindi na ako mag-DJ, boss. Ako sabat.
1: Lungon?
0: Lungon?
2: Oh? Hindi man bakal sa merkado?
0: Palagpat kay imo, yaya. Ang imo pamangkot.
2: Layo ba?
0: Pamatiin pala imo pamangkot, no? Ano to ganyan pamangkot? Diwat pala hambal
2: ano
0: mo
2: ang hindi mabakal sa merkado?
0: Hindi, ah. Ano nga bagay ang hindi mabakal sa tindahan?
2: Mm-hmm.
0: May tindahan diba? Kang ginambal.
1: Oh, hindi mabakal mo na yung lungon tindahan, di ba hindi?
2: May ano man bala? Ang sinilarya bala matawag mo na sa tindahan sa ano?
0: Sa
2: lungon eh. Hindi bala?
1: Hindi gito eh.
0: Ari man isa yan nag-apin man sa dayon niya yan sa tagaliway ah.
2: Namin ko kaya nagambal sa ang namin ko ya nga hindi ko naman bakal sa merkado. Siyempre ang merkado.
0: Why gani merkado? Tindahan ang ginambal niya.
2: Tindahan.
0: Imo ginambal. Ang purinarya isa man sa mga tindahan. Kundi eh.
2: Amo na gani
0: nga
2: kay nagambal siya nga nagambal siya hindi mabakal sa tindahan tembot ko siningon nga ang
0: kulinarya
2: tindahan
0: o te ara sabta da
2: te
0: Ano nga bagay ang hindi mabakal sa tindahan?
2: Hindi mabakal sa tindahan mo?
0: Oh, hindi na naman pwede mabakal ang lungon sa tindahan, di ba?
2: Pero ang feeling na rin, tindahan man na.
0: Pero nagdamping naman kay Joseph, kaya hambal ko. Di ba, hindi man pwede mabakal ang lungon sa tindahan. Perdi kita ka duwagi. Perdi kita. Oh, kami naman ah. Abi mo, hindi
1: sige,
0: pa
1: ka...
0: Oh, siyempre,
1: hindi. Sige, balas mo kuliwata.
0: Ha?
1: Ako, hindi ko kasabalas ng balas kuliwata.
2: Kami naman ah, Naya.
0: No, ako, sige, ako sige, anay din, ikaw. Sige, sige. Oh, sige. Ano ang ginahimo sang tao kada adlaw nga hindi niya gustong himuon sang iban sa iya? Duwat. Ano ang ginahimo sang tao kada adlaw nga hindi niya gustong himuon man sang iban sa iya? Sabat.
1: Ano ang klo, Troy?
0: Ha?
1: Anong klo?
0: Ah, nagapamangkot. Ang tsakto man.
1: Sirit?
0: Ah, wala pa gani do. Kapahapos ka lang imo ya. Paminsar mamal do. Wala ka pinsar ka ron na.
1: Ang di mano sa mahimo
0: ano,
1: sang tao.
0: Ano ang ginahimo sang tao kada adlaw nga hindi niya gusto nga himuon sang iban sa iya?
1: Ang magbuli, Troy?
0: Ha?
1: Ang magbuli?
0: Hindi ah, mabulian mo lang yun si Dolfo.
2: Mauhugi ko yun tayo.
0: Sala.
1: Ano, Troy?
0: Sala.
1: Ano? Sirit?
0: Sirit. Dali lang si Dolfo pa. Dolfo, anong sabat? Liwaton ko, pamangkot. Okay, kitigulang ka na gadaan. Basi wala mo mano. Ano ang ginahimo sang tao kada adlaw nga hindi niya gusto nga himuon sang iban sa iya?
3: Manghusay?
0: Mga ipakamuklo? Ang permi bala ka pamangkot? Ang permi nga ginapamangkot?
3: May kwarta ka da?
0: Lapit! Lapit na!
2: Eh, sakto.
0: Lapit na! Lapit na, animal.
2: Amang utang? More pa, more.
0: Dali, lapit na!
2: Amang utang, ah.
0: Ha?
2: Amang utang.
0: Hindi, wrong, pero lapit na.
1: May sobra ka, Troy. May sobra ka daw, la.
0: Pwede, pwede. Pero lapit na, gid.
1: Lapit na. Anong sudaan mo to?
0: Na, pwede! Kaya di ba ang klo ko sa imo ang magpamangkot? Ikaw amo mana.
3: Oo.
0: Oh, tsakto na to sa imo, lapit na. Kulang lapit na lang gid.
2: May kwarta ka na gani.
0: Amo gani, lapit na.
3: Lapit na lang.
1: May bugas ka to?
0: Pwede!
2: Pwede ka utang?
0: Pwede! Oh, sirit na ka mo. Damo-damo na kuklo ginatag ah.
2: Sirit na.
0: Oh, ang magpamangkot sang edad.
2: Naman.
0: Magpamangkot sang edad.
1: Oo, oh, no?
2: Sa bagay.
0: Mamangkot na ba? Di ba, hindi ka na matakang ito. Hindi ka na pamangkot sang edad. Pero kita mo lang na yaga pamangkot sang edad sa mga interest aton, di? Di, tsakto man? Ha?
2: Pwede ah.
0: Ano, maribatal ka pa?
2: Ha?
0: Maribatal ka pa?
1: Troy?
0: Ha? Ah?
1: Kung wala ba ko kun wala ko kamukuki cooler ba tong kabitre nga yan ng bansa mapagja Troy
0: ang ano
1: kun wala sila papakot hindi sila pagpinterhon bala mo na lang tangan mo kaklo
0: ay ang bala kada yaya dipindi sa amon kung ano nga amon trip ya oh ikaw na
1: ano pisa Troy
2: dalang sino ni gani
0: Joseph
2: oh Joseph
1: si Troy Jose
0: ah si Jose gali oh
2: kung siya pa mati
0: amon mo na Japon Joseph mo na Japon sa English Jose kung sa Ilunggo.
2: Eh, kung ka pa mati, again, ari ay.
0: Ala.
2: Eh, kung ano ito niya sa... Nga, hindi mo ko pwede matumboy. Siya lang pasabta.
0: Kabalor ko na.
2: Ang gani. Eh, ang mga gani nga siya lang pasabta.
0: Oh, sabta, Joseph?
2: Nga,
0: ah, Jose?
2: Jose, nga, hindi mo ko pwede matumboy.
1: Kay tungod DJ ka, Odol?
0: Ah. Oh, lapit na.
2: Lapit na, lapit na, lapit na lang.
1: Kay tungod... May respeto ako para sa DJ.
0: Ay, hindi na yan. Formal, na formal. Ay,
2: formal na yan kayo.
0: Babuya sa babuya.
1: Kay tungod kay bakla ka.
0: Oh. Ha?
2: Ano?
0: Ano?
2: Ano?
1: Kay tungod ba ding, Troy?
0: Ha?
1: Kay tungod ba yan muna si Dolpe?
0: Louder, louder. Louder.
2: Kay ano ko?
1: tungod kay Bading?
0: Correct!
2: Sige ha.
0: Balda, balda.
2: Yung balda po sa
0: ha. Oh, may isa ka pa?
1: O, yara, Badroy.
0: Hindi na, plug na lang ang number mo ha. Patas na ha, si Dolpe perde ha.
1: Oo.
0: Oh, te, gamiton mo si Dolpe.
1: Ay, number ko, Badroy, 0930-1607-202. 0930-1607-202. Salamat kito eh.
0: Salamat, Jose, bye-bye. May gabigali, shoutout ko lang sa Norsagaray, Bulacan, Rod Madayton, and Jonah Lu, and May Danilo Igloso from Danilo Igloso. Salamat, Gid, sa paglantaw sa FB Live. Ikaw, may ara ka?
2: Wala na.
0: Bigawin mo sa buong papakot. Arebe, arebe. Line number one, good evening. Hello? Ay, nautod. Okay na. Karoon naman kung matawag yung pa-music kami, anay. Kapamati ka mo sa phone pal sa XFM Philippines. Hi! Kay Ortilio Helen. Ada matulog, nagigos ang program nyo, Sir Troy Mote. Hindi kaya magtulog, bala ka na imo yan.
2: Amo ganyan yan.
0: Kag mayong gabi man kay Bingbing Talidong sang Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Mayong gabi. Dahil lang daw galalawas ang aton caller. So bunga, di na may katawag man. Dahil lang yun. Hello? Hello? Hello? Ano isa? Hello?
4: Hello?
0: Oh, mayong gabi.
4: Mayong gabi.
0: Sino ni? Dahil lang may naga...
2: May nagakantaw.
0: Ano ni bagat ni? Ah, pamiyosik. Kami ayabala. Kamadaway, kamagas sa lalabat. 9 minutes after 10, mabalik pa ang phone pala po dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Kasi Katropang Troy Tisoy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo!
2: Exciting!

0: epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhom Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Ang kape ko, Santhom Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhom, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhom Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhom Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhom Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhom Gold Herbal Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhom Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhom Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhom Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhom Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Alas 10 y media, nagapamati kamo sa XFM. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa phone pal nga programa, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka inyo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, tumerik ang cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal
1: ka
0: mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug Tea, GP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na katawag, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and sa Globe 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Kung wala ka mulingaw, sabaran nyo kami subong agabi.
1: Amugid siya.
0: Kay amuin na ang amon kalingawan.
1: Yes.
0: Ang ginasabad kita, no?
1: Correct.
0: Kagina?
1: Kagina. Mula ako, ah.
0: Dogiting ba? Ay, may ang gabi caller line number 1.
2: Hello.
0: Hi, pangalan.
2: May ngalan ko si Kurt.
0: Taga diin si Kurt.
2: Taga Himamaylan na.
0: Himamaylan. Damo sa aton caller sa Himamaylan, no. Pila na edad mo, amigo Kurt?
2: 38.
0: Ga-work?
2: Ah?
0: Naga-obra?
2: May business ah.
0: Wow!
1: Sosyalan!
0: What kind of business is that?
2: Ticketing office.
0: Ano liwat, sir?
2: Ticketing office.
0: Ticketing office. Airlines na, airlines?
2: Airlines and vessel.
0: Wow! Makapamanila na!
1: Oh, correct!
0: Ang fanatic ni Nora Honor.
1: Yes, of course.
0: Makapanindi man lang siya.
1: Gani.
0: Ilang tickets subong kung magbapor halin sa Negros pa doon sa Manila?
2: Ano?
0: Pila ang pamliti bala subong kung mabarko halin sa Negros pa Manila?
2: Ang barko subong Siningabulan, Bacolod to Manila, naga 2,000 plus.
0: Ano na siya ng economy na?
2: Depende sa kung accommodation, kung economy, mega value, tourist, suite room. Depende sa kung accommodation.
0: Ang suite room ang gusto ko, pila ayhan?
2: Ang suite room sa Bunguro, naga 5K.
0: Wow, kaya ni Dolpe.
1: Ano plano na lang ko ina.
0: Hindi namin na yung suite room kay nga, do hotel na iya, di ba sir?
1: Kung sa bagay.
0: Ha? Oh, di ba?
1: Pero
2: good for 4 person, 4 packs, may ara man good for 2.
0: Na. Te.
1: Pero kung practical ka na lang man, sa aeroplano na lang kay the one plus lang.
0: Ti, kung adventurous ka naman niya, mas manamin na.
1: Kaya doon
0: nag-check-in ka lang sa isa ka 5-star hotel nga yes. Nagadlagan ng hotel, di ba sir?
1: Sa bagay.
0: Dali lang gid. Kumpleto naman ang imo nga negosyo. Nagakita man ikaw. Nga nakatawag sa phone pal. Anong maibulig naman sa imo, Migo Kurt?
2: Actually, kung ano, nang mag-greet lang ko sa pamilya ko sa Sagay. Kaya actually, ang akong last name is Lobaton.
0: Ah, mga taga-old Sagay na. Mga taga-old Sagay.
1: Oo.
2: Old Sagay.
0: Oh, tama.
1: Yes,
0: ambal ko. Te, baliso bong, ara ikaw sa Himamaylan. Dara ikaw na nakapangasawa?
2: Actually, ang mother ko taga Himamaylan, ang father ko taga Sagay. So, sa direct-wened ako, Himamaylan.
1: Okay. Wow, north and south ba?
0: So, nagtawag ikaw para griton mo ang imo pamilya sa Barangay Old Sagay, Sagay.
2: Oo, kay dugay-dugay na kami biyuhay ka. Tawag siya lang, do mag-tilipon ba?
1: Reunion.
0: Reunion, oh. May ara ka mo, ano ha? Upcoming reunion sang family Lobaton?
2: Actually, last year. Pero galing kami ka-attend. Isa ako makamibig.
0: So ano man, ikaw ang ma-sponsor sa inyong family reunion this month?
1: Ikaw ma-organize?
0: Hello, sir?
2: I-quan ko lang sila. I-kwan lang sila blaw do, i-greet ko lang, i-kamusta ko lang sila.
0: Ah, sige sir, go ahead sir, take your time. Batiyon kita sa Old Sagay, loud and clear.
2: Ilong may gabila na gali, no? Ginagreet ko lang gali ang akon na pamilya sa father side ko, ng mga lubaton, sa may Old Sagay. Kamusta lang na, kamula na. Alaw lang mo, adlaw-adlaw. Kamula na.
0: Hindi ka na madugang asawa, sir? Ha?
1: Kontento na siya kung sa asawa.
0: Ah, kontento na.
1: Masahista, sir.
2: Actually, ang misis yung ulit taga-pang Ibing Magaluna.
0: Ay, batiyon man tato sa Ibing Magaluna.
1: Yes.
0: Makitaan man kita to sa telebisyon.
2: Ang mga kontento mga family Alejandrino Magbayot.
0: Ang upod ko bayot ni. Sir Kurt, salamat gid. Basi kun ano, matawag kami sa imo kung may ara kami ipabook.
2: Okay, okay.
0: Agi galing, okay lang.
2: Anong pwede ko ka request?
0: Ano nga kanta?
1: Ano kanta, sir?
2: Against All Odds.
0: Against All Odds. Ah, galing kay ang iyas ni Kabaylo sa request mo, sir. Back and forth nga ticket. Ah, sige, ah.
1: Sige, sir.
0: I-save na mo ni mo number, sir, ha? Siguro ma-play na mo ng ang Against All Odds ni Phil Collins. Pagkatapos ang ano, ah.
2: Ang version na ni Maria Carey at ang Boyz II Men.
1: Ah, yes. So may bago na siya nga version mo.
0: Ang Boyz II Men. Kay Mariah na lang gini mo?
1: Kay Mariah Carey.
0: Kay Mariah na lang? Oo. May ari ko din kay Mariah. Kay Mariah, All I Want for Christmas.
1: No, to.
0: Ah, may bago version na, Sabong?
1: Oo, ang yan ni ano?
0: Ang Boyz II Men, may ara na ho?
1: Ang but lang kung may kopya tada.
0: Tuon.
1: Yes.
0: Bago lang gini-release this year lang.
1: Dugay na na.
0: Ha, pero lain lang yung version. Ha?
1: Amo man gyapon nga lyrics galing syempre do revival bala.
0: Ati si Mariah na lang aton i-play yun na eh.
1: Yeah.
0: Okay lang na. Sige ah, kahit may discount ato kung magwa ta ticket to. Pamangkot ko na save da to yung number.
1: Nga.
0: Ha, hindi na lang.
1: Para malaguro sa aton yung ano?
0: Sa caller ID. Color, yeah. Color ID o kung color roof?
1: Oh, colorog.
0: Color roof. 38 after 10, ari na ang Against All Odds ang aton nga color from yung mamaylan. Mariah Carey nga ano ah. Nga version. Nagapamati ka mo sa phone, pal? Sa XFM, katropa mo?
1: Exciting!

0: nangyari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Takumi na nga po. Salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang akong ikot.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort. Tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamunan. Muhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Woo!

0: minutes morning before 11 o'clock in the evening, and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Ay, kabudlay man siya itong mga buhi ka na gabi nga. Panawig-ilawi ginawa man.
0: Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity for you, mga katropa.
3: Kag siyempre ara man ang Santon Plus herbal oil, balanyos nga hindi baho kay hindi ni siya baho lana kundi hamot ni siya, kag para ini sa panauhot sang inyo nga kalawasan.
0: Sara mabakal sa inyong mga suki o butika, pwede man kamo kapangita da sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. I would like to say good evening to Jay Vinzireta. Kamusta lang kami dya? Common sa San Jose Antique. Pa-request Troy, One Friend by Dan Seals. Salamat. Ayun, no? Kasubo man sinakanta.
3: Kaniman.
0: I have only one friend left.
3: I wanted to be you.
0: Diba mo na sa Dolph? Mm-hmm. Ano na, misugpun siya naman? I never cry.
3: I never cry. Nami mo ng desperado.
0: A desperado. You the fluto.
3: Mga subo mo na nga kanta.
0: Hindi, pagkatapos ng One Friend, ano na eh?
3: Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking mahal. Pwede gin.
0: Di ba? Ano pag gani? Ano?
3: Wag kang bumita. Pati yan.
0: Ayun, tama na.
3: Umiyak gabi-gabi.
0: Ginatuslok ang buli.
3: Gusto ko nang bumitaw.
0: How di karabaw di batutin.
3: Ganon.
0: Yung liwat ng lyrics. Tawag na kamo XFM call and text line.
3: Soon. 0912-0076-793.
0: Sino gusto mo makanta sa gusto ko nang bumitaw? Si Sherin o kung si Morissette?
3: Si, ano man yan? Okay kay Morissette.
0: Ah, ito si Morissette na ito ni ano eh, i-play eh. Ano kaya nga intro?
3: Ha?
0: Umiyak gabi-gabi. Tinutuslok sang buli kapagi. Hi, caller. Good evening.
4: Good evening, Troy.
0: Hi.
3: Hello.
0: Sino ni?
4: Si Waco.
0: Buhi ka pa?
3: Kasi higa pa kandila mo.
4: Laga, Patroy.
0: Te, okay na to. Nakuha mo na to 300 mo. Na-cash out mo.
4: Nabakal ko na to. Gani, cake tray. Gidugangan ko lang.
0: Ay, belated happy birthday.
3: Gani
0: no?
3: Man.
0: Ay, nga, tagpilawang kikinbakal mo. Tag 500, gid?
4: Tag 600.
0: Usosyalan. Si sino pod mo pag-celebrate ang birthday mo, nagligad ng mga inadlaw?
4: Mga pamilya ko ah.
0: Ah, mga family mo? Nanday sino sang family mo?
4: Mga kauturan ko, mga pakisahan ko.
0: Ah,
4: taga-tupad balay na mo na.
0: Ah, abi mo, ang pinaka-importante kita is love your neighbor. Siyakto na, Dol.
3: Tupad balay, aman gani.
0: Sige, gani, diba, amo na gani. Niya. Amo nang pinaka-importante that love your neighbor. But, sa subong, wala na nagasinapakanay kagadulunganay pagkaon.
3: Correct.
0: Ang pihak o kung tupad nga balay. Kaya nga, una padalhan mo, okay pa. Sa sunod, ang ilatinae, isablay na sa imutanan. Pero may ara pa man, ha? Hindi pag iman totally nga nadula, naginang amo na nga kultura, di ba, Dol? Pero sa subong abi, ang mga tao, makita nila sa imong aluan ka. Gamay na lang yung mga tao, bala nga, ano, nga ara balang may hinambalan.
2: Makita nila sa imo nga aluan ka pagkatapos wala na isaling na sa imo tanan dayon. Da magutod na lang kamo dayon, di ba? Kag ang pinakalaw ay sa subong apart kay mismo ang magpinamilya amo naman ang nagainaway. So ang ginapili isang iban para may peace of mind kag peace and order sa community.
3: Ay iban na lang ang tao eh.
2: Ha? Wala na gid gani. Wala na may amo na gani ang nagatuhaw nga wala na lang tupad balay, focus ka na lang sa inyong pangabuhi.
3: Sabagay.
2: Diba at least ang peace of mind ara gid iya sa imo. Ano, peace be with you
3: and also with you. Ano kay padalaan mo pagkaon? Tapos pating pinggan niya ya ila. Te, mayo na bala.
4: Tungo na tabalik.
2: Oh, te ang gibalik man si mo ang pinggan niyo sang pag birthday mo.
4: Why ko naman gintagaan pinggan, paper plate mo lang.
2: Susi!
3: Mayo git na.
2: Maro ni si Wako-Wako, no? Mayo sa magsabat-sabat, no? Pila na gani edad mo?
4: Ay, kaloyan sa mahal nga Gino, naka 39.
2: Wow! At least nakalabot ka sa birthday mo. Mm-hmm. Nagsala ang prediksyon ni Dolphy.
3: Maka 40 ka pa, Ihan?
4: Kaloyan lang baso na, basi maka 40 ko. At pa, kung anong kong si Dolphy, pakatoon na sa
3: amin. Ay, sige. Correct.
2: Yeah. Kung maka 40 ka, te, siyempre, pag 39 mo, gipadalahan ka 300. Kung maka 40 ka nga gapanawag ka pa Japon sa amon, i-adjust namon obraho namon 500 next year.
3: Okay lang si mo.
2: Diyan ka mo gani. Dali lang gid. Kung makadto kami da sa inyo sa Himamaylan, anong mas maayo da kag namit nga lutuon? Ngarang hindi tayo magbakal sa mga karinderya kon restaurant. Ngarang dira lang gid sa inyo mga backyard nyo ba lang ang mga sinagod may ara da?
4: May ara Bisaya.
2: Wow.
4: May Kapayas man, may Balungay man.
3: Ati kompleto na gali.
2: Oh, hindi lang sa pagpakauna Balungay kay base paggabot mo ba may Balungay dala.
3: Amo na gani ang bal nila. Ay, pulo lang ka pesos ang ginbayad mo. Mangayo ka papakpak na buisit ka karon.
2: Oh.
3: Na. Na gets mo?
2: Oh, wala kami ka gets.
3: Tiso ya ko pa.
4: Base pagpamusan dala ni Dolphy Blau tingala sa ngayaw sa bunda-bunda galing na sa angit pag ikalong balonggay.
3: May isa pa naka-version
2: ano? Sige ba anong isa ka-version?
3: Nagkuha sa ano mo palapaon.
2: Oo
3: kwan ah ang kapling ah.
2: Oo te
3: yung pulo lang ang bayad sa kapling.
2: Oo
3: kaya basang kapling siya bulibard lang ko ah kay pulo malalangin bayad mo.
2: Oo te
3: kaya karoon kay ngayon bulibard sa
2: te
3: te pag bulibard sa kapling amo na oh pag kuhan nga i-withdraw ya mo na oh.
2: Oo
3: nagtalapik ang balunggay eh.
2: Da wala man to kaladlawan to sa imo gin history.
3: Nagambago maka. Nagambago maka adlaw pa. So
2: gid. Kag nagsugid ka mga wala man lang kaladlawan. Wali ka naman so.
3: Wala man ko nagambal maka adlaw ka. Eh, kundi nakakadlaw ka.
2: Dami ni ngayon ng obisyo. Nag-listorya, tapos galaki 9 na wala na. Si Wako-Wako ang bangga.
3: Dami na tumtuman. Dami na tumtuman ko tulaki 9, ah.
4: Wala mo ganing kadlaw.
3: Hindi, nakakitugit ko. Sabonista. ang nakabot sa akon, chite kag 5.
2: Ote.
3: Dito ni ano ni Angelo mahirit ka pa tingko to dali lang kaya kahitin pa ko sa kamot
2: singko
3: tingko dali lang
2: dos ka lang.
3: Ah,
2: dos ka lang na
3: dos gani kay dosi lang mo.
2: Oo,
3: dali ko pa to Angelo dali lang kaya kahitin pa ko.
2: Te paghirit mo pila nakuha mo
3: pag-ambota mo na oh king kaya dos man Japon.
2: Kabalo ka na Wako-Wako sa Lucky 9.
3: Ang pila.
4: May lang kay way nagambal si Dolphy nga hinahinaya lang call kay bata pagkukol.
2: Away, daanan na yun mo yan.
3: Daanan na.
2: May ara, subong gani, bago gani nga. Ano gani na ang nakakanta? Digi-digi-ding, digi-digi-ding. Digi-digi-ding.
3: Hindi mo naman na nakuha yung digi-ding, digi-ding.
2: Ano, mapapaulala sa giling mo. Ding, digi-digi-digi-ding.
3: Nag-invento ka.
2: Ginatabo ko pag ito yan, no? Itabo ko yan.
3: Dulak, inahin mo natin na istorya. Nag-tigiting-tigiting ka
2: na. Te, magkita na. Itaguro ako ako. Sadya-sadya. Niguro maglaki na yung tatlo arang kadulanay, bala?
4: Mga
2: perde, pakdulon?
4: Gusto na mag-kurinta ko kay Makatom sa Balaya.
2: Ate ho, alabotanay kung makakwarinta ka pa.
4: Labalaba pa kang bila ko.
2: Doon gusto ko mangita sa buong pamilasyonan.
3: Uy, purya-purya lang.
2: Mga agad lang yung nine.
4: Aray ko, kakak.
2: Ay, ginipulo si Dolpo, abi yung isuriyao. Yun na, niya yung sakapling nga sa salakinain mo.
3: Mugid.
2: Te, ano na, wala ka pa Japon Nubia? Hindi ka na lang mag-plug sa number mo kaya wala naging may mag-text sa imo ya.
4: Hindi, may ara, may nag-text sa ako, nag-conglish sa bato na ko to ha.
2: Ah, nanubia mo na, nanubia mo na.
3: Good.
4: Nanubia ko, naging katuhan ko to, kagapon lang ko din nag-balik sa amon.
2: Ah, taga diin na.
3: Diin?
4: Taga Kabangkalan o Ringaw.
2: Ah, lapit lang kasi mamaylan malang siya.
3: Mamaylan ka malang.
2: Pinag-meet up gid ka mo? Sa di ka mo nag-meet up?
4: Dito ay nagkatogi ko sila Balaya eh.
2: Sa Uringaw, Ged?
4: Okay, ang Balaya gusto yan nga makita. Yan ko sa personal, gusto yan nga kung mga luyag ko sila, Git Balay.
2: Di nagkato ka?
4: Sa plaza ko, kung mga luyag, kuhay man sa plaza na bata.
2: Sa bagay. Di pagkato mo to, sino ang imong na ano, nanday sino ang ara sang pagkato mo to?
4: Ara si papaya, ara si mamaya.
2: Ah?
4: Kaya pagka ako nagambal sa tayo nga mapa, may nga pon, ari gali ako nga amigo. Ito huya-huya man ko eh. Sino ko, inundan ko sa kagulingon ko. Muya-huya pa kung nga daw kabalan man ko.
2: Hindi kayo daw kabalan.
3: May daw pa na, ah, wala na. Kabalan ka kiti.
2: Dapat mangin kabalan ka gidman kay nga 38 na gadaan nang 39 na gadaan edad mo. So kinanglanon mo na gid na nga magpakabal ka na kay para makapangasawa ka na. Pilang edad sa babae na meet up mo?
4: 37.
2: Ate, may bata na eh. May bata na?
3: Okay, bagay gid na.
4: May bata sa kabilog ah.
2: Dako na.
4: Gamay pang bata ya, mga tatlo pa lang kato. Eh galing banay na patay na.
2: Ah, wala mo gipatay ang banay ha?
4: Ngayon mo ko kita kung banay agad
3: eh. Ano pag tumuto ka gin-introduce ang bayang si papa si mamaya, nagambal ka man yan. May gabilan da pa, may gabilan ma.
2: Sa bagay
4: na. Kaya kung nagambal sa tayo nga, ay ikaw galing migo yato, lingko ko, lingko mayong hapon ng sinyo guli at joy chay. Dumayo mayo pa nga kung
3: ngayon. Nga nag-joy chay ka pa kay...
2: Oo, nagmamag papa na lang da yun.
4: Kaya daw ako nga tiil, tumangkat na nga sa kahadlok.
3: Amo na ka kabalan mo.
2: Kurbaan ka pa?
4: Kaya base ang inumdom ko bala. Base si Papa, yaga sige, tupong ko sa may kusina, sige bahay, talibong bala. Pagpunta ko
3: sa bagay.
2: Sa bagay. Pero at least na ano mo?
3: Na meet?
2: Na-overcome mong imong kahadlok. Kag welcome ka na sa family, kababayi. Diri mo na nakuha sa among program, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Oo.
2: Ating may harag, itiagali Japon ka, tawag ka, text ka, dayunay, Dolph, no?
3: Kaya kung magdayunay ka mo yung aduwaya ka.
4: Kaya kung nung wala bahay, magkakonsa akong number, mangita, mabakal, alam ko bago ng number.
2: Bagay. Tapos i-plug mo man di Japon sa amon.
4: Doon ako magtawag, hindi na ako magtawag, Troy, mga yan lang ko, dahil kay Dolphy number, kay Dolphy lang akong number pa ngayon.
2: Ay, mayo lang nakakita ka, Nubia. Maguba, git buwas damlag mo sa iya, wala labot, maguba, buwas damlag mo, mabayulit, mang imo kargada.
3: May buwas damlag.
2: Grabe ka pa, bangkot mo. Ano to, mamangkot mo? Ano tumanggot mo sa iya?
3: May basta mlaga pa.
2: May naintuan naman sa kamurat. Sige lang, okay na na. At least may ara ka na yasing lingawan mo. Kag salamat, gid. Napalipa yung mga misubong nga gabi. Thank you, gid. Wako-wako. Sige, go ahead.
4: Tamyo lang ugali sa family Espanyola. Ang saga pamati lang sa drama nga 36.5.
2: Sige, ah. Thank you, gid. Wako.
4: Kag na pa-request ko din try kanta try nga 2-4-1 try kay amo na team song nga doa.
2: Di lang 2-4-1. Ano na 2-4-1?
3: 2-1-4 goro.
2: 2-1-4 goro.
4: Ah, 2-1-4 goro.
3: Ba, tayaan ko na blabas ang Magic 4-1, blab. Basta magwa pala na sa CL, ya.
4: Magkadaog pa. Oo, eh. Magaan mo ko barato kung magkadaog ka.
3: Oo, kaya din na sa imong numero mo.
2: Sige, ang pinaka, ano, ikatatlong kanta, kaya naka-line up ang One Friend, ang Gusto Ko Nang Bumitaw, tapos Imo Dayon ang 2-1-4, ha?
4: Sige, try.
2: Salamat, Ken.
3: Sige, salamat, Ken.
2: Karoon mo lang, Patyon, kung mag-tapos to karan 2-1-4, ha?
4: Sige, try, ha?
2: Okay, bye-bye, wako-wako. Good night, okay. Ang oras, 15 minutes after 11 o'clock, balik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Job, si Katropang Dolphy lang ka.
2: Nagpapati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: Lucas Herbal Soap.
1: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Bili na!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh.
4: Pastilan.
3: Exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo.
4: Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po pala si Edwil, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 11:34, thank you so much sa mga nag-intra kag napalipay namon sa bunga gab mabalik naman ang phone pal buwas alas 9 so good sa mga tech on duty, thank you so much sa mga station managers sa tanang XFM station sa Negros kag Panay Island kag sa Amon CEO kag boss Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madamong salamat at Diyos amigos amigas.
1: Muchas gracias.

0: XFM Kid How?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung namin, pagkita mga DJs, nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sa bat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka, ka, X ka. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How?
5: Timo!
4: FM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo.
16: Turbo.
15: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
19: Sister Pain.
6: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Lin and Yosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: walang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga bukika. XFM 103.9. Whisper.

0: XFM Kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Na XFM Kid?
2: Inami ang music ah.
0: Na XFM Kid?
2: Ay, pula ka lang music magkatapos mong talk-up lamayara kayo sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs na nalakad.
3: Wala asang konkretong asapan.
4: Kag wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Na XFM Kid how?
5: Timo!
4: FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Sonny Dillaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape. Nadamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
10: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: Sister Pain. Hanggang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: yung pagbugta ko. Balita din mo.
1: Nga, XFM kid.
2: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music. Magkatapos mugta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin. Pagkita mga DJs. Nalakad.
3: Wala isang konkretong
4: asa. Kag wala isang katumbas nga rason. Kung naka-X ka. X ka. X ka. Simply.
1: May how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
5: Tiyo!
4: FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon

0: Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay pa akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tinawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Kasi hazel na siya sa una. Ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
11: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: Ayan, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita, blab, sun, nabibigit sa mga DJs, nila, kag...
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
0: May how, kita, pa...
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong TCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos bugtaw ka pala, may harap kayo sa mga balita. Blab, sun, amin, bigit sa mga DJs na nilakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Di mo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Fashionex Plus?
8: Check.
7: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
13: Sister Pain.
14: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist,
13: consult your doctor.
15: Bili sa mga butika.
13: Santon Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
13: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pinwin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika, Santhon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. X FM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi.

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: XFM Pakulo sa XFM. And now, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia, and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasgog sa aton natulan, pampagkana sang uto, kag pampaimprove sa aton immunity. May Santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty

0: oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: mag Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain,
3: ang sakit.
2: Mag Cystic Pain,
4: muscle fever,
2: acute pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain.
4: Mag Cystic Pain,
2: ang karang pain,
4: fast and safe.
2: Cystic Pain,
4: if symptoms persist, consult your doctor.
2: Cystic Pain,
4: mabibili sa mga butika.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangkakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Xanthone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Xanthone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sunfone Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa siyang na world.
0: Sunfone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: X FM.

0: FM.
1: Yes, to health!
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Maayong adlaw naman sa inyong tanan, mga sukiginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman ni ka-tiyempo, kag isa naman ni ka-okasyon na gunto makahinambalanay kita sa pag-discovery sa mga sikreto sa nga to sering mga ginakaon. Ano ba lang nakatago dira nga mga vitamina, minerals? Sa pagkaon tabala kahibalo kita ay nakakaon ako sa amon nga vitamins, amon nga minerals na kasulod na sa lawas ko. Kag kun knowledgeable kita, may hibalo kita kung ano mga kinahanglanon nga mga vitamina kag minerals sa ato sering lawas. Nakapaminsar ka pa bala nga, ay amuning kulang sa akon sining lawas, amo pa ni dapat ang akon nga kaunon. Bisan sa amulan na nga pamaagi, at least ma-amat-amatan naton bala. Kung hindi man naton gid makumpleto in a day, at least na-maximize naton ang vitamina kag minerals nga pwede naton makuha sa aton maginakaon paagi sa pagpreparar sang insakto.
4: 7 Plus Gold.
1: Yes!
3: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
3: Hindi kompleto ini nga programa without ang aton sini nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa inyong programa.
4: Sunthone Gold Coffee Mix.
5: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa ato sa inyong pagpangalagad. Susualo po sa ato sa inyong mga suki ng mga tagpalamati. Gina-welcome na ato kamutanan na sa kutob sa malabutan sa ato pagwaragwag. Kag-isan na naman ka-tupi ko. Kabalo ko, Sir Josil, nga halos tanan na pamilyar sa inyong pag-iistoryahan na ato subong.
3: Mm-hmm.
5: Nga utanon. Muni ba lang sa ato bala impression bala, Sir Josil? Sil, mangkot bala ano sudaan mo? Pigado gid utan lang.
4: Seven Plus Gold.
5: Sila sina ang nagasustener sa aton sini nga kabuhi, Sir Josil. Pero may isa ka utan nga ayhan masiling kita pamilyar sa aton, Sir Josil, ginakaon man sang kalabanan pero way sila maka-appreciate o kon maka hibalo. Ayhan ang iban way sang ideya nga makabuli gali ni sing dako especially sa panahon aton subong, Sir Josil, nga do kagamo sa aton sini nga palibot. I mean mga nagapagamo bala sa aton huna-huna.
3: Mm.
5: Nagaresulta sini sa hindi na aton pag kahamtang, like anxious kita, like dogin and nervous kita, like hindi kita makatulog, hindi mayong aton kondisyon, hindi mayong aton sini pamatsyagan kag iban pa nga makabuli gali ining laswa.
4: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo maka-text ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
2: The Secret of Health.
3: Ang stress actually is ara nas paminsaran nato ni.
5: Mm-hmm.
3: Amo na nagapalala actually sang stress sa ato sining lawas. And ang nagadala sang stress sa ato sining lawas, ang reaction sang ato sining utok, ang direksyon sang ato sining paminsaron. So kinanglan nga ma-relieve kita sa stress. Ang aton pagkaon actually kag pagkumpleto sang vitamina kag mineral sa ato sining lawas, maybe o big help para nga mapahagan-hagan tang stress. Buang laman gid guro, Doc Leo, nga why stress, no? Nga karga sa lawas bala.
2: The Secret of Health.
3: So ang stress nga ini, mahambal kita nga dikta sa utok, Pero gahalin man gali ini sa kondisyon overall sa ato sining lawas, Dok Leo.
5: Correct, Sir Josil.
3: So okay, nanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para na maghina-hina man ang stress nga ato sining na batyagan. Now, hambalan ta subong ang isa sa mga mahapos sini itanom. Mahapos sini padahunon pagkatapos mahapos ini lutuon. Kay hindi mo na kinanglan pa nga ilagaon ini. Pagtapos mo sampaw, takluban mo kagi bakit luto na siya. Ini siya, muning ginatawag masamin naton niya, queen of all plants or vegetables, Dok Leo, no?
2: Southern Plus Gold.
3: Muniyang reyna, muniyang ginkoronahan niya may pinakadamo nga vitamina, minerals o nutrients nga makuha kita.
5: Pag-abot sa utanon, kaya ginatawag man gani ni Sir Josil sa ibang termino nga miracle vegetable or miracle tree.
2: The secret of health.
3: Miracle in the sense nga halin sa gamot pagkadto sa yasining bunga may makuha kita nga sustansya. So ang ato sining nga paghambalan subong is amoning moringa or ang balungay kag ang madulot ya sining benepisyo sa aton kon kita pala kaon sang balungay kag paano naton ma-maximize ang benepisyo nga makuha ta dari sa preparation sang balungay. So we'll be talking ma-concentrate kita sa iya sining bulig, no?
5: Mm-hmm.
3: Para sa stress relief sa aton sining lawas, Dok Leo.
2: Southern Plus Gold.
5: Diri na masulod si Sir Josil ang balungay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sini ang acute stress naghulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sining lawas tungod sa nagarinlain ng mga barati ang nga naangot diri. Ang malunggay, manggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo gani Sir Josil nga mas stress kita, ang aton sa nga utok nagahambal sa aton sa nga adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Ang muna nga aton sa nga stress hormone. Ang tuman sa nga stress, tuman man yung cortisol ang ginaproducer sa nga aton sa nga gland. Kaya kung nagapabilin yung mataas sa nga cortisol, nag-create sa oxidative stress na kadamage ng aton sa nga cellula tungod sa nga free radicals. Kag ang ining oxidative stress nagapabugat nagapakapoy sa aton sa nga adrenal glands.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: By the way, ang adrenal glands sa galing ni Sir Josiel makita anis babaw sa aton sa tagsa ka mga kidneys. Amo ni nga aton sa nga body stress control center nga makabulig sa aton pag-react kung ara kita sa katalagman, stay alert kag para nga mapabilin nga balanse ang aton sa nga puwersa. Ang aton sa nga adrenal gland have to work harder and become less efficient sa pag-regulate sa nisong cortisol kung masami sinikita nga naga-ka-stress. Samantala, ano ang mahimo sang moringa karon o kung malunggay? Ang moringa naga-provide ni Sir Johnson sa quercetin and vitamin C. Ang antioxidant, kung ang mga antioxidant nga ini, kaya ang vitamin C is antioxidant vitamin, Sir Josila, antioxidant ng quercetin. Ang antioxidants nga ini, nga ra sa balungay, nag-reduce ang oxidative stress, less strain sa aton sa nga adrenal cells, kag healthier ang aton sa nga adrenal function, better man ang aton sa nga cortisol balance, kag ang aton sa nga lawas, ma-regulate niya ang aton sa nga stress hormones more smoothly.
4: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Ang sobrang stress sometimes nagatulod sa aton para nga hala ka Panginaon nga Panginaon. May ara iban sa aton. And it also affects our blood sugar regulation and control sa lawas, Dok Leo. Anong mahimo sa balungay diri, Dok Leo?
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Makabulig si Sir Josil balance sa aton sa nga blood sugar. Ang stress nagapataas ang cortisol. Kung stress ang isa katawo, nag-release ang aton lawas ang cortisol. Ang cortisol nagapataas man Sir Josil sa aton sa nga blood sugar. Tungod kinahambalan sa cortisol, ginamanduan niya ang aton sa nga liver nga mag-release ang dugang ng sugar sa aton sa nga bloodstream to have quick energy. So ang blood sugar spike Sir Josil ara. Kag ang isa pagid ka bulubantayan man Sir Josil ang blood sugar crash. Tungod nga mataas ang cortisol, nagaproducer sa dugang sining sugar nga aton sining liver sa mando sa cortisol. Pagtaas sa sini, mabagsak na si Sir Josil kag mabatyagan gid sang iban sini ang pagbagsak sang blood sugar. Ngaman, tuman ta kapoy. Nagapalangurog, gapalamoypoy ila sa nga pamatyagan. Hindi na makapahanunot Sir Josil sa pagpaminsar. Paningal na lang na yun, nag-irritable, nag-abingit. kag ang iban sa ni Sir Josiel gusto magkaon liwat sang something nga mga matamis because of blood sugar crash.
0: Southern Plus Gold.
3: Basta gani magtaasay mo sini nga blood sugar, ang iban sini after few minutes nagakalipong. Mm-hmm. Tawag nato sa blood sugar crash. Mm-hmm. Kung tama kanubo na imo sini nga blood sugar, amo nang iban inapakaon nila sang something sweet. Mm-hmm. Para lang ma-normalize nang imo sini nga blood sugar level. Mm-hmm. Amo ning kadelikado kay nali kunara ka sa delikado nga lugar, magka blood sugar crash ikaw, most likely that could result sa mas malala sining injury.
2: The secrets of health.
5: Ang malunggay meron sang fiber kag may isothiocyanates nga plant compound kag may antioxidant nga makabulig ini sila Sir Josiel pahinay sa absorption sang sugar halin sa aton sa ginkaon, makabulig para nga mangin insulin sensitive kita kag makabulig para ma-reduce ang inflammation nga maka-worsen pagin Sir Josiel sa insulin resistance. Resulta, kung stable nga aton sininga blood sugar, steady nga aton sininga energy, nami man ang aton sininga mudo.
4: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Sa kutob sa makaon nga parte sang balunggay, may makuha kita nga vitamina kag minerals o kon nutrients. O galing kay nanda na to nang inakaon talang isang dahon.
5: Mm-hmm.
3: We forgot nga pwede gali kita kakaon sang yaman nga bunga. Ay, kung pwede pala makaon pating sanga siniguro kag gamot dok layo no. Kauno na ton kay halos ang tanya parte siya may makuha kitang benepisyo.
0: Southern Plus Gold.
3: Ang preparation diri kita lang galing nagakatalo kag indi abi masarangan makaya sang ordinaryo nga tao magkaon sang direkta ha sang dahon na usapon mo direkta.
5: Mm-hmm.
3: Ang iban sini ginapuga nila inabutang sa kutsara ang duga pagkatapos sa simbugan da kon kaysa sang gamay lang gid nga honey.
5: Mm-hmm.
3: Makaya nila pero bisan pa ano kaabunan siya sang balunggay sa tubang sang kadamuan nga balay may balunggay pero nagakadagas lang gani nagayilowis lang nagakadagas ang dahon is because kung kaysa gani hindi mautan.
5: Mm-hmm.
3: Inayawlutan no na gid na.
5: Mm-hmm.
3: How much more mapuga ka pa.
5: Correct.
3: Now, may mga supplements actually nga may mga balunggay. Katulad sa Santon Plus Gold Capsule, abidoklay, may malunggay. May upod pa na, may magustin ng palaya, garlic, spirulina. Makabulig ay han, kiti ara na ina na proseso, dokleyo, kag nakakapsula na siya.
2: The secrets of health.
5: Makuha nila, Sir Josiel, ang benepiso sa balunggay kung nagatumar sila sa Santon Plus Gold Capsule. Isa sang sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables.
3: Mm.
5: Pero manami pagin Sir Josiel kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kay iban pagin sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josiel mo talagsar lang kakita mo isa nga makitaan mo sini kay ginupod ang reyna sang utan kag reyna sang prutas diri lang sa Santon Plus Gold mo. Ginupod balaan ang nga ginatawag mangustin kay ginupod sini ang moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula magluwas pa sa may natural antimicrobial property Sir Josiel nga kung natural antibiotic nga garlic.
3: Mm.
5: May ara pa sang super food kag complete protein nga spirulina kag may ara pa Sir Josiel sang ginatawag bitter melon nga makabuligid panami sang aton sa nga blood circulation.
0: Santon Plus Gold.
3: Amo ninyo makasiling kita nga sa pag-inom ninyo sa Santon Plus Gold Capsule.
5: Mm-hmm.
3: Mabuligan ka mo nga hindi bala magka high blood. Mm-hmm. Or magtaas ang blood pressure. Mabuligan ang mga utod ta para hindi magka diabetes.
5: Mm-hmm.
3: Kag kun may diabetes man, mabuligan ang ato sini nga lawas to combat sa diabetes nga mapabalik naton sa normal ang ato sini nga blood sugar level. It's because may balunggay siya. Dugangan pagin sa iban niya sini mga sangkap, para sa ang palayadok layo is ano gid ini, bulig ya sini para gid ya sa pag control sa ato sini nga blood sugar level.
5: May insulin like effect. Mm. ang palaya. Nga isa ka sangkap ma sa ato sini nga Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ang pagproseso sang balunggay comes in so many different forms. Ti pareho sa Santon Plus Gold Capsule. Ina in powder nga ginsulod sa capsule. Ginproseso, approved by the Food and Drug Administration. Nag-agi iniya sa pagtuon, nag-agi iniya sa laboratory, nag-agi ini sa Food and Drug Administration. Supervision and approval. Now, magsiling kita nga comes in so many other forms. Kay hindi man lang in a powder-like form. Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form.
5: Mm.
3: Ang balungay is may ginatawag makita nga malunggay oil.
5: Correct.
3: Pwede kita maka-extract sang good fats or oil sa balungay. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balungay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha tamanin na sa premium D3 soft gel capsule kaya may malunggay oil man, Dok Leo.
5: Correct, Sir Josil. That's why gina-recommend kid naton nga kung masamay ka mo sinina stressed, daw lapit tala ka mo burnout, pero Sir Josil, hindi lang mag-abot ka sa punto nga kung sa dalan pa, Sir Josil, na-surprise ka lang sa kabudlay isang dalan nga nag-drive ka bla, damo lubak, damo liko-liko, eventually gali paglabot mo sa punta, dead end gali. Muling burnout, Sir Josil eh. Nasapiyak sa imo sa nga tinguha, paano maremedyuhan ang imo sa nga sitwasyon, sa kondisyon, hasta nga nag-abot ko sa punto, Sir Josil, na daw ay ka na sinisang kadtuan pa, kagwaay na sang nabilin nga remedyo o konsolusyon.
3: Mm.
5: Dasang iban sa ni Sir Josil tinagalabot na sa depresyon.
3: No.
5: Pero antes pa man sa ni Sir Josil, ma-prevent gali naton, mabuligan naton ng aton sa nga lawas. Ah, isa sina Santon Plus Gold Capsule kag updan kay Sir Josil sang premium D3 capsule.
2: The secret of health.
5: Ang isa ka simple nga panugyang gani naton, Sir Josil, kung masamay ka mo stress, try bala pasilak sa adlaw. Nagabulik pa na yan naya sa aton sa pangunauna.
3: Stress buster, no?
5: Correct, Sir
3: Josil. So ang vitamin D could help para ma-bust ang aton sini stress.
5: Makabulig siya pagpanayanaya sa aton sini panguna-una, pamag-an sa aton sini nga pamatyagan. Inabala, Sir Josil, hindi ka lang mag-dwell sa mga puro negatibo kag puro disadvantage, kundi sa pihak sang tanan, makita mo, Sir Josil, nga may ray of hope ka pa.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang makabulig sa aton man nga stress is also the enough supply sa vitamin C, which ang malunggay may ara sang vitamin C content.
2: May ara kay Sir Josil.
1: So makakuha kita vitamin C sa Santon Plus Gold, may vitamin C ta makuha sa Premium D3 Soft Gel Capsule, kay may malunggay oil da. Pero ina, maybe not enough. Kinanglan pagid nato na madamo sininga supply sang vitamin C, kay amo ni ang gwa niya staple food sa ato sininga body cells and organs.
2: Correct, Sir Josil.
1: C.
2: Tama.
1: So we need Santon Vitamin C nga supplemento gid yadok.
2: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santon Vitamin C kung nagatumar kita sang Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Ina, kung gusto naton pakigbatuan ang stress.
0: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Ang isa Sir Josil nga kabangdanan o kung rason nga ang mas makulangan kita sini sa vitamin C kung masami kita nagaka-stress.
1: Oo.
2: Kinanglan gid nato ng vitamin C, Sir Josil.
0: Gusto mo ba?

0: pag-process, examples ang balunggay, iti amo niya, the queen of all trees. Tanan niya vitamina from A to Z, almost arada nutrients. So, ang pag-process ini comes also in so many different ways. Kaya pareho sini may powder-like sa capsule, may ara kita oil, good fats sa premium litres of gel capsule. And then, dugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor, kag sinuman yung eksperto, sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Now, speaking about processing sang malunggay o kon moringa, we can do that. Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay. Pagkatapos, soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa inyong premium D3 coffee mix. So, ini in different form. Ini ya, kung kaisa, pastime. Kinahin mo na ton niya, during our pastime, enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape, pang stress buster, Dok Leo, kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants ng kape. The secrets of health. May ara pa kita sang Santhon Plus Gold herbal tea.
1: Correct, Sir Josil.
0: That could help good digestion.
1: Sa primero, Sir Josil, do ay man si may nagasapak sini mo.
0: Oo.
1: Siling Santhon Gold herbal tea. Kaya sila nila, dri na lang kami iya sa Santhon Gold Coffee Mix.
0: Mm.
1: Pero sang damo na Sir Joe sila nakatilaw nga, in fact, ang usual na ito, siring panugyan, 1 hour before bedtime.
0: Oh.
1: 1 cup. Pero may kilala kita Sir Joe sila, siring isa katasa sa aga, isa man katasa sini sa gabi.
0: After meal.
1: Yes, after a meal. Kaya makabulig, Sir Joe sila nga naganami ang pamatsyag kag nagamagaan.
0: Mm.
1: Especially sa may mga sugar imbalances bala Sir Josil.
0: No.
1: Tungod ini sa yasin nga cinnamon. That's why may mga time na sabon Sir Josil na may mga feedback na kita nga makabaton bala kita sang text message o ko na chat niya. Why na sang Santhon Gold Herbal Tea dari sa butika ginabaklan ko ubos na daw.
0: Mm.
1: Tungod nga damo nang nakamata-mata pressure Sir Josil. The secret
0: of health. So ini tanan mga ano na ton ha supplements that pwede na ito may intake, pwede na ito may inom, pwede na ito sining mapasulod sa lawas ta. Initanan mga quality products in isang Yes to Health Incorporated. Pangitaan nyo lang tatakya, yes, dayo number 2, health. So, basta gani Yes to Health products, assured ka mo sang good quality. Mabakali ni nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, mabakal man ni sa Watson's Pharmacy, sa Generica, or sa TikTok shop, hindi gani sa Shopee. Pwede ka mo dira makabakal. Kung ara ka mo dira sa Negros Island Region, ang store nato dira sa Bacolod City sa number 39, Lizari Street, in front sa Marayo Bank, and that's in Bacolod City. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. Kung dari ka mo sa Iloilo, magkanto sa mga taga Panay, Guimaras, Negros, basikatabo ka mo dari, may libre dari nga konsultasyon. Located ang Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City, sa city proper na atubang ina sang Midtown Hotel. So may libre dang konsultasyon, may konsultan kita dira. Kaya pwede ka mo dira makapakonsulta. Gusto niyo may baluan kung ano mga kulang na vitamina kag minerals inyo lawas. Pagkatapos, ano ang mga hindi ninyo dapat sinikanon? Kag imoderate lang pagkaon, likawan niya mga pagkaon, or ang dapat ninyo kanon, depende sa kinanglanon sa inyo sininga lawas. Kanto lang ka mo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yule Street, atubal sa Midtown Hotel. Sa iban sining mga lugar nga wise ang clinic, wala sang Yes to Health store, sa suki niya mabuti.

0: odor bla gamitan mo sa sabon kay may antibacterial nimo pabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ning lawas. The secret of
1: health. Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santon herbal soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok man da sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid. The secret of health. And then, if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sininga guya, sa mga kauturan ta, gamit bala ka mo sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap, kag Santon Herbal Soap, sa gihapon sa suki inyo sa mga butika, kag pharmacy, pwede ka mo sinakabakal. The secret of health. Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
0: Yes.
1: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sininga pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sininga kamalingking, why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. The secret of
0: health. Nagabulig siya, Sir Josil, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, parang may ara sang ereksyon, kinanglansang manami nga blood circulation. Pero siyempre, inuman gid sang kombinasyon naton nga tatlo.
1: Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And then inom kamo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag-inom mo ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving among pag-inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaki.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: The Secrets of Health.
2: Ang tangkaso kag gilanat subong inaugdan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw halusun ka maghulag nga kun may maghulag ani sa balay nyo nagainit na yun ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutngot may gangutngot talinto sa tiil may ara sa imo abaga kun hindi nagkamo kagwanta sang pagpalanakit sina maginom kamo sang Sisdapain.
1: The Secrets of Health.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakit sa lawas tungkol na constipated. Dinasuggest ko na ito ng tatlo. Sunthorn Plus Gold, Premium D3, and Sunthorn Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sang Sis the Pain naton, Sir Josiel.
2: Sis the Pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: The Secret of Health.
1: Mabakod man ang resistensya mo. Sini o ko na hindi, kung kaabot ko dyan ang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sis the Pain ang makabulig sina. Pero, ang inahimo sa iban sa ni Sir Josiel sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sis the Pain sang Sunthorn Gold Herbal Oil. Kaya magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidang ila sininga lawas ang pamatsyagan.
4: Gamit ang Sunthorn Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthorn Plus Herbal Oil, ang pabahid na all-in-one sa presyo. Sunthorn Plus Herbal Oil.
2: So pwede niyo magpartner, ha? Kunin ka pala ng kita lawas, pamanyos ka mo externally, ha, sa Sunthorn Plus Herbal Oil, and then take ka mo sang Sis
3: the Secret of Health.
2: Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulugar hum-garhum na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid, Sir Josiel, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Vision X

0: plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
1: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga parmi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamain, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gin na to nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi o ng pagpulaw, nag-afecto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Visionex Plus makabulig gin sa aton.
2: The secret of health. Sampong Gold Coffee Mix.
1: Sa panahon, bala Sir Josil nga pabag-o-bag-o, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa iban, tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanami gin, maintain na raw na to ng aton sininga depensa. Kabili na to ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kag Santhon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
2: The secret of health. Santhon Plus Gold.
0: Ko naman si Josil Banyas.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes, to help!
4: Exciting!
3: Exciting!
5: Santhon Plus Gold.
6: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Sister Pain.
15: Si Michelle Negri, isa kasi

0: Center. Mga balita nga una mo babalaan. Diri mo babalaan. Express. Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM tayo malas 6:10 na. May nga kasyudad sa Makulog, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa mga bahayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan ng Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropa sang Martes, Agosto 25, tuig 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinan.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulong naman sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na tundra nga nag-monitor na ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9, ang XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5, sa XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1, kag sa Negros Oriental, XFM Caban Ocon, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man na malantaw sa tunyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod may himo na ninyo ma-download sa inyong mga Google Play Store app ang aton nga official streaming app ang XFM Radio Network. Mga katropa, ma-access din na ninyong kapin 60 ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Miyara man kita sa text line na diri sa aton estasyon. Ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:11 na mga katropa. Kaya atong padulungan ang mga pangunong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagibang padri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Tatawin nga mga headlines sa balita sa lokal. Mga barangay kapitan sa Bacolod, ipatawag ni Mayor Gasataya kung paano nagpili sa BBM scholars.
3: Duha ka mga nagangkasanay sa motor ang patay matapos makabunggo sila sa Carbao nga yara sa dalan sa Silay City.
2: Mga mangunguma sa Banwa sa Moises Padilla nakabaton sa insecticides kag iban pang mga ayuda para matap na ang paglaptas ang RSSI. Sa ito nga mga headlines sa balita sa nasyonal. Sa day 17 sa impeachment trial prosecution, nagduda sa ginhimo ni Colonel La Chica nga pagkuha sa mga resibo bilang suporta sa liquidation sang 125 million pesos ng OVP confidential funds.
3: Philpost o kon Philpost nag-abiso batok sa smishing kag online scam.
2: Sa ito nga mga headlines sa balita sa international. Presidente sa Taiwan liwat nga nagpanumpa nga hindi paghatag o kung paghihatag ang bisan isang pulgada sa ilang teritoryo.
3: Nagalaom naman ang Syria nga makapadayon sa pangistoryahanay sa Israel sa kasugtanan sa seguridad.
2: Sa itong balita sa sports, Alexia La gindayaw sa iyang Spanish coach sa iyang record nga naangkon.
3: Sa ito naman balita sa showbiz, ang salakyan nga Porsche ni Derek Ramsey ginpaidalom sa Bureau of Customs sa seashore bangod sa technical smuggling.
2: Alas 6:13 na mga katropa, inyo nabatihan ang mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa. Sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: At ang padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Patay ang isa kalalaki matapos siningin tiro sa tatlo ka mga persona sa sityo Pangiasgiasan, Barangay Lalong Banwa sa Calatravaga sa Agosto 23. Ang biktima, ging kilala sa kay John Del Bayarcal, sugitaan nyo, scar residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Jesus Alba, ang Chief of Police ng Calatrava PNP. Naglakat ang biktima agad manindahan sa Barangay Bago sa Banwa sa Don Salvador Benedicto. Apang sa nagalakat ng biktima ay ningin sugata sa tatlo ka mga persona. Dugang pa ni Alba, pila ka metro sa distansya sa biktima sa iyang abalay kag nakita sa iyang asawa ini ang hinali na lang aging tiro sa mga sospek sa makapila ka beses. Giloy nga nagpalagyo ang mga sospek padulong sa wala matumul na direksyon kag nakuha sa lugar sa krimen ang pila ka mga basiyo sa caliber 45. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga wala sangkot anong kaso sa nga nalakipan ang biktima kag sa karoon na padayon ang investigasyon sa pagtumod sa motibo sa krimen.
3: Personal ang ginalantaw nga sang kapulisan gamotibo sa pagtiro patay sa anay overseas Filipino worker o kon OFW samtang sa kainis sa iyang salakyan sa Poroka, Suaga, Barangay 1A, Banwa sang Manapla, aga sang Agosto 23. Ang biktima ginkilala sa kay Mauro Estrella, 57 anyos, kagresidente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain na Marion Vicente Venaflor, ang Chief of Police sa Manapla PNP, mayara na sila sang person of interest sa natabo nga pagpanglutang kag ginatipo na sa karon ng mga nagakaigo ng mga ebidensya batok sa persona nga may kahimuan sa pagpatay sa biktima. Dugang pa ni Benaflora, ginapaybalo pa akon ginahibalo pa ko ang nagtiro sa biktima ang may direkta nga hiligot-anon apang may balasihan na ang kapulisan nga mahimo ang nagtiro ka Estrella ang may nahibaluan bilang isa ka gun for hire bangod sa iyang pamaagi sa pagpatay sa biktima. Sa karon na padayon ang ilang pagtipon sa mga impormasyon angot sa dugang nga mga pagkilala sa mga suspek. Kagdesidido ang pamilya ni Estrella nga magpasaka sang kaso batok sa mga madakpan nga suspek. Kung madumduman, nagamaniho ang biktima sang iyang salakyan na upod ang asawa sa ni kadungan sa pagsugalaw sa piyesta sang Banwa nga man kun nga manang pula kag ini ang ginahulat sang suspek sa kagilayon man nga gintiro sa makapila kun makapila ka beses nga nagresulta sa kamatayon sang biktima.
2: Duwang patay matapos makabunggo sa Carabao nga rasadalan sang JP Tong sakop sa Hacienda Santo Rosario, Barangay Gimbalaon, sang Silay Cagayan sa Agosto 23. Ang mga nagtaliwan, kikilala kanday alias Adrian, 19 anyos, driver sa motor, residente sa Barangay Kapitan Ramon, samtang ang kasiniging kilala sa kay alias Janjan, legal ang edad, kag-residente sa Barangay Gimbalaon, siyudad sang Silay. Sa next time investigation sa Silay City PNP, sakay ang mga biktima sa motor kagikan sa Bacolod Silay Airport padulong sa proper sa Barangay Gimbalaon. Apang ang Carabao ara sa dalan kag nagresulta sa aksidente. Lunsay nga gin pangdala sa ospital ang duwa apang gideklarar nga dead on arrival si Adrian sang doktor samtang gibawian sa kabuhi samtang ginabulong si Janjan kag nagagwa sa investigasyon gagikan ang Carabao sa Hacienda Gina, Barangay Gimbalaon kag ginapanagian ini ni alias Noli. Sa karoon, parang investigasyon sa kapulisan angon sa presensya sa Carabao sa lugar.
3: Patay ang isa ka senior citizen nga lalaki matapos ini ang mabungguan sa motorsiklo sa Crossing Yolanda, Porok Camilla, Barangay Old Poblacion, Siyudad sang Escalante hapon sa Agosto 23. Arang kaliwan naging kilala sa kay alias Pido, 77 years old, samtang ang driver sang motor aging kilala sa kay alias Dondon, 43 years old, dudsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa digsa investigasyon sang Escalante City PNP, nagtabok sa dalan ng biktima samtang ang motor gikan sa Crossing Danao kag padulong sa Crossing Barcelona. Apang pagkadangat sa lugar sang aksidente, nasangit sini ang biktima. Gindala pa sa ospital ang biktima apang ini ang gideklarar nga dead on arrival sang doktor kag ginapatihan ang biktima may bitbit ka mga inog gatong. Sa karon, ginahulat ang desisyon sa pamilya sang senior citizen kung ano ang desisyon matapos ang natabo nga aksidente.
2: Nakaagi na priso apang nakagawa ang mga sospek nga sa likod sang pagpanghold up sa isa ka babae sa City Heights sa Division Barangay Tacolinga sa Bacolod sa tung aga sa Agosto 20. Sunod sa kay Police Major Peter Jan Ramos ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 6, decidido ang biktima nga magpasakas ang reklamo batok sa mga sospek kag ginapreparar ng kaso nga robbery. Dugang pa ni Ramos, nakuha sa biktima ang cellphone nga nagabalor sa 30,000 pesos kag ginaibalo pa kun ang motor nga ginagamit sa sospek ang ginapanagian sini o kon kinawat man. Nagagawa sa investigasyon kag sa ilang pagtipon sa mga impormasyon natukiban nga ang sospek madamo sa kaso ang sa robbery sa ibang lugar sa syudad sa Bacolod. Kung madumdumaan, nakuhaan sa CCTV ang insidente samtang nagalakat ang babae, hinali na lang ining ginpunduhan sa mga nakamotor kag gin hold up.
3: Pagasa Pulo ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sining asimana mga barangay officials may kaantanan sa 5 ka scholars nga ila ginrekomendar sa bawat barangay makikinabang ug kon BBM Scholars Program. Sunod sa alkalde iya pamangkuto ng mga barangay officials kon may relasyon o kon kaantanan sa ila ang mga napili nga mga scholars sa tagsa ka barangay. Ginklaro ni Gasataya nga kon mapamatud-an nga may kapamilya o kon kabataan sa barangay officials nga nalakip sa listahan sa mga benepisyaryo. Kinahanglan ini nga islan agud masiguro nga ang scholarship magapadulong sa kwalipikado kag nagakinahanglan gid nga mga estudyante. Ang pagpatigayon sa verification mangin kabahin sa proseso antes i-release ang 100,000 pesos nga pondo para sa 5 ka mga BBM scholars sa tagsa ka barangay. Ginpahayag man ni Gasataya nga ang Bacolod City Government amo lamang ang gin-download dan sang pondo kag maga-release ang pondo samtang ang pagpili sa mga scholars gintugyan sa mga barangay santo sa ginpatuman nga guidelines. Madumduman nga 200,000 pesos ang natalana nga pondo para sa tagsa ka barangay gikan sa Office of the President. Sa din 100,000 ang gihatag para sa BBM Scholars Program kag 100,000 naman para sa isa ka proyekto sang barangay.
2: Libre nga mga insecticides kag biostimulants para sa tubo ang ginbaton sa 91 ka mga magagmay nga mangunguma sa tubo sa Banwa sa Moises Padilla. Samtang may 21 ka mga mangunguma nga nakabaton naman sa biocontrol agents nga nakabulig nga makontrolar ang paglaptas ng red soft scale insecticon RSSI. Ang tikang sa kabahin sa bulig sa Congressional Office considering may kaugalingon nga formula kung paano hatagan solusyon ang problema sa RSSI ang mga banwa kag syudad sa ikalimang distrito na may dakuman nga kalitan. Ang mga nakabaton amo ang mga taga-barangay Crossing Magallion Kadre ang pagpanagtag ginpamunuan ni Mayor Elia Celestina Garcia Yulo.
3: Ginquestion sa Bacolod City Government kung aawala nalakip ang IPMCDC sa duha ka notice of violation nga ginpapanaog sa Environmental Management Bureau Negros Island Region o kon EMBNIR may kaantanan sa operasyon sa sanitary landfill sa barangay Felisa. Magasumeter ang Bacolod LGU sa iya possession paper tinalik-subong nga simana bilang isa bata sa mga notice nga gin-issue sa EMBNIR suno sa kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu. Kinsi kaadlaw ang natag sa syudad para magsumeter sa isabata kag magalaps na ini sa abot nga Martes sa nga Martes. So nasa kay Chu, isa ka sentro sa position paper ang pagpatag kung nga awala gin nga lana ng IPMCDC. Nga mo man ang nagpatukod sa cell number 4 kag may obligasyon sa pagpreparar sa mga kinahanglanon para sa Environmental Compliance Certificate kon ECC. Gitpahayag man ni Chu nga dapat man ma-account ang IPM bangod ini ang anay kontraktor sa syudad sa pagdumalas ang nasambit nga sanitary landfill. So sa LGU, hindi makakuha sa ECC para sa bago nga ginbuksan nga cell number 5 kung wala pa sa ECC ang cell number 4. Samtang nag-issue man ang Bacolod City LGU sang show cause order batok sa IPM kaginahulat pang sa bat sinisagin pahayag ng obligasyon kag responsibilidad may kaantanan sa pagdumalas sang sanitary landfill.
2: Gin pang-aprobahan sang sangguniang panglusod sa Bacolod ng duha ka resolusyon nga gin-authorize ni Councilor Attorney Cesar Distrito para mapalig-on ang mental health counseling kag anti-bullying programs sa mga eskwelahan sang syudad. Ginapanawagan sini ang DepEd, CHED, City Health Office, DSSD, kag mga eskwelahan nga paligunon ang early intervention kag referral systems para sa mga estudyante nga nagakinanglan sa psychosocial support. Sunod kay distrito, ang seguridad sa eskwelahan hindi lang physical kundi dapat lakip man ang mental kag emotional well-being sa mga estudyante. Sa separadong resolusyon, nagpahayag man ang Bacolod SP sang simpatiya kag pagpakigunong sa mga biktima kag komunidad sa Ateneo de Zamboanga University matapos ang shooting incident sa Agosto 18 na nagresulta sa pagkapatay sa duha ka mga kabataan kag kapila sa iban. Ipahayag ng distrito nga ang insidente nagpanumdom sa tanan nga importante ang mga responsibilidad sa pagprotekta sa kabataan kag pagpisiguro nga ang mga eskwelahan maging luwas kag suportado nga lugar.
3: Natalana nga manginhost ang Bacolod City sang duha ka dako nga sports events nga may international nga partisipasyon sining tuig kag sa maabot nga 2027. Suno sa kay Mayor Greg Gasataya gipahibalo sa iya sa Philippine Sports Commission nga si Chairman Patrick Gregorio Ngaluyag nga sa Bacolod patigayuno ng World Archery Philippines Regional Finals sa maabot nga October 24 tubtub 28. Ginapaabot ang kapin sa 600 tanan ka mga archery clubs kag mga local government units sa magatipon sa syudad para magkompetensya sa amuman nga patigayunon nga kompetisyon. Samtang gipayag man ni Councilor Jason Villarosa nga ginalantaw man sa World Amateur Golf Championship Philippine Qualifier ang Bacolod bilang mangin venue sa ila kompetisyon sa maabot nga tuig 2027. Gipayag naman sa Bacolod City Government ang iya kakanda nga magatag sa kinahanglanon nga suporta kag assistance para sa duha ka mga sports events. So nakagasataya kabahin ini sa pagpaligon sa sports tourism sa Bacolod nga ginapaabot nga magkahatag sang benepisyo sa mga hotel, transport sector kag iban pang negosyo kag sektor sa lokal nga ekonomiya. Ginadugang pa sang alkalde nga kung magkumpleto na ang football pitch sa Bacolod City National High School, mas madamo pa nga football competition sa posibleng ma-host ang syudad sa paalabuton.
2: Natala na nga mag-install ang Bacolod City Government sa bagong solar streetlight sa pila ka mga dalanon sa syudad ng pisa sa ikatatlong quarters ng 2026. Sunod sa kay Mayor Gregas sa taikabahin sa pagpaayos ng pag-ilis sa mga streetlight sa Center Island sa BS Aquino Drive bangod daan ang mga ini. Gipayag sa alkalde nga mas dako kag mas masanag ang bagong mga solar powered street lights nga patindog sa lugar. Kupod man sa proyekto ang pagpakayo sa mga sidewalks kag Center Islands. Nakigsapol man ni nasapol man ni Gasataya ang City Engineer's Office nga lantawon kung nagagana pa ang mga daan nga street lights nga pag-aislan. Kung maayo pang kondisyon sini posible nga gamiton kag isaylo sa iban nga mga lugar agon hindi na mauyang. Sunod sa alkalde, kabahin man sa katuyuan sa proyekto ang paghimo sang mas uniforme kag pareho nga disenyo sa mga street lights sa nasambit nga mga lugar. Alas 6:26 na mga katropa inyo na batian ang mga detalye sa balita sa lokal kag giningin na dulon sa inyo sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: Ato na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa National.
1: Express Balita. National News.
2: Nagtugas ang pagduda sa bahin sa prosecution ng ginbuhat ni Colonel Dante La Chica nga pagbawi sa mga resibo matapos mahimuan na sa liquidation report ni Office of the Vice President Disbursing Officer nga si Gina Acosta. Iniyang kaundan sa Day 17 sa impeachment hearing batok sa kay Vice President Sara Duterte. Sa naibaluhan, ginadiskobre sa nga prosecution paano gin gasto sa opisina sa OVP ang 125 million pesos nga confidential funds sa sulod lang sa 11 kaadlawa. Kag si Colonel La Chica ang naguyat sang kantidad kag paano gingasto. Ginpay ni Acosta nga ginhatag si Colonel La Chica ang fund utilization report kung sa diin. Kinandan niya iya lamang ginatali kag ginahumuhimuan sang liquidation documents apang bago niya igasamit sa COA wala na ang mga resibo bilang suporta sa mga dokumento. Base sa ginsubmit nga dokumento sang OVP nga natigayan gasto ang 125 million pesos sa linsa sa December 21 tubtub 31. Ini nagalakip sang 14 million pesos para sa purchase information, 10 million pesos para sa payment rewards, 16 million pesos para sa rental kag incidental reports, 35 million para sa purchase of supplies, 40 million sa provisions sa medical kag food aid kag 10 million pesos para sa incentives kag traveling expense nga may angot sa confidential fund.
3: Ginako sa hostel witness nga si Office of the Vice President kon OVP Special Disbursing Officer o kon SDO Gina Acosta nga hindi na niya madumduman ang alokasyon para sa confidential funds sa syudad sang Davao nga naging alkalde si Vice Presidente Sara Duterte halin sang tuig 2019 to October 2022 nga nagalabot sa 140 million pesos kada tuig kon halos 2 billion pesos sa kabugusan. Ginimo ni Acosta ang payag matapos ginusisa sang Council for Prosecution nga si Attorney Armando Ligutan angot sa alokasyon para sa confidential fund sa Davao sa ika-17 adlaw sa impeachment trial ni VP Sara nga subo o konti nalikdan nga Lunes, Agosto 24. Madumduman nga si Acosta ang nagsirbi bilang SDO para sa confidential funds ni Duterte. Kag ukon sang iniman ang alkalde sa Davao kumalin sang tuig 2019 tubtub 2022.
2: Ang Philippine Postal Corporation o PhilPost nagapandam sa publiko na hanungod sa paglaptas sa mga peke nga text messages o smishing nga nagagamit sa ngalan sang ahensya sa pagpangdaya kag pagpangawat sang personal kag financial nga mga impormasyon. So nasa PhilPost, masami nga nagapadala sa mensahe ang mga scammers nga may naka-attach nga makaduluda nga link. Ang text nagasiling nga may problema sa pagdulong sang parcel bangod sang hindi kumpletong address o kung ginapabayad sang re-delivery fee nga dapat bayaran gilingon gamit ang credit o kung debit card. Hugot nga ginklaro sang ahensya nga wala naghalin sa ila ang among mga mensahe kag wala gid nagapangayo sang sensitibo nga mga detalye pareho sa mga numero sang bank account kag impormasyon sa card, mga password, kag one-time passwords o kung OTPs pagi sa mga text messages lang. Para sa liti mo nga pag hibalo kag pag-usisa sa mga parcel, gamiton lang ang opisyal nga website kag sang PhilPost kag ang mga awtorisado nga mga alagyan sini.
3: Ginklaro sang US Embassy sa Philippines o kon sa Pilipinas ang presensya sang American kag Filipino military personnel sa gipatigayon nga raid sa Sanchez Steel Corporation facility sa Tugaluan, Misamis Oriental nga nagresulta sa pagkadakop sang 69 ka mga Chinese nationals kag isa ka Pinoy sang tinalikdan nga Mayo 15. Ang isa ka pahayagin patag sang embahada nga ang pagbisita sa lugar kabahin sa routine planning efforts. Dugang pa sang embahada sang Estados Unidos nga ang grupo nga ginabugusan sa US military kag mga tinawag gikan sa Armed Forces of the Philippines ang nag-abot sa steel facility sa koordinasyon sang FIVIDEC Industrial Authority agudo si saon kun balang lugar mahimo gamiton para sa palaabuton nga 2027 balikatan military exercises. Sang ginpahibalo na ang mga kinahanglanon sa pagsulod sa pasilidad ang grupo ginreport nga nagkadto sa iban nga duog suno sa ginplano kag ginklaro nga wala nila ginpilit ang pagsulod.
2: Alas 6:31 na mga katropa, yun nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Kaginigin na doon sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
2: Mga katropa, ito na padulungan ang mga detalye naman sa balita sa International.
1: Express Balita, International News.
2: Ang presidente sa Taiwan nga si Lai Cheng-ti nagpanumpa nga hindi sila maghatag bisan isa ka pulgada kon gamay nga bahin sa ilang teritoryo. Nagakaulugan ini nga pangapinan sa Taiwan ang tagsa kabahin sa iaduta. Nagkipang magagmay nga mga isla pareho sang krimen kag okon pareho sang Kinmen, Matsu kag Penghu. Ang Taiwan na president naghimo sa maisog nga pahayag sa iya pagbista sa frontline island kisang Kinmen sa hindi naghatag ini isang speech sa atubang sa mga veterano nga inaway agod nga dumdumon ang ika-68 nga anibersaryo sang 1958 artillery battle sa tong Agosto 23. Ginatagan man pagtamod ni Lai nga matigayon lang ang kalinong paagi sa kusoga. Nagapati si Presidente Lai nga hindi matigayon ang kalinungan paagi lang sa pagpangabay o kung paglaom nga hindi magsalakay ang China. Dapat mabako ng militar sa Taiwan agud mahadlok ang iban nga pungsod nga masakop pa.
3: Suno sa Syria, ginalauman sini nga ipadayo ng pag-istoryahan na isa Israel sa isa kakasugtanan sa seguridad nga nagatuyo sa pagkuas ang pwersa sang Israel sa ilat teritoryo. Si Syrian Foreign Minister Saad al-Shabaini naghinyo sa Israel gakuhaon ang oportunidad para sa diplomasya pang nag-insister nga ang paguntat sa mga pag-atake sang Tel Aviv amo ang pangunang prioridad sang Damascus. Ang mga pwersa sang Israel nagatukod sang presensya siya sa nagbagatnan na nakatundan nga pungsod o nga bahin sa pungsod kasunod sa nga pagkapierde sa rehimen ni Assad sa 2024. Ang tensyon labi nga nagdugang sa nga ginbombahan sa Israeli military ang Abu al-Duhur Air Base bangod sa mga aligasyon nga ginagamit ni sang Turkey. Isa sa pag-angkon nga hugot nga ginpanginwara naman sa gobyerno sa Syria.
2: Alas 6:33 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng mga detalye sa balita sa International kaginigradulo sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
2: At na padulungan mga katropang detalye sa balita sa sports.
1: Express Balita. Sports. Sports.
2: Sa piyak sa madasing kapagsikat ni Alex Ayala sa World Tennis, nagapating iya nga coach nga si Joan Bosch nga madamo pa ang lugar para sa pagpasanyog ni Ayala sa iyang patag sa tennis. Sa isa ka interview, ginpahig sa Spanish coach nga halos tanan nga aspeto sa ngampang ni Ayala ang mahimo pang mga ma-develop. Kalaki pang serve, return, forehand, backhand, volley, footwork, endurance, kag speed. Sunod sa kay Bosch, importante ang proseso para sa padayon nga pagtuon kag paghana sa Filipina tennis star sensation para sa iyang manghampag sa palabuton. Ginatagan man sini ang atensyon sa nga madasig nga pag-apply ni Ayala sa iyang bagong mga tinun-an sa tiyon sang iyang training kag nakita ang dako nga mga pagbago sa hampang sini. Ginalaw man nga magabalik sa OPS kon sa US Open si Ayala konseriin iya ang mangin kabahin. Siya ang mangin kabahin sa women's single kag mixed doubles upon si Felix Auger alias Sinia. Kalakip man si Ayala sa Stars of the Open Exhibition Event. Ang balita sa sports, ginadulot sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
2: Mga katropa, padulungan nato ng mga detalye sa balita sa Showbiz.
0: Express Balita, Showbiz!
3: Mga katropa, sa ito naman balita sa Showbiz. Subong yung adlaw sang Martes. Ini mga katropa ang salakyan ni Derek Ramsey, isa ka Porsche 918 Spyder ang gin-takeover kung ginkuha no, sang Bureau of Customs. So, ginatawag nila nga BOC si Jor mga katropa matapos ang ginatawag nga technical smuggling. Ang istorya mga katropa, nga ining salakyan ni Derek Ramsey nga originally Porsche 918 Spyder. Pero mga katropa, suno sa kay BOC Commissioner Ariel ni Pumuseno nga ang luxury supercar gin-declared lang as Porsche o kon Porsche Boxster. No, amula na yung gin-declare. Di mga katropa, dako-dako sang difference mga katropa. Sang ining nagsulod mga sa Pilipinas mga katropa, gikan sa UAE sang 2021 pa iningali. Ang gin-declare lang suno sa BOC o kon sa Bureau of Customs nga ini ang Porsche Boxster lang mga katropa. Ngati, ang pag-declare lang ara sa mga 10 million pesos. Pero mga katropa, ang original nga price sining Porsche 918 Spyder mga katropa yara sa 50 million to 100 million pesos. Di mga katropa, may ara agad sa ang ginatawag nga technical smuggling mga katropa sa pagpasulod sini sa Pilipinas. That's why nga tigin kwa ini no sang ako gin take over ini mga katropa sang BOC. Kaya di mga katropa, kumbaga illegal no ang ilang agin himo agod nga mapasulod ini. Katigin isla nila ang ang ining mga spec kon example no sang salak yan para yung ating mapagamay ang balayran nila mga katropa. Pati kikadako-dako sa difference 10 million lang daan ang declared price. Pero ang price gin sinigali yara sa 50 million to 100 million pesos. So mga katropa, amunin sa karoon at bye-bye danay sa iyan ni Porsche 918 Spyder. Kagti mga mga netizen nagambaling ate. Kundi mas nagano kapagid, nabudayan kapagid kay gin isang island. Tabla kung gula ng tanig ni island, kundi tawhay pa, no? Na ano pa tani, wala na problema. Although nga ting medyo mahal-mahal ang nabayaran. Kaso tiyambal nila, inang hindi lang na ako no si Derek Ramsey na nag-ubra sina, no? Sa, ano wala, sa mga netizen nga ti, damo na nag-ubra na. Kaso iban hindi lang madakpan. Iban artista man, iban mga magaranon, iban mga businessman, iban mga politiko. So ti amugid nang kakatabo gali no nga ti daan hindi kadiya kabakal gid sa mga amo sini nga salakyan sa Pilipinas halin pa sa ibang nga pungsod. So ti gina ano nila no ginapasulod nila dili illegal mga katropa, gina declare nila nga gamay ang presyo kagalain ang ano ang model pero gali mga katropa mga supercar ini. Uwan mo na mga katropa ang balita nato and subong yung adlaw sa Showbiz. Ito yung oras na 6:38 na kagiradulong ang atong balita sa Showbiz sa inyo sa aton mga kabon sa Yes to Health. Una dara ang aton yung Santon Plus Herbal Soap. Ang aton yung Santon Plus Herbal Soap mga katropa ang makaprevent kids ng early signs of skin aging kag makapaputi sa aton mga panit. Nami man gamiton adlaw-adlaw para sa bugos nga pamilya. Kay man madulagid ang germs kag baho trabaho sa imo nga lawas. Plus pagid nga mga katropa nga tiiniman ang antibacterial. No, para sa bagus nga pamilya, ang ating Santo Plus Herbal Soap. Kag maysa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione, kag Kojic, mayra kita sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:40 na mga katropa, inyo nabatian ang balita sa showbiz. Why? Undeclared, no? Hindi, hindi gusto itong pag-declare.
3: Ipagamayan, inilain nila ang model. Kahit 10 million lang, pero ang presyo galing ilang, but mga 100 million. Hmm.
2: 5,200 million?
3: 100 million. Draga range ang yung price.
2: Grabe, no?
3: Kudako-dako sa kagwat, 10 million lang ilagin declare. Kaglain nga model, katulad pang France ang ginbutang. Pero okay. Lain galing yung tutukod nga unod, no? Sang, ano, sang salakyan. Salakyan lain. Lain,
2: pero paano ito ganyan discover yan? Gin-post to sa Facebook?
3: Kay nakitaan to. Oh, ti artista daan si Derek. Ti kitaon bala ang mga life ya. Ti kag ano inap, ano bala na...
2: Aga attention man daan ng sarakyan nga na?
3: Mm-mm. Plus pagin nga daw, ano ni, daw may isa ni ka-incident, bala ka tropang France nga daw, amuning gin-drive niya nga daw may something nga daw na ano siya sa dalan, daw ka muna bala. Kinakitaan.
2: Pagin sindi ko na, daw pike ng plaka gamit ya?
3: Na, ni Salada.
2: Oo. Pike yung plaka ang gamit niya na.
3: Mm.
2: Muna da. Do, natukiban nga muna yung gali. Do, pero hindi na siyang consignee. Line ng consignee na yan. Ang nag-anob lang. Sige, baligya lang si Yaya. Pero hindi siyang direct buyer. Line ng buyer.
3: Line na baka dito. Tapos sa iya gali. Do, muna mapasabay. Guro ka ito pang France, no? Muna nga, ano.
2: Kagtiba siguro nangita lang siya. Kagwaay man siguro hinalungo nga muna gali ng ano na to, smuggled na to. Ba? Pero hindi siya yung direct buyer. Ang friend niya to, ang katransaksyon niya to, amutong consignee.
3: Mm-hmm.
2: Sa ang slakyan nga na, no? Ang nagpa-deliver, halin kung sa dito nga lugar.
3: UAE?
2: Oh, te. Ang Dubai, damo-damo. Nadaya mga sports car, mga luxury car. Kaya randa tanan.
3: Karate.
2: Oh, randa sila tanan. Dito na mabakal. Tiyan mo ng presyo. Grabe, no? Siya na all, no? Ang presyo, may tag 50 to 100 million pesos. Grabe. Ano mo na slakyan mo?
3: Porsche.
2: Ah, there is bakolod. Ah, hindi na din magdugay. Okay na. Puro di daan, ano, lubak-lubak di. Okay, economic highway dan. Labihan namon kahapon. May mga pila, may mga porsyon ng mga guba. May porsyon ng ginbakba. Oo, pila pa lang. Oo. More budget, more projects. Dari sa ato mga sports car, sag sod-sod na. Sod-sod. Baha pa gid, hindi na kita ang sports car magbaha sa bakulod kay ma loon.
3: Makal ka na lang pick up.
2: Oo, baka ka na lang pick up. No? May 1 million pesos. Or na nabibisan pick up mo na mag 2 milyones pa na. Pa na. Sa sports car nga tag-gabi, no? Pero pila ba kalya to? 10 million?
3: Hindi, wala yung statement.
2: Ah, wala yung nabal ko pila. Taxable na.
3: Mm.
2: Isa pa yun na sa mga problema.
3: Yes.
2: Kahit is smuggled, nag-evade sila sa tax. May sarap doon sila sa gobyerno.
3: Yes.
2: Nga, gimpalusot nyo. Amo ng rason, dere. Ngayon ba, nga may mga illegal nga mga imported. Kahit amo nang ginatawag, wala nilang mga smuggled. Bala. Palusot lang nila. Di, why na nanamonitor sa gobyerno? Di, why tax? Baligyan nila amuna be. Di man naguro siling amuna kamahal ang baka, baligyan nila.
3: Mm-hmm.
2: Pero galing nakalusot ganyan sila. Nakalusot sila amuna ng rason nga baratong baligya. Di, baratong siling to, 50 to 100 million. Mm-hmm. Di, basing nabaka lang to ni Derek Ramsey, 10 million lang naguro tuod. Bukong 20 million, dabe. We cannot question his financial status man. Pero siguro to 30 million or 20 million o bakalya eh. Magaling presyo 50 to 100 million.
3: Wala na ka... Lang guro sa costo para gamay ang bayaran pasulod.
2: Correct
3: para,
2: na.
3: Ano?
2: Di Pilaguro ka tax na ang sukdon sa gobyerno.
3: Ay, kung mahal ang pasukdon, mas mahal man ang tax ko tra pang France. Okay.
2: Kahit di manukot man na sila kung saan pa delivery fee mo, bla. Manukot man na sila mo.
3: Amo nang ginapagamaya nilang presyo kung ginalain nilang model para barato, pasulod.
2: Pero barko na tahan niya gadalaya?
3: Yes, ang daw, ka, ano na?
2: Cargo, bla.
3: Cargo.
2: Ano na ba? Truck na mga cargo ship na dahil.
3: Mga ano na? Ang balagam ni ka mga netizen, wala nga ti, hindi lang yan si Direk Ramsey. Kung kurang mga yaning ang ginbakla ni, ang gaamusin na usually mga politisya, mga negosyante, na namugin na ang ilang mga lubraw. Kita may idea na sila katulipang France, mga galaw-galaw, dahil mo ti. Tawahay lang.
2: Same sila. Si Direk Ramsey ang nasampulan. Pero nagbaka lang na siguro. Pwede na siyang direct. Nga consigne. Consigne ito ya. Mutong binakla niya siguro.
3: Kastasaya na. Sige siya mga ano ya. Mga politiko. Ito yung hindi mo pa masyado maano. Kisa kung sinong unod, sinong sulod na. Siya ya kay ti, artista. Sikat sa mo. Kaya, gani.
2: Mas pero saan no, saan wala na ako nung salakyan niya na bakal bago lang na?
3: Saan 2021 panigilig ka to pang France na pasulod niya sa ano?
2: Teka, musta sila ni Elena Darna?
3: Wala na niya, wala na kasi na bulagay na sila ka doon. Hindi. Hindi, feeling ko ga smile-smile ni si Elena.
2: Ang muna tong split-split siya to kay Dire. Alas 6:45 na mga katropa. Yan ba tayo ng balita sa showbiz? Pero katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health, sa din tayo mabakal?
3: Mga katropang ato mga produkto sa Yes to Health ang mabakal sa itong mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod located, sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Niman, mabakal mga katropa sa mga butika o konparmasya. Mabakal sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TGP. Ma-order man online. Sa itong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
2: Sa mga greetings, saray na sila. Oh, good morning da.
3: Yes, good morning sa mga katropa natin. Ano, subungya sa aton nga mga katropa. Dire yung nagatutok sa ilayan ni Sir Lloyd Avales. Good morning sa ilayan ni Sir Jill Wynn. Wow, hali na naman siya sa eskulahan. Nakadulong na naman. Daw maulan ko no. Wow, may nagatalithin ako no. Oh, nagatalithin. Isagwa subong mga katropa.
4: May ano naman?
2: Dumaulan-ulan naman ikon sa inyong mga inadlaw.
3: Yes, kay Johnny Ordonio, good morning man. Mayong aga, galantaw siya kung subong sa pahanok ko, ikatropang France. Oh. Sa kay Bonbon Acosta, good morning man. Good morning, ginapatamyaw niya si Ivy Alvarez, ang Purokpaho, Barangay Dulao, Bago City. Mayong aga. Kay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Mama Rebecca Jorge Castin, gapahilight din si Mama. Thank you so much, Mama Rebecca.
2: Salamat.
3: Sa kay Ma'am Lia Lombrado, good morning. Yes. Ang sa mga moms chapter sa Filisa, ginapatamyaw ka mo rin ni Mama Rebecca. Kay Cheryl Karisma, kapatamyaw man sa mga barangay 1 Moms Chapter. Sa kay Arman Aligato de la Torre, good morning. Nagalantaw sila kung sa may Hervias 2, William Monte, mayong aga.
2: Yes. Alas 6:46 na mga katropang oras na doon kolabos na standby kami kabulos ng bulusay kong po si katropang Irwin Salinas. Sa liwat mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinario.
2: Kaya si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa Nagaugyon ng Pilipinons, Pilipinas, XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: The Secrets of Health.
1: Kaabalag inahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling bilang nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduced ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Santhon Gold Coffee Mix, may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
5: Laging bitin! Ibalik ang bagsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
6: Turbo!
4: Oh, yes!
5: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
4: Mas lalakas ka pa!
5: Sister Pain!
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na gatay kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
8: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Exciting!
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag-Vitamin D3.
12: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani, gainom ko sa ordaryong ang kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kapi ko.
1: Premium D3 Coffee Mix.

0: Pek na, may Southon kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
3: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa Eskwilahan. Diman nakabilog ang akon ako. Hanggang pabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa ako na po. Kay nagainom ako sa Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na.
6: Nagagwapo ka ba?
4: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
8: Mga katupa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan.
3: Endless Love.
2: Lunes tubto Biyernes, Las Jes tubto Las Jes Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
4: Mga katropa,

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga
2: mga katropa, exciting!
3: XFM Network Philippines!
4: Mga katropa, exciting!

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Before the president, and you show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, kagreklamo sa tao. Bullseye!
4: Niliwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapesma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kangkaroon, yari ang inyo anchorman.

Mayngaga mga katropa, mayngaga sa mga suki natin nga tamparamati. Welcome na naman sa atin para tingtunan diri sa Bullseye. Panibagong adlaw mga katropa, it's Tuesday, August 25, 2026.

0: Sa akin andan mga katrop of the night kaya kung dumalas dyan sa aga pagtara kayo, pagtara sa mga informasyon o kabalita para sa inyo taran mga katrop at just point of time pila ka mga kauturan ta nagasako-sako na sa kampanya kontani sa barangay Neske elections. Depende pa ni kung ma-aprobahan ang proposal sa pag-postpone sa eleksyon by 2020 next year, isa katuig gabi para makompleto ang lima katuig na termino sa mga barangay kapitan. Gayo home news kapitan ba? Relax, black up. Pwede pa katapos. Kaya pila ka mga kongresista ta, pila ka mga katapo sa aton nga kongreso kag senado na ara sila tagsa-tagsa ka mga posisyon, no? Lain-lain nga mga posisyon. Dari lang guros na guros occidental ang medyo lain gina posisyon naton. Ay nako. Gin propose dire mga katropa para makompleto na ang term ng lima katuig para sa mga barangay Neske elections. That's really fixed nga term, no, para sa aton nga mga barangay kapitan nga magpungko sila tagsa ka mga posisyon mga katropa, no. Why pa kita sang fixed nga description if it's fixed one term only for the punong barangay or they would go for re-election na hindi pa certain ka katropa. Ang proposal ni Senator Chis Escudero, himuon lima katuig ang aton nga mga kapitanes sa ilatag sa ka mga termino pagkatapos para hindi na ma-postpone ang eleksyon kag hindi na siya mag-upod sa hindi na siya mag-synchronize sa national elections katropa. And so that, mga katropa, ang aton man nga COMELEC, hindi na maka malikawan, no, ang dugang nga appropriation para sa barangay and SK elections. Now, may ara na kita Acta Republica nga nag-extend, mga katropa, sa aton mga barangay kapitanes, no. Bear in mind, ang aton mga kapitanes, ang term nila is 4 years na nagsubong, no. Matapos ginpirmahan to sang presidente ang Acta Republica to nga nag-postpone kag nag-extend, mga katropa, sang ilang mga termino ining Republic Act 12232, no, onsa diin ginpirmahan sang presidente sa tuong 2025 last year, mga katropa, nga naga-extend sang termino sang aton nga mga barangay captain until 2026, no, nga naga-plaster man sang 4-year term para sa SK and barangay officials katropa. So hindi basta-basta ang aton nga mga barangay officials, apat katuig na ang ilang mga tagsa ka mga termino. Oh. So ang reklamo karon sa pila ka mga opponent dito sa isa ka sa hearing nga daw kakapoy na nga kinahanglan na islan kag hindi na ibutang sa medyo paaman bala ang barangay and SK elections nga masami ginapostpone, mga katropa. Ang 2025 to 2026 amo ni ang holdover period sa aton nga mga barangay kapitanes because nga ti ang ila term hindi na 3 years kundi 4 na katuig by virtue of Republic Act 12232, no? So 4 na sila katuig. Now ang hinyo sang aton nga senador nga himuon sila 5 na gidya katuig. Amuna na ang ila termino, mga katropa. May ginambal pa to nga i-fix na lang kuno ang termino sang aton nga mga barangay kapitanes, no? And that time man, mga katropa, naghatag man sang ruling ang Supreme Court, mga abyan, nga hindi na dapat ma-extend ang barangay ng SK elections, no? Tungod sa masami ginapasahan lang sa mga congressman Pasahan lang sa congressman sa mga bill. Kaga tanan ng mga congressman, okay tanan. Maka-save-save si Kong eh. Amo na yung refleksyon sa politika sa Pilipinas, mga katropa. Subong nga, ay nako, oh. Daw, ano na lang, kung gusto nila. Kung may plano sila, basta damo sila, okay na. Para maupdan to sa mga kongresista, ang ilang mga proposal, himo man to sa mga proposal para ma-extend ang mga termino. Nawa na, sa kongreso, yung mga katropan, nothing is impossible. Basta maghiliog yun ang tanan para mag-plano sa gusto nila matabo. Wala sang imposible sa mga kongresista ta. Ganyan ang mga kongresista natin. Iboboto natin ulit dyan sa posisyon. Kailangan ka ma-update mga balita, mga katropa. Saka sa presyo sa petrolyo, subong, katropa, may sobra piso. Nga saka sa petro sa presyo sa gasolina, kaga sa diesel. Samtang 90 centavos naman, mga katropa, ang igo ang saka sa presyo sa kerosene. Headlines. Sa pagid ka mga balita, ari ay barangay man ni Japon nga istorya. Amuning ginahambal sa mga kilala ko, sige dapat nagidya mag-eleksyon gani. Para maisla na na mga korap ng mga opisyal gani. Makon mo lang. Maano na sila gani. Munagahan gani. Kaya para matapos ng ilang mga modus operandi sa barangay nila gani. Amo na gani. Kaya dapat mag-eleksyon gani. Ang pinakamalait sa balita, mga katropa, diri sa isa ka barangay sa Pontevedra, may nagpadangat nga reklamo daw tatlo ka mga estudyante nga naging beneficiaryo exclusive naton karon may istorya, mga katropa. Ang ilang mga estudyante nga nagpalabot sa ilang reklamo angot sa bawat barangay kagawad makinabang program. Scholarship program sa aton nga Office of the President, mga katropa. Ang istorya sini may ara sang lima, kay lima man lang nimo, no? Ang mga beneficiaryo sa programa sang tig 20 mil pesos nga assistance halin sa Office of the President nga daw assistance, no? Matawag ta, let's call it a scholarship grant. O para sa mga graduating student, mga katropa, nga ang nakita tong qualification nga nakita ta lang nga dapat hindi nila matapos-tapos ba na? Hindi na bulgatan sila magpa-graduate sang ilang mga estudyante pero managraduate na. Tingahambal sa nga ton nga gobyerno sang presidente nga buligan ta na sila nga makagraduate gid sila. Tagaan naton sang bulig assistance. Diri na bunag, mga katropa, ang bawat barangay kagawad sekretarya makinabang. Bawat barangay makinabang program. Okay. Scholarship grant ni siya, no, para sa mga estudyante nga graduating student na ti amuning ginhimo hatag, mga katropa. So may ara sang tig 100,000 pesos ang aton nga mga barangay. Okay. So dira may ara 200,000, no? 200,000. So may 20,000 kada isa nga nga grant abi, mga katropa, no? Para sa aton nga mga qualified students nga maka avail sini. Ang sistema natabo kundi si kapitan man, barangay man ang mangita sa mga beneficiaryo sang sining mga programa. Ti ang natabo, katropa, sila man ang DILG oversight sa supervisory nagalantaw sa sang paano ipatuman ang scholarship program nga ni based on qualifications. Okay? And then, ang matabo is i-grant sila. No, tagaan sila sang assistance. Abi, sa nambal na naton para sa ilang pag-graduar, pag-eskwela. Ang gakatabo mga katropa, si Kapitan Guru na Budlayan man magpangita sa mga binipisaryo. Sa ila siya, do wala, gindi man graduate ha. Do puros ni Slaya may kaya, ha? Abi, botang tabata ta. Nagkumod man to si Kagawad si Nano, manay mo yakap man. Sobra-sobra manay mo yaman. Illegal ina. For dire ka sa sake, hindi na lang na pag hindi na pag-ibo ah. Ati sinabat man sa kapitan. Psst, relax ka bala. Dala ka di. So resulta pati Kagawad dala. Okay, sige mo na. Sige, okay na. Okay, doks na. Plansado na tanan. At okay, sige. Sekretaryo na kabalosan tanan. Nanobran nyo naman. Inyon nyo lang na. Mapiait ko karon. Iambal man to sang kaga. Hindi na. Mapiait pala. Dala ka diya. Tiyan mo na yung nagkalatabo, mga katropa. Reklamo. Pero amo na yung catch, mga katropa. Ano ang guidelines ang ining programa sa aton niya presidente? May ara bala, red flag bala ang aton public officials? Or we assume nga hindi sila pwede kag hindi sila makapasakop sa ining programa sa gobyerno? Kay ginkwa naton, gincheck naton ang pinaka mga provision ang pinaka makita tanang gidlang qualified lang mo, no? Wala sa parameters as to barangay officials, as to Kagawad, as to sekretaryo, mga katropa. Pero amo ni ang ginhambal sang aton ABC Federation President sa Negros Occidental. Dapat ikakason nila ang ilang mga bata, ang ilang mga himata sa among mga programa, no? Ti ang panawagan delikadesa nga rason. Pero ti may ara sa mga barangay kapitan, siya bala kada delikadisa kada di kami amon niya. So mga katropa, amon niya, we're speaking sang general point of view sang ininga mga programa. There's no specification yet as to the guidelines, no, kung ano ang ining mga bagay, mga katropa. Probably ang kaso nga i-file sa ilang nepotism, no? Pero ti proseso pa na, mga katropa, no? Dapat may filing ang aton pila ka mga kuturan. Ti hindi man siya mag-file nga siya budlayan na karon basi dito kakwa karon sa barangay clearance kag hindi to karon kakwa sang indigency. No? Ti basi mabalda to, no? Di, why na may magsaka nga mga ano? Why na may magsaka mga complaint, mga katropa? Ang ato naman lang di, ang DILG, kag-ombudsman, ang mag-rule siya ni mga katropa. Tanaon-tana ka nun sa pagpangalagad natin sa aton panatuntunan sa Bullseye. Padayon sa gihapon ang pag-istorya, mga katropa, sang seguridad sa aton nga mga estudyante diri sa Negros Occidental. Tapos mga nagluntag nga mga estudyante sa Zamboanga, Tacloban, mga katropa. Kag-angot sini, may ara sa mga ginahimo naman ang aton nga syudad, mga katropa, para proteksyonan ang aton mga estudyante. Now, may isa ka bill bala, mga katropa, nga ginpasar si Senator Rafi Tulfo ang the Student Safety Act para sa aton mga estudyante, bala mo. No? Ginpasar ni isang bill sa Senado pagkatapos ginalantaw nga ti kinanglan may ara sa mga protection kag measures himuon ang atong gobyerno para sa intervention, early detection kag iban pa nga mga problema sa mental health nato, mga katropa. If it's really mental health, mga bian, ti tantaon ta, no? ang sitwasyon sa aton nga ining mga bulig sa aton gobyerno, mga katropa, para ma-address ang ining problema sa mga school shooting kagiban pa nga nag-ugat, mga katropa, sa hambal nila mental health, no? Bullying nagresulta sa mental health. Problema sa pamilya, problema inaway sa pamilya, ginikanan, resulted sa isa ka hate emotions pala para sa mga kabataan ta. So, amo naman ikaroon, no? Ang aton nga ng taon, no? There is makulod, mga katropa, kinalantaw-lantaw ta ang mga adjustments ng atong Department of Education, no? Especially sa mga public schools, no? Kung ano ang mga pagpabakod kag pagpatuman sang ining mga pulisa sang ato Department of Education, mga katropa. We hope to get their position angot sa mga katropa kanon sa programa naton sa aton para tuntunan sa bulsay. Tagapon interview naton ang grupo sang mga ginikanan, ang Moms Bacolod, nga naghatagid nga this is not just a problem of security, it's a mental health problem that we have to address, no, sa aton nga mga eskwelahan. Hindi lang nga ti istorya lang ta sa amuneo problema sa mental problema sa security, mga katropa. So early detection intervention ang mga ginalantaw plus ang bagong safety protocol sa mga eskwelahan, mga katropa. Amo na pila ka mga latest balita naton diri sa lokal, pero mga katropa, ari naman, no, ang aton nga ato naman nga update sa Senate impeachment kahapon. Nagpungko to si former special disbursement officer sa Office of the Vice President, Gina Acosta. Nagpahayag nga si Colonel Latrick kagidyan ang ginatudlo iya, mga katropa, kahapon. So, siya ni nagdesisyon sa mga gasto ang ginagastuhan sa intelligence fund sang Office of the President, mga katropa. Pero naghibi sa kahapon, no? Kaysa sining proceeding, katropa, ang natabo to, may ang iya banagli na butang sa may medical treatment. To. Ti ang gakatabo to na paidalom sa medication pamangkot sa ni Senator Amy Marcos. Kasi kumusta ba na mo to, nag-ano siya, sige, hindi maganda. Hindi nami ang sitwasyon sang iyang iyang bata, iyang asawa, ay abana. May ginainda kagli, no? May yara kagli sa mga bugat pagid sa likod sa mga problema, no? Na kung kisa makita mo si Ma'am Gina Acosta, daw ka siya, balisa. Siya karoon na butang sa langalang niya, no? Para mag-sabat ni sa mga kagastuhanan sa Office of the Vice President. Angon sa mga ngalan to, grabe mga ngalan do, hindi yung maintindihan. Puro sapat-sapaton yung mga ngalan nag-gwa to. Amora karon pila kamalig to update, mga katropa, 7:36 sa aton panatuntunan sa aton programa, dinikid lamang sa Bullseye. Diretso Bullseye. Amor natin sa technical side, katropang Judy Rivirigano. Ako naman si katropang Win Salinas. Sanabal natin tatlo ka oras nga magkapangalagad kita sa aton panatuntunan sa aton episode subong Tuesday, August 25, 2026, mga katropa. Ang isyo sa mga binaranggay subong, katropa, medyo mainit-init na ang mga kontrapartido, abi nag-aimtra na sa mga ginagmay ng mga isyo. Tapos ma-resulta na sa away sa mga barangay. Ang target to, si Kapitan. Lapit na gid man eleksyon, ah. Amunan na yung sitwasyon subong. Anyway, sige lang, ah. Mga katropa, bisan ano pa nga mga sitwasyon kinagyan, ta importante kondisyon Japon lawas ta. Ang aton lawas, mga katropa, mumarang ni aton nga sa landigan sa pagpangita sa kinawala naton sa matag-adlaw nga tanan. Mag-inom kita sa tatlo ka mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Ang aton nga produkto, amunan yung Premium D3, Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C. Kaya makabulig sa pagpataas sa aton depensa kontra sa mga infections, mga masakit, mga katropa, no? Ang premium D3 amo ning aton nga suplemento para magpabakod sa aton goals. Nami ang aton production sang aton mga happy hormones mula sa utok ta. No nga hindi kita dali-dali maapektuhan sa mga anxiety kag iban pa mga katropa. Because nga ti rampant eh, no, no na institutionalized ni siya nga problema nga masakit mga katropa nga tagaan dapat atensyon sang aton gobyerno sang aton nga Department of Health mga katropa, no? So amo na ang aton nga premium D3 plus may ari ni sa sang virgin coconut oil bulig mga katropa para mag panami pagit sang aton lawas, aton depensa kontra sa mga infection, masakit mga biyan sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpakabuhi, no? Plus ginasuplementuhan pagid no sang aton nga balunggay mga katropa kung basahon mo lang. I-Google mo bla ang balunggay kun ano mga benepisyo ya. Damo daw, no? Pinsar mo ara na sa higad sang imo ugsaran sa kalog kag kun sa diin lang gatubo pero ang iyang iyang benepisyo ay sustainable, ha? Oh. Dugangi ina ang supplementation ni mo mga katropa sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold naton full pack naman sa mga vitamins, minerals nga kinahanglan naton, mangosteen, antioxidant, ang palaya, no? Nagapanubo sa blood sugar naton mga katropa, ang balunggay nagasuplemento sa mga dugang nga mga nutrients nga kinahanglan sa lawas naton, ang garlic mga katropa may ara na sa enzyme, once push on mo sa ula, no? Makita mga anan mo da ang enzyme, amo na sa enzyme mo naga dugagwa da mga katropa, amo na sa alisin, no? Nagabulig mga katropa, patay sa mga bakterya sa lawas naton kag nagapaalam sa aton nga mga antibodies para at least ma-recognize siya dayon ang ini mga pathogens nga hindi siya parte sa lawas ta, nga kontrasa para awayon niya din, no? Ichope abla din, no? Diyan mo na. Next is ang spirulina, anti-inflammatory. Mga katropa, tanan nga mga masakit halin sa high blood, halin sa pakadto naman sa ano sa diabetes, pilas kag kun ano pa mga bukol-bukol nagasugod sa inflammation, no? So ang ato naman da ginataga naton suplemento lawas naton para dali mag-react mga katropa kasi controlled, no, ang ini nga mga inflammation brought about sa mga posible nga mga infection sa lawas naton. Okay, so amo na mga katropa, no, duha ka produkto sa Yes to Health Premium D3 Santon Plus Gold. At the same time kinahanglan taman ng suplemento sa vitamin C. Ang role sa vitamin C, ginapadasig niya ang absorption sang vitamins and minerals yung kinanglan sa lawas naton, no? Amo na ang Santon Vitamin C, mga katropa, okay? Pero piliin nyo ang alkaline base ng vitamin C kay ti budlay man na eh, no? Nga puro lang ta suplemento pero pag inom ta gasuka, tabla din, no? Sakit, sulok, tablaw. Hindi ta komportable sa mga ginawit ta. So, amo na, no? Ang ato naman is ang Santon Vitamin C, mga katropa, alkaline based, no? Ti kung maghambal ka alkaline based, amo na sa ang Santon Vitamin C. Ang Santon doon, Santon Vitamin C, alkaline based, mga katropa, na vitamin C para sa imo tanan. Baklon nyo ni sa mga malapit nga mga butika, dira sa inyo mga lugar or dira sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide, mga katropa. Ka diretso Bullseye. Okay, dogs, mga katropa, so amo niyo kantuan ta naman pila ka mga update natin sa aton nga tarantuntunan dugay-dugay. But nalilas morning sa mga katropa naton, check in na kita sa aton nga Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority para baka amat-amat naman ta talakay kag amat-amat naman ta mag himo sang kun mag-update sa inyo mga katropa pinagi sa mga reports naton from beat assignment halin sa police pagkadto sa ato mga latest development diri sa aton nga City Hall katropa, no? Good morning sa mga katropa peps naton nga nakatutok na mayong aga sa kay Ma'am Shirley Arevalo naka-upo diri sa aton, ho. Ma'am Jessica Gonzalez, Lloyd Navales, Sir Lloyd, after the mascara we must prepare for barangay ni SK election. I hope tani sir ma dayon, no, kay daw lalain na ning sitwasyon ta sa mga gapungko ka mga opisyal na. Wala nyo makakatropa ang pag-ilihir sa isa ka barangay official based on trust and confidence ng tao mo. No, if madula na katropa, then wala na pulos ang posisyon kanya sa halik sin tao, no? And that's why may arat sang re-elections, no? To renew sang ininga mga commitment sang aton nga mga public officials barangay para manghimo sang ginpromisa nila sa ilang tagsa ka mga barangay kun ara pa na ang pagsalig sang aton mga kauturan, no, sa ilang mga constituent. May na sina Dora Dumipig, may aga. Good morning sa mga katropa natin sa Southern Negros, may aga. Mamriana Diestro, kag Alberto Norbing Loreno, may aga. Talisay, Zone 15. Thank you so much. Salamat kayo sa pamati mga katropa sa aton nga pagpangalaga. Jelwin, paring Vincent, may aga. No? May klase, subong. Oo. Sa Lunes, holiday na naman, National Heroes Day. Tristan Yat Gulay, kay Ma'am Jessica Gonzalez, Bonbon Acosta, una-una, Ginis Bonbon, no? Dulao ni Sain, barangay Dulao, Bago City. Sa kay Mayna Siledora Dumipig, may aga, salamat kid, Melka Tumbos Makalalan, thank you. Sa kay Ma'am Elvira Ilogo, nakatutok man. Sa kay Edmond Parmirola, thank you, salamat kid, sa pagpamati. Katuan tama kay test update nato sa patrol, mga commercial lang tama katuro pabalik kay pagkatapos sini. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hindi ko Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Mga katrupa, exciting! ikawan ang sobrang alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
0: nag-atras ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.

0: Pabalik kita mga katropa sa pabarangay natin sa atong platinsunan. Ang aton nga pinaka-update sa aton nga patrol. Kuwaon ta mga katropa, damo sa interesado para sa eleksyon. Damo sa interesado, singati ano, madayon gid. Ako actually, hindi pa ako sa batch na. Kay ara pa Japon sa Senate hearing na. Kung i-postpone sa kung hindi. No. Mayroon ba, kung sige pabor ka man, hindi ko yung pabor rin. Lalo ko. Ako abi mga katropa, magpati ko nga ang gahom sang tao nakasalalay Japon sa pagpili niya sang iyang leader ni Luklok yes position. Kung ina nga pagsalig mga katropa ara pa na madaog aton nga mga barangay position. No? Dobra ka ba gay nga pamensya tada? Why budgets kapitan or why pa budgets si Kom? Kay ni mga kapitan, sige man iludluhod. Sige man yung pangamuyo sa mga kongresista ta para mga ayubulig. Ayuda para sa eleksyon. Ay no, guy, nabla. Di, ginakutot to mga kongta sa mga barangay kapitanis. Kung huwag ito na, kayo mapadagang kami, oh. Okay ba, si ma, ano, ti, kung, ano, mabulig mga kabisay mo, kung daog kami, ah. Batsagan nyo na, kita nyo na, ato mga barangay kapitanis, mga katropa, subong nakaangklama na tiil nila sa mga sponsors sa eleksyon. Pinsan nyo, eleksyon lang ni. Ay, sus. Sige na. Kung ang mga latest update natin sa aton nga patrol, katropa, motor nga nakabunggo sang Carabao sa sudad sang Silayo. Duwa patay mga katropa. Daw. O kapulisan gilalantaw nga personal ang motibo sa pagtiro patay sa anay OFW dito sa Manapla mga katropa. Paon tayo ba detalye sa kay katropang Franz Andrew Burgos mga katropa sa atong patrol. Tungod kahapon yung kantuan ni sa aton news team dito sa Manapla. Kaga ang pinakamalatest update na ito na kuwa to, anay OFW kag negosyante ang ining biktima. No? Nga kinaligar, duwa ka persona ang nakitaan gasakay sa motorsiklo kag nagpatipyok, nagpatupong sa isa ka salakyan, sa salakyan ginasakyan sa biktima, kaginothang mga katropa. Gusto naton maglantaw sa angulo nga mistaken identity because ang record mga katropa, why record eh, no, ang biktima? Sa barangay Wyman record sa kurano man sa pulis mga katropa, no? So ang tabo medyo blanco ang aton nga pulis as to angulo sa pagpatay sang biktima. Wala pa naton makuha kung ano gid ang mga panaysayon sang asawa kay ang asawa mismo nagpalinong anay tungod man siguro sang kulba kag pamahog sa kabuhi sang pamilya. Magkaabyan ang ato nandi is amulan ni katapwa kadasig, amulan ni kahapwas magpatay sang tao glisong. Kung may problema kag may ara sa mga personal grudges mga katropa, top of the mind patyon mo sa, no? Kag may mga tao man nga posible bayran para magpatay sang isig katao niya. Tungkol sa muna yung mga kaso, muna yung mga bagay, no? Kwa on tama detalye, with katropang France, Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang France, may aga?
1: Katropang Erwin, ano kita? Mabuking naman sa tayan. Katropang Erwin, nalagabit rin sa may Sunda, Gina. Barangay Imbalaon, wala sa mga sila. Pagkakabit rin kay... May natabotong aksidente, bilang involved rin sa kabotor.
0: Ah, okay, oo.
1: At yung duwang napatay. Matapos nga mabungkuhan ng isa ka Karabaw. Upo dyan di subo nga tiyon, nagtagiyas ng Karabaw, tatay Dodew ah. Actually, ito parang galakan kami subong, kahit yung lawig itong Karabaw yan sa suba, kung di na itong suba, yung lawig itong Karabaw yan eh. Para makakuha lang tapos ang dugang mga footage bala sa sapat. Yan eh, ito parang
0: yun.
1: Walking-walking kita. Opo, tari kita tay Nulio ah, para ma-lantaw ka. So, wala kay King, ang istorya ni Kito Parvin, ang ini nga insidente, nag-upad ni last early morning sa August 23. So, sila yung dream, may duha ni ka mga persona nga na-involved sa sining aksidente, nga nag-angkasan ay sa motor. Ang sambit ni nga mga individual, katropa Irwin, yun sila lalang ni, sa Kanday alias sa Idrian, kag Junjun. No? So si Idrian, katropa Irwin, na muling driver, kali isang motor, nag-edad sa 19 anyos, residente niya sa Barangay Kapitan Ramon, samtang ang kasi ni Gingkala Sky alias sa Junjun. Liga lang ita, kag residente sa Barangay Gimbalaon. Katropa Irwin, ang istorya nga ni, kahit ang motor, halini ko na mismo sa bahin sa dalan, dala from Bacolod sila airport. Pasakan na dali mismo sa bahin sa Barangay Gimbalaon. Kahit ang dalan dali, medyo taklaron, nakag-straight ba na?
0: So,
1: ikaw na ikaw mismo nga nag-motor, kanami ginifuga sa ano mo, motor mo. Iga ang dalan, dahil kanami na isang dalan. Tinatabuhan ni Katropa Irwin nga ang karabaw nag-
0: tabok.
1: Buas dalan.
0: Oo.
1: Namo to na yun nga, why ko naman ilan sa pangdan nga ang karabaw para sa dalan. Kasi medyo madulong din na rin ang portion sa dalan.
0: Oo, gab-in eh.
1: Oo, tungang gab-in eh.
0: Uy.
1: Yung mga last dosage la.
0: Oo.
1: Yung resiling din sa mga resiling. Eh, nakabati lang dito na sa dako ng linagabong ba? Abo natagaling na tabuan na to, aksidente nga nakabunggo sa karabaw ng nagtabo. So, dito na ito natukiman, Katropa Irwin, sa investigation, sa bako, sa nga sila yung city PNP, sa pagpanguna man ni Police Lieutenant Colonel Edison Garcia, nga ang karabaw ni Katropa Irwin, nga nabungguan sa mga biktima, ang may nakaaway ni nga karabaw. Si ang karabaw ni nga nagkadto sa dalan do nag paragyo ni Guru Black. Kay bangod siguro nga do din kami na may isa karabaw nga nag ano siguro siya nagisturbo bla.
0: Oo.
1: Kay nga sa nga gusto tanga sila mismo nagaway.
0: Oo.
1: Kay way man nila lauman sa motor nga may magtuhaw galing sa apat dira sa dalan.
0: Oo. Kaya ba doon?
1: Kaya ba doon? Nag-resulta sa aksidente. Ito yung duwan eh. Giningagaw ni dala sa ospital. Pero ang driver sa motor nga si Adrian, ang gineklarar nga dahil doon na rival sa doktor.
0: Bow.
1: Samtang si Junjun, gintingwahan pa rin nga mabulong. Pero after for how many hours, ginbawian man sa kabuhi kay Tropang Irwin. So, doon na po na istorya, ang tagiya sa karabaw, aray doon sa mong galakat kita. Kasi bilang hambal ni papa niya lapit lang ba si

0: Ato niya sa kilometro na yun na yan, nasakay na na naton.
1: Ito pa na ano, ay nato na anti-exercise taan. So una yan si...
0: Pwede eh.
1: Kasapatayatag sila pa kilometro sa dalaga nun.
0: Oo, gabukid mo daan gina sa kamo. Ti, okay pa na sa una.
1: Oo, sabong nga. Oo, wala tayo kilometro sa tayo na. Ano lang, si Juan, tanap na, matawag na lang.
0: Wala
2: na signal.
0: Tara,
1: may signal pa?
0: Tawag na, matawag
1: ko. Tawag na lang. Tama. Kita na
0: lang ang pangirbeng lugar. Nakatawag mo ba? Tawag na lang. Bidyo
1: lang ako. Lapit lang ko, no?
0: Lapit lang man, ano? Pila na kami na sa lakad nyo?
1: Ah, okay. May mga balay pamandigan sa pagsulod eh.
0: Sana'y tag-iyas ang Carbao ka, tropang friends, no?
1: Oo, sa Sergio.
0: Oo.
1: Sa isa-isa.
0: Oo. Okay. Maplasta ta, na'y malakalabot at sa babaw ah.
1: Ano, panahog? May kaya resuma?
0: Ah, panahog. Away kaso?
1: Din papaligo, balay ka mapamutay? Ngaw? Libalga? Awa?
0: Sige,
1: dali lang dadala. Tayo yung sorry, kami ito pala tayo. Nakata tayo, sorry ka tayo. Ano to ang sitwasyon na Carabao mo nag-diritsyo tisala niya? Nag-sugay sila, sir. Alam mo itong sabihan sa isang Carabao nga sila yung nag-away sa Carabao. Na may nagkagto si Kagapon sa ako, ngayon napabano ako Kagapon sa nga ba. May nagkagto di sa ako nga ang iya ko ng Carabao, damo ko ng pila. Tapos manukot sa kuno sa ako. Amo mo lang nang
2: pero di ang antes ko magpalagyo yung Carabao mo nagsinungayay na sila dalis na ka mga Carabao
1: nagsinungayay na sila amo na sana ang akong Carabao nabungkuhan ka motor
0: ah, okay.
2: Pero di ayang imo nga Carabao yan nalawig ni
1: nalawig nga ang iya to amo man ginalawig man
2: yung galing ko nga nahubad yung imo yan dabi siguro ang saruso siya sa isang
1: amo mao kasi nagdalaga ni kuno nagdalaga ni sabo
2: Siya mo ito dali, doon nagpalagyo lang yung Carabao. Okay. Tapos, ano ito tayo? Bali, sa diin nga bahin, sanggalan itong imong Carabao halinaw.
1: At tutuyo sa ubo, sa may pakalapit ang papa. Dahil nang iya, layo man. Layo man.
2: Pero tingnan nang nagpas pa itong Carabao yung sa Carabao mo.
1: Ang mga dali, sir, ang tingalaan na ang kwan ko, nga nagambal man sa nga yung Carabao pagkatago to. German nga sing kagako nga nagpalapit nga nagkastudi siya.
2: At ito yung layo ay gindi.
1: Oo, layo ay gindi kagako.
2: Ito na mungkin mo na damang samigin na lamay Carabao mo?
1: Tuguga niya na nga kunay yung Carabao.
2: Kunay ka Carabao? Oo,
1: amari na tao. O tabuot man ang Carabao ah.
0: To.
1: Tabuot.
0: Din sila nagsungayay kay Tropang France?
1: Tayo siya hindi, santuro sa iyo, mas sinanisin yung ayay, si Tatay.
2: Oo, sabi.
1: Pero si Tatay, katotong yung taga-barangay, si Dajina ni Tatay.
0: Oo.
1: Sa Arad yan. Sinabi dyan sa dining Carabao ka. Hindi ni mga pakira sa tayo. Bali, hindi nagbunggo ko ng motor raw. Hindi nga siya sa Piyak. Sa Piyak. Oo. Sige ba tayo? Sabi dyan ka lang din. Sige ba tayo? Mapaliso ka sa tayo? Paliwag lang ko ba tayo? May pinan sa galis na may iyang dalong na mata. Ano yun tayo ba? Iyan laki. Ah, laki. Kasi bago na kit mong galit niya. Ah, oo. Pero tayo din ang motor tayo nagbunggo tayo? Oo, din ko na nakabunggo. Sa parts ng imong Carabao, din ko na nabunggo. Ah, sa kilid, sa may hawak, galing na nakabunggong motor. Amo nang iyak pinas. Okay. Kasi nga yaman kay... Ito po, yung pilas ng ilis sa ano mo. Sa iyang... O, ito nga lang kawin, anong Carabao?
0: Bunggo na sa motor?
1: Oo, kato pa, Erwin. Ipasa ko lang na pala kay may... Ano diyo? Sa iya ba lang nga may hawak sa may wala nga bahing? Ipasa ko lang na pala. Nadala ko na. So, Tay? Lang, ano na ni Tay ang... Okay na, Tay, thank you. Para lang sa Carabao, ganyan ka. Yan na, kung kita din kita ang perfect, hindi medyo taklaro sila.
0: Oo.
1: May problema tayo, at least na experience pa di. O, tayo.
2: tenor ng desisyon sa pamilya sa pagkating duwang napatay. Mm.